0: ginapabalik niya ang mga gapalayo, ihapadyod ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mong muinom og D3 bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
1: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
0: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
0: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramiel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ugani, imong pigaan og tulo ka D3 bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
1: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 bio.
0: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
1: Ang D3 bio hilo na para sa mga kagaw.
0: Correct.
1: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka. Pag D3 bio din, Sir GP.
0: Ang D3 bio ako jud ning ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag naay stante sa imong balay.
1: Correct.
0: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 bio, gasakit imutian tungod sa acid.
1: Pwede mag D3 bio.
0: Oo.
1: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 bio. I-appeal jud na usa na sa inyong priority.
0: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 bio ha. Mo na ipikto sa D3 bio sa imong kinabuhi basta naadyo na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 bio.
2: D3 bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio!
1: Akong ipailailan Sir JP ang superstar nga naa sa D3 bio, Sir JP.
0: Ukit sa mana?
1: Mao nang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining ma envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
0: disguise diay ah.
1: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 bio, Sir GP.
0: Muna yung nakanindot sa D3 bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Wala tayo oras, Doc Ramil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health news. Andos balita. Andos balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
2: Andos balita. Andos balita.
8: Balitang showbiz.
2: Andos balita. Andos balita.
7: Ini mo sunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abang sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Abang wapa nga dili isog sa panit, magapaputi, magapahumog, o magapahamis sa panit. Adunay bukid oil nga nagdala o vitamin elite. Kon vitamin E, lecithin, collagen, ba nutrients nga mao'y mapuputi o mapahamis ang kutis naturally. Dire sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o bulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, ang diha sa Manisunal Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, Gipanag, Iyog, Damala, ilan ni Eper, Garopel, Ugzina, Garopel. O ban silang anak kasi doidog sa Paris din nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, maos na si Janjan, Jebeluel, Tope, Virgil, Ugbert. Alang sa paratog pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dunay roll of court nga mudawa tagtawag human na sa tuang balita tanan. Good morning, aron din boss Dindo Abrencilio Vlog nga nagpanikad na para nga mutawag. Wala tagong boss ha. Mahuman akong balitang showbiz. Dawato na ako imong tawag. So, yung mga baybakado sa itong balitang showbiz, sunod lamang sa 12 ka oras sukad sa premiere ni ini, na himong number one must watch shows sa Netflix Philippines, ang Someone Someday. Someone Someday. Nagkasunod usab kini sa top 10 most watch shows sa Singapore o Malaysia. Gihangop usab ang TV premiere sa serye niya itong Lunes, diin nakarecord kini og 334,170 ka peak concurrent viewers sa YouTube. Okay, mato, kwanto kinat sila itong binisaya. 334,170. O, gato, in English, mga baybakandos, 334,170. Nahimong trending topic usab sa X ang Someone Someday Human. Daghang netizens ang midaig sa refreshing o makapadani nga istorya niini. Sa pilot episode, ipailaila ang ligon nga panaghigilaay nila ni Belle nga gidala ni Catherine Bernardo og Jordan nga gidala ni James Red. Agipakita usab ang pag-comfort ni Jordan kang Belle human ni kinibiyae sa altar sa iyang hinigug mga gidala ni GC Devira. Kamo diha mga vibe magkahandos. Nakasulay ba mo? Oh, murag talag sa puni may tabo. Kita tayo ni murag sa drama sa television o ganas sa drama sa radio. Nga doon ay kaslon dayon nga musingit o kalit ihonong ang kasal. O niya, ang sige nun ako kadunggan, gikan pa ko sa bata, hangtod karon niya karon murag iwala na sa kapare. Iwala na nga, kiniba nga istorya nga. Musugot ka ba nga kini nga bayhana si Tal Pulana mahimo nga imong kapika sa kinabuhi Tal Pulana? Giwala na kay nga naman daghan mo magreklamo. Reklamo wa tong usa. Ayo mas nga di ko dili ko musugot padre. Oy, iyo pare, kada magkamusugot. Og di ka musugot, wala nang pagkasal. Dili ko musugot sa imong gipamahayag ba nga kapikas. Sige naman di ay. Di ko musugot nga pikas ra ako maangko ni Bayhana. Kadako na ko gasto ning kumbira sa mong kasal na pikas ra. Gipakita sab sa mga episode ang pagkamahigugmaon ni Billy isip ate ni Oliver nga gidala ni Megs Casimiro Kinsa naghambin og sakit. Giat nga usab sa serye ang misteryoso nga karakter ni Maha Salvador. Muna ginaing pato mga bay magkandos makatilaw kag Maha nga makaon lami kayo. Sabot nagmakatilaw ka ni ini nga Maha Salvador nga guwapa kayo. Pamunay ginaingon mga bag maghandos. Pamatay na lang yung ka, di yung katilaw ni Maha. Makita ang Someone Someday matag Lunes hangtod sa Bernes alas 8:45 sa gabi eh, pinagi sa All TV. All TV 2, ano na ito? Sa All TV 2. TV 5, A2C, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, sa YouTube o Facebook na yung TFC. Mag-una usab kini sa Netflix 72 oras sa wala pa ang TV broadcast o 48 oras sa I Want. Masyado ka na gana ito. Masyado di mo kalanta ito nga daghan kita ang gipang mention. Ang uban gani ato lang gipang butang sa mansion. Ang uban gipang labay na sa pansyon. Masyado. Pero na akong gitawag ang inyong atensyon. Masyado mag-una na pamudiha o konsum mission. Atiktugi sa kanunay ang inyong ambisyon. Og labaw sa nang inyong makabot ang inyuhang kananga kanabang inuhang namantay ambisyon kanato ang usapay lang isun. Sumpay. Ang ato ang mission og vision aron kini makabot pinaagi sa inyuhang ligon nga pundasyon og ang inyuhang diya sino kinabuhi, maugyod ang importante ang determinasyon. Okay, magkatotong balitang showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.15.
1: Ang dos balita.
0: Okay, magandos ka itong balitan showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Vulcanizing siya, bubulkit sa ligid, o mo-align siyenta sinong mga motorsiklo. Nemotan diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing siya, gipan nagiyo ginumala nila ni Jose Edison Abatan, alias Bus Abloy, Maria Luisa Abatan.
1: Balita.
0: Sige mga bayan, kinang mga tulamanon, hendos balita, dungan kining madunggan o nadunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, tusbon Star Radio Tayasan, YouTube channel, Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Hala, good morning sa tanan nga naminaw, karon tag nagbuntagon. Hala, Boss Dance, tawag na Boss Dance. Ato higalang si Boss Dendo Abrin Silivyag nga kanunay maglaag-laag. Samtang si nagsuroy-suroy mga bigo, kanunay muliso sa mga radyo. Yeah. Salamat si Boss Dendo kay naminaw dyan siya kay atong pag-signal, tawag ba na siya. Okay, kadyo lang mga bagay ha, ito nga ikonektar tong linya sa linya ni Boss Dendo. Okay, Boss Dance, good morning!
2: Hello, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, kiniatuang magdutamo, ang kabuntagong guys, adlong huybi, adlong
0: Bernice.
2: Karong guys, no? Sa top friends, sa tanong-tanong na minaw karon sa Star Radio, walay lain, kundili ang pinakasikat nga labas nga ang mga balita, inig kabuntag, agitimulan kita sa sikat nga gwapong tao, pero jutay pagbuhok. Bye. Buntal niyo wala, Byron, eh, bye?
0: Oh, buntal niyo, Boss Dance. At doon nga, usamay, kumusta karon? Usamay, kumusta usay sitwasyon karon sa itong palibot?
2: Sa doon ka doon, sitwasyon sa doon, katiling bandri sa may particular, dili sa may barangay, magpo, no? Karunay, pagkabong kita na, sir, kung kita kitong namati, sa doon ang Star Radio karon sa 98.3, ang pinakalapas niyang nabarita, yung nagkabuntag, siya tawag po na ikonong tunyo o jaguar, diya sa papakinin ng juvenile country, no? Nga magpa-shout out o kaya tungkol nga naminaw siya kada adlaw rin eh, hantod gabi. Imo tulumanon nga kaning tulumanon imo magabi eh.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: O niya, dito po siyang prapa, malingaw po kuno siya.
0: Mm-mm.
2: O niya, sa tanan-tanan, labi na sa mabuntag kay mga kutlo siya mga balita. Tama sa mga nasikop sa to mga kapulisan, kaning ato ang mga drug.
0: Mm.
2: No? Kaning mga drug, mga nindot, malipay po sila kay at least mabawasan ang mga salots katilingban kaning makadalayag sa mga kabatanunan. So parental guidance guys, no? Ang ato ang kuan, salamat yung guys sa 98.3 kay nato nagtabo ang mga balita na labas. O niya, gahapon po, pag-agi po nako dito si Ricky, kani ato ang former barangay gagawad, no? Nga nagpalalagubok, kusog kay kanyang speaker, akong nagian gagahapon. Usa gani ni apelyido Ricky?
0: Ricky asang barangay?
2: Magtuaw.
0: Ah, sa barangay Magtuaw. Mm, kaya binako katong Ricky sa pindahan katong si ex-captain Ricky Balasabas.
2: Oh, Ricky, gabutiro siguro ni nga duwang former barangay gagawa no kanunay gani ng naminaw. Mm. Ug sa mga Calderon family labi na kay Dico Herodias. So talagang buntag pa, kadlaon pa, nag-abri na ang mga tuwang suging tigpaminaw.
0: Hmm.
2: Alang na lang sa tuwang balita, inig human sa tuwang mga

0: po siya. So, nas magen ako, ah, nailalom yun siya na ako. Yun. Oh, nailalom yun siya na ako. Ah, nakatila na kong bahas, Albador. Lugay ra. Okay, guys. Itawag po na yung kaya ito ang tagayin nagdumala na kay Boss Ayan. No, nga tuwa po na yung barangay captain dia sa barangay Kabulutan. Iyan sa kong asawa nga si Ayan Tirano. O, plastic na po na dito. Poblasyon tayo sa na tuwa nga kasampangang barangay Gagawad. Incoming barangay kapitana sa poblasyon tayasan nga si Chuna Tirano Bahande. Mm-hmm. Oh, shout out po rin sa tanan kay Ruben Aquino de Aga, kay Yaya Amay, atong incoming barangay Gagawad, this coming barangay election. Shout out ninyo de Aga, Yaya Amay Kalyaw, o si Ruben Aquino kay Wendelin, labi na kay Ruby Jean, o kay Princess Aquino. Mga Aquino, liron family de Aga, kay Brad Onik de Aga, kay Jimmy, at mga sukin tigpaminawan, si Iksuon nga babae, si ang mama, nagpaminaw kayo kada buntag. Shout out po rin sa nga Bansuela family, kay Yaya Lorna Sirinyo Bansuela ug sa tanan-tanan, kay Yoyo Nonoy. Shout out po rin kay Dayan Bansuela Barot. Shout out sa tanan-tanan nga naminaw karon, Luzon, Visayas at Mindanao, lalabigan sa Negros Oriental, kanlaon Tubais, kusog kayo ang 98.3 Asta Radio. Agitin mo lang kini sa tuwang Sod Ngayala, si Byron Ibay o si Pra Balasabas. Thank you so much. Back to you. And good morning. Shout out sa akong mahal, si Catherine Sorinio. Shout out. Tanan-tanan. Thank you so much.
1: Okay mga bay, salamat ni Boss Dendo. Abre si Live Vlog. Kanun ay maglaag-laag. Kaya mo ng laag sa gikag kanlaon. Abot og dumagite. Niya, matumato niya, nakatilaw na siyang Maha Salvador. Dino atong mga... Kuhan mga bay maghandos. Kanuna maguna sila nga ato mahigala diha. Nga uban po na itong mga kaiksuran ng mga lalaki. Makatilaw gihapong Maha Salvador pinagig imagination. Muna gina yung bato sa balak pato mga bay maghandos ba kining balak niya. Mura green apandili, klaro. Basta din lang ni Buhubaron. Muna gina patong Maha Salvador sa makasalangit nga lisod kay kabuton. Busa kinimang mata, ako nalang ipiyong. Kinimang lima katudlo, ako nalang kumkumon. O kining buktun, akong pakurugon. Dayon ikaw akong imagino. Wala, dito. Dilito kwan hugag kahulugan. Basta din ni Muhubaro. Sige, arito sa mga... Kuan mga bay, kini bang arita sa ato nga mga greetings pagtimbaya. Nga ato sa pasahon ni kay gani haran si nga nag-text na to. Okay, gikan ni Ma'am Eileen Ganaganag. Good morning, bay. Greet ko ni Sir Ayan Lahato, ni Bayre, og ni Mo Bayro ni Bay, og ni Ma'am Iba Urina, ni Ti Alma Escarpe, ni John Rel Redoble, ni DJ Maria Bungangira, og sa kuang husband nga si Richard Silvestre, og sa kuang three kids nga sila si Richard Jr., Richland, Rialin, og sa muang kunsyal nga si Jovelin Alcontin. Bitsay, Juicy Fernandez Maurana, bay. Okay, gikan ni Eileen Ganaganag. Okay na si Day Island Ganaganag. Nadala ni sa balak ni Boss Richard Silvestre. Gaginan si Ma'am Island Ganaganag. O Day Island Ganaganag. Ang adlaw naghatag og kahayag. Aron na kanimo sa kadaghanan mabutyag. Sapa. Nagrabol. Sa balikon. Boss, naman ako yung marasin mo nga balak, Boss Richard. Nalito. Day Island Ganaganag. Ang adlaw naghatag og kahayag. Kanimo nagadanag aron imong kaanyag sa kadaghanan mabutyag o matahom nga Eileen Ganaganag. O dito. Sige, arito sa ito ang mga pahibalo.
2: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Sige mga bay, sa itong pahibalo, niningatak na niningagabuntagon at itong hatapagtagad. Okay. Pahibalo, magpahigayon ang Municipality of Tayasan nga gipangluhan ni Mayor Ben Roberto pinagi sa Tayasan Primary Care Facility nga gidumalan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga o Local Youth Development Office nga gipangluhan ni Laido General Nisio sa culmination activity sa Nutrition Month activity. Karong adlawa mga bato subon ha. Culmination activity karon sa Nutrition Month 2026. Nga may tabo karong adlawa Bernes, Olio 31. Magsugod kini alauna ang takna sa hapon diha sa Tayasan Covered Court. Kundiin, karong hapon doon na sila makalihukan mo kini ang jingle making contest o Zumba dance contest. Muna mga bagbakandos ha. Alalantaw mo diha sa mga kalihukan karong hapon tungod kay kini maong kalihukan jingle making contest o Zumba dance contest nagtubong sa pagpagsug sa kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa husto nga nutrisyon o aktibo nga pamaagi sa pagkinabuhi.
2: Ronnie Librado.
1: Okay, dugang pahibalo gikan sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberto nga adunay bagayon nga psychiatric consultation dere sa lungsod sa Tayasan karong umaabot. Okay, layo-layo pahinon ni Agosto 28 sa papan kanon ato gipahibalo aron jud nga masulbad to ang mga problema diha sa to nga panghunauna kun na may problema sa panghunauna alay pa check up na para na masulbad na ha. Kay importante ra bagyod. Importante ra bagyod nga babae maglalaki nga sakto jud tong panghunahuna. Kay bato-bato sa pasiaw, may man kuno babae og malain ang hunahuna kay mapuslan pa jud. Daghang malipay pag kitang lalaki malain ang hunahuna, wa na jud dili jud tagapuslan. Labayon pa tagbato sa mga bata. Baita mo ni mga bay, kini mga consultation karong Agosto 28. Muna mga bay bakandos kinahala timanon ang ato nga huna-huna, ato nga pangisip kay sa magyapon ni ka importansya sa pagkatiman sa ato ang panglawas. Ato usbon, baita mo kini karong Agosto 28 diha sa Tayasan Primary Care Facility magsugod sa alas 9 sa buntag. Paguluhan kini ni Dr. Yap.
2: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Mayong balita sa mga nangitag trabaho. Ang hiyos ang puwersa sa Provincial Employment Service Office sa Negros Oriental uban sa pagigalayon sa Dole o ang lokal nga kagamhanan sa Tayasan ubos sa pagpangulo ni Mayor Bemberto o peso Tayasan nga ginumala ni peso manager Chris Miramires. Dunay pagayon nga job fair caravan Tayasan 2026. Paghimuon ka na eh, karong Agosto 14. Adlaw nga... Sugod sa las 9 sa buntag, hangtod sa las 3 sa hapon. Diha sa Municipal Gymnasium sa Tayasan. Ato sabun ha, Agosto 14, magsugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa las 3 sa hapon. Diha sa Municipal Covered Court atong Longsod sa Tayasan. Kato nang itag trabaho alang sa gawas sa nasod. O diri sa to ang nasod sa Pilipinas, ala ino na nga oportunidad nga makatrabaho.
2: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Okay, mayong balita alang sa tanang Tayasanon. Mabigayon o glebre nga specialist medical consultation ang Tayasan Primary Care Facility. Karong umaabot, Huwebes, Agosto 6. At sugod sa las 8 sa buntag, hangtod sa las 3 sa hapon diya sa Tayasan RHU. Muna'y ngala, karaan bang ang ngala niya karon, itawag ng Tayasan Primary Care Facility. Manguna sa libre nga servisyo si Dr. Archiles Ponferrada, usak ubigay ni, niya, ang pagbasa ni obstetrician gynecologist. Okay, niya. At dapat lang, kinisiyang kining ubigay ni, mo ni muatiman sa mga babaeng mabdos, kaya doon ay high risk nga pagmabdos, inguman sa mga babaeng, ano nga doon ay problema sa matris, ovaryo o cervix. Nagawas niya na, doon na po ilang doktor. Si Dr. Monina P. Ponferrada, usak ka pediatrician o doktor sa mga bata. Kamudia, doon ay problema sa mga bata. Katunga nag-edad o 19 anyos pa ubos. Okay, bata ba rin ang 19 days? Malaga mo ay jutamog sa minyo di. Kaya ka ng 19, bata pa jude na. Gawag ng residente sa Tayasan ha. Nga paimusulan kinong mga higayon nga libreng consultation sa mga espesyalista sa mga kababayanan o sa mga kabataan. May tabok yun eh. Karong Agosto 6 adlaw nga Huwebes gikan sa las 9 gikan sa las 8 hangtod sa las 3 antak na sapon diha sa Tayasan Primary Care Tayasan Primary Care Facility.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public
1: Service. Arito sa mga dugang pahibalo mga bay, maghandos. Okay, tayasan to. Arito po ta sa lain nga pahibalo. Arito po ta sa gawas sa tayasan. Arito sa lain nga mga lungsod na po mga bay, ha?
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Nagpadayon ang special recruitment activity diha sa lungsod sa Ayungon. Ang nagpahigayon ini kini ang M&M Placement International Incorporated. Okay, human na sila dito sa Mabato diatong Huli 29 gahapon di Estambo. Karong adlaw ana sila diha sa Ayungon Gymnasium. Okay, katong mga nangitag trabaho mga bay makandos bisag dili taga Ayungon, taga Tayasan, taga Himalalo, dan Libertad o Bindoy ba nga nakadungog karon nangita mo trabaho, halaan ha mo diha sa Ayungon Gymnasium dayong ang inuha nga mga kada mga gikinhanglan nga mga dokumento. Importante ang inuha nga mga dokumento mo anaa diha kana nga kana mga apply batak trabaho sa naman mo unsa mga dokumento hala dad ana para nga sigurado nga makasulod mo mga bay makandos sa maong recruitment activity.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay mga bagi, pahinunduman ni First District Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong EY ang tanang estudyante sa Gihulgan City nga beneficiaryo sa educational assistance nga anaan ang schedule sa pagproseso sa ikaduha nga semester sa school year 2025 to 2026. Ang pagproseso ipahigayon ugmang adlaw Sabado, Agosto 1. Sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon diya sa La Libertad Municipal Auditorium. Busag yang yung tanang beneficiaryo nga magdala sila mga enrollment load slip, national ID sa maproseso o school ID aron masiguro ang hapsay dali nga paproseso sila nga educational assistance. Muna mga estudyante, giyawag nga ay jud mo kalimot sa mga tanang gikinhanglan dokumento para nga malikayan ang kalangan sa proseso o mga adlaw diha sa Ayungon. Ako di sa Ayungon na may noong labo na Ayungon. Diha sa La Libertad Municipal Auditorium. At timani ha, mga taga La Libertad, wamoy labot ana ba ha? Tagagihol nga ra ang ikiter anang panahuna.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, good morning, good morning, good morning sa tanan nga naminaw karon nga mga tayasanon mga bae. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto. Kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga empleyado sa munisipyo. Pinangluhan diya nila ni HRMO to o Peso Manager Chris Miramires. Kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilirin. Nila ni Boss Paul Samyon, pareng Floyd. Nila diya ni MDRRMO Ramel Guardario, sab ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr., ni MLGOO Sir J. Pido, o sab ni Kabadi Sir Sandy Balasabas, o diya sa Mabtikong Election Officer sa Comelec, nga mao si Election Officer Mark Concepcion S. Asentista. O Kabadi sab diya po, mga bay maghandos, diya ni Municipal Assessor Engineer Glenn Balasabas. Tanan-tanan nga naminaw karon ha, good morning sa itong lungsod sa Tayasan o sa Tibo Kalibutan, mga bay o maghandos. Uy, doon na ito ipagtimbaya si Ma'am Lucille Kasumpang. Ma'am Lucille, pasensya na itong mabasa mo hang greetings gapong adlaw ha. Kay napikit sa oras gapon Ma'am Lucille at nga pagitaon ni nga greetings ni Ma'am Lucille Kasumpang nga naminaw karon ini nga tag na ini nga kabuntagon mga bay o maghandos. Okay, at doon sabon ha, good morning ni Ma'am Lucille Kasumpang. Kauban ni Sir Siu nga baby boy diya sa Bye Bye Kabulutan. Good morning Sir Rone, great ko sa Kasumpang pamili here in Kang Ulaka, labi na sa ako ang mga silingan. Okay, good morning diha sa mga naminaw riya sa Kang Ulaka nga ulos kanunay nagpalagubo sila ng radyo. Sama din ni Pastor Isaias Elentorio, iya sa tamaw nga kanunay naglagubo ang iyang radyo. Good morning po ni Ma'am Cecil Bulungkaita Balasabas diha sa Blue Beaker. Nga matubato ni Ma'am Cecil nga langhasa ni mong babuntag ba isa? Kusog kayong mga radyo sa mong silingan. Ako na nga, tungkol sa kakusog silang radyo ba? Ako na, di na lang ko patingog. Ato na kung maminaw sila ng radyo, kay kusog magkayo. Salamat Ma'am Cecil nga. Kanuna ginag-monitor na ito si Ma'am Cecil. Muna pa ito Ma'am Cecil. Great lang ba? Tanan nga mga personnel sa HR office. Nga sa, sama sa ito nga Pangulo. Nga mga itong head si HRMO Talk Office Manager Chris Miramires. Kao ba ni Mirabel, ni Iris, ni Olive, ni Giseline, ni Gubam.
3: Uy, si Gumpam.
1: Si Gumpam Bari 4 Christmas Macario. Happy birthday di ay. Happy birthday di ay ni Gob Gwen. Gob Gwen Upam. Ayun, nadoble. Gob Gwen. Gumpam. Ni Gumpam Christmas Macario. Good morning. O happy birthday ni mo Gumpam. Dayon. Good morning po sabdi. O happy birthday po ni Ma'am Niyang lahat. Oh. Nag-birthday gahapon nga Adlawan. Okay, dayon. Sa tanang nag-birthday ha, happy birthday. Niya, kantahan na gunako ni sila si kantahan na to ni sila si Gumpam, Christmas Macario ug si Ma'am Niyang. Asa man ka kung birthday pondere? Ako ipangita adara kung kanta. Pasensya mo magkanto sa akin ako nga kanta paas-paas ni ko tingog ha.

0: Okay, happy birthday ni Gubam Krisos Makaryo o ni Ma'am Niyang lahat o nag-birthday gahapong adlaw. Happy birthday! Sige, sa tanang-tanang namin o karun ha. Good morning, good morning, good morning mga kando sa itong mga sukit tigpaminawan sa itong makaigsunan karun sa itong mga tigpaminaw sa Star Radio Tayasan. Okay? Ito na tibaya ha. Good morning, Riz Tayasan. O diapod sa tanang makaigsunan rin sa unang distrito ha. Pinangluhan dia nila ni Congressman MMEY, ikaw ba ni Board Member Rusty Serion? Ikaw ba nasab na ni Tayasan Care Coordinator Bus de Boy Hinoo? Dia sa Canlaon City, Lagubuta, Sipa-Sipa ta, pinagi sa Battle Radio Canlaon City. Pinangluhan dia ni Pastor Pedro Ilagio Jr. Okay, dahil yung sa tanah naman kanlaon sa pinaruhan ni Canlaon City Mayor Jose Batcho Cardenas. Og tanan nga mga residente, dari tanan nga mga Negrense sa Negros Oriental, pinaguluhan ni Governor Checo Sagarbaria. Sabi niya sa Sugbo, good morning sa tanan nga mga Cebuano, pinaguluhan niya ni Governor Pamela Baricuatro. Tanang mga Pilipino, pinaguluhan niya nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Tanan-tanan ha, tanang mga Pilipino, gikandre sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Good morning o mayo nga buntag kanaton tanan. Kinsa pa mayo na to matimbaya di ha? Atong atipang tibaya kay mangluod niya sila kay wa na to matimbaya. Muna ato lang gihapiros tanan ha kay murabag ganang atong nganlaton tanan mga higala. Atong ganlan sila tanan mga bag maghandos mabuntagan tag usap. Kuy ka rumutaga. Mahuman sumar buntag kay daghang katong mahigala. Mga babay maghandos sa atang ide akong tulumanon. Agaro nga alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabion. Hello na Santo Bernes ni. Ang tulumanon to nga mga lama sa kagahapon. Una ito na pasalamatan di ay migas na ito gabi eh ang nahimong midaog isip-isip kanang first placer sa balak contest sa Buglasan 2024 nga mao si Jumel Indiape. Kimi balak si gabi dire eh. Nindot kim balak. Nindot kim balak ba ni Jumel Indiape nga kun maminaw mo siyang balak di yun mumundag katawa. Ikan sa pagsugod nga ito sa pagtapos niya puro yun katawa. Muna yung klase-klase na bang katawa. Muna ginapato o gamay katawa muna gitawag agik-ik dakong katawa agukok may napida ka dako agak-ak na yun. Oras sa Pilipinas alas 8:38.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanialahato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sorenio. Daghang salamat sa inyong papuminag mibuntag pag-usab kanatong tanan. At ang ikay mosunod na ang telemanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa mga paglawas. O kamaniana karong alas 9:30 mosunod si Madam Rhea Bungangira sa Morning Pass.
1: Handos balita, handos balita.
0: Uban sa tanan na tumabtikon ng mga reporter, pinangluhan ni Handos 38 Boyak Silabio Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98 Byron ni Bay Librado. Magbilin sa sikabanultiun nga nagnayon, mga kahandos bisan kabuskaman, aban kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita. Handos balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining ma-

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: You're the music star radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:40.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Tribayo. Ay, usa ka mahimsogon ha, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala ni nga itong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyo mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala usab mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala gainom gagamit. Kumusta to mga higala? Oh, hello sa to mga viewers via Facebook mga higala. Oh, tana na to nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bio. Hopefully ha, nga naata karon mga higalas kay Misog Gabaskog sa panglawas. O layo ang lawas mga higala sa mga sakit ug balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bio. O kana. Diba galimdan sa mga higala? Ang ato ang mga products na available sa mga leading ang mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hands Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: By the way, di ay isa ka to mga may mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higalan. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga nakapuluan sa Visayas ug Mindanao. At itong mga viewers via Facebook, hello ninyo nira. Hopefully nga naamo kanonais kahimsog kabaskog sa panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. Oh. para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana, may mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liukog send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sumuna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Eh, liog kong sen. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Namilita maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuan. Kaling pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis. Arthritis. Aray agi-agoy. Magkaedad na, magka-arthritis na. No? Kaling arthritis mga higala, daghaning klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag cause og problema sa mga joints nato. No? Na gitawag nga osteoarthritis, gout to arthritis. So ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw. Oh, bugnaw panahon. Or naa ka sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit, ngol-ngol. Mura maggagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi mga higala. Lisod nga ilihok, no, mura ga frozen mga higala nga to mga joints. Kung bugnaw ang panahon, o natas bugnaw nga lugar. Wani siya, magsakit. Arthritis ka. Ang ato mga kamot, tiil, mga higala, labi na gin sa yus muntag. Oh. Ang osteoarthritis, muna isa yung usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala, nga daghan sa mga tao, eh makabato ni ini, labi na gin kung magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan now. Maglisod na magkaglakaw. Magyuko, lisod na ka. Imong kamot, ngol-ngol na. No? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, eh magsuot ta og medyas, magpajama para dili malamigan mga higala nga to mga kamot ug tiil. Nga mo usas mga rason nga mo ataki kining gitawag nga arthritis. Jacket kung bugnaw, no, kung maadto kag mga lugar nga bugnaw, magjacket, kung mahimo gyud dapat, no. Likay gyud sa bugnaw nga mga lugar. Pag mata sa buntag, mag-exercise. Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang, nay. Kaya guro na sa to mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching-stretching, na. Naroon nga kanto mga gagahi, no? Nga mga muscles, mga joints, mga higala, eh, magkuan to. Malihok-lihok, aron mga ma-circulate ang dugo. Kung lako po kaayo ta, medyo may pagkatambok yun ta, eh dapat magbawas ang timbang. Para nga, ligon ang tuhod. Kaya the more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kaya na ay pressure mang good, bugat ang lawas. Merita mag mag-adapt o kuan ka ng hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. No. Pwede na nato gamiton. Kung ngulngul yung kaayo, itry nato nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress para dili yun sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon kumahimo likay yun dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inom na, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na ihat compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gid ni. Tubig daghan. Ihi sige ihi aron nga magawas gyud nang mga gakos og kadautan sa to mga joints. Then usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal, daghang utana nako. Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis? No, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay. Ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga ma-control nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaliga na nga to mga pain reliever. No. E kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na ni mga pag-inom, makadaot sa mong kidney. Usamot mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No. Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyuding karne, ikaron, inahinay na. Oh. Di na kay kagakaon o karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana is labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates, oh, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Oh. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili ta mahimong kuan ba? Dili bitaw ta mahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas ng timbang. Oh. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasaka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate na to na makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Dili pa manggod ta, mahimong interested, kaya wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, o niya, na ay resulta nga ma-feel ninyo, bisag usa ka semana, o nagkalang usa ka semana, mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghan tubig, labi na yun kung mag-adapt ng intermittent fasting. Stricto lang nga diet, daghan nga tubig na yun. Testingig yun ang pag-inom sa may TC o DTX 500. Pag naanay resulta, magaingon ko nga ipadayon yun ako ni kipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang pagbanakit sa hawak, mawa, marilib. Ang mga joint pains, marilib, mga higala. O di, makaingon yun ta nga ipadayon ko ni. No? Kini mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. Healthy diet. No? Natural healing. Dito na to ma-appreciate. Basta kanunay gyud na siya hunahunaon na to. Tistingi, sugdi dayon karon. Mas muna ako ang atong products, ang atong mga clinical products na Anis Butika. Tistingi pag-inom sa DTX 500 o tistingi sa pag-inom sa My TC. Then, of course, ang atuan litri bayo. Kaya sa ganahan mga pedira. O basin ganahan mo dira mga pihala. Sige pangapi. O pangapi na ta mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas butika. Kaling ato ang DTX coffee o DTX premium coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. O gamit mo DTX premium. Coffee na as mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Anyways, saan ba'y higala kato sa nindaganong pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga naa ma-avail, mapalit na to sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
4: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
3: Kuan sir ka nang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dili ko ka kuan ka nang daghan kayang mga lipliw ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
4: Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
3: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
4: Kadadlaw d'yo
3: kagitan? Oo.
4: Pila nakakabulan nga gainom?
3: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
4: So, sa'yo mong na-observaran, katungula ka gainom, magkaroon na gainom ka?
3: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala po kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, simurok, magkamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
4: So, wala mong ginatumaron?
3: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, coffee mix.
4: Coffee mix, sige. Masa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka rin?
3: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
5: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad, 67. Ako muna batyagan, kapit ra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga apa na ron, doon na kasimana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyag. Marang wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libo kayo may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong giinom kay nawala na dayo na nga ako ang
1: sabi. DTX 500! Mali sa mga butika.
6: Ops, ops, ops! Hindi mag-scroll up. Importante ini, a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyalis nga ikaw ang may diabetes? Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga flash out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. bangod gustong i-flush out sa aton lawas ang sobra nga glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa aton blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 kaabyan.
1: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa oil tank, 500.
0: So, unsa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan, yung sakit. Yung murag na muminaw, ba, umakatumar, bitang si Pistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumarani.
0: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan na ni.
0: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika.
3: Pag may TC para
4: Dave Bagalimtan ha, of course, Mighty C. Ang alkaline base ng vitamin C. Kana. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kato mga nangunta na bitaw na may mga problema sa joint pains. O may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, o guban pa nga mga problema sa ilaha mga bukog, kinahanglan ta og vitamin C. Kada adlaw, at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. So, nindot kaining Mighty C na to. Alkaline base nga vitamin C. Adto na yung pinakaduol nga butika. Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan ng pagdagan ng mga concern ng pangutana sa to ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na nila available na ito aninyo. Anya, another pangutana mga higala kanang magkulang taog B-complex, sir. Unsay maayo nga imnon. Actually, pwede man ta magkapalit og mga B-complex nga over the counter. O naana, nagan sa butika. Pero you know what, mga higala? Kanimitang pag-inom na ito sa D3 Bayo. No, kuwari, gainom ta kadadlog D3 Bayo. Ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bayo, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics nga mooy ga-produce, mooy ga-himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. Oh, dili gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. Oh, para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bayo sa mga higala. Gapanindot ni siya sa process sa digestion. Oh, panunaw na to ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naantay D3 Bayo mga higala, makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins, dali nga ma-absorb. Oh. So, layo kita sa nutritional deficiency. Then, ang D3 Bayo sa mga higala, makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuwari carbohydrates, bread or mga pasta, mga higala, dali siya nga ma-absorb sa lawas. Dali siya ma-digest, dali siya magamit, makatabang ang pag-inom sa D3 Bio. Muna nga, kung naamoy D3 Bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agintay kusog.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Coffee mix. Diabetic. Gusto ko mga pepero. Diabetic man ko. Gamit sa DTX Premium Coffee. O naas mga butika. And of course, ang atuang sabon, mga higala, nga paranis, mga katol-katol, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Dayon ka to mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahanglan na na imna na to og extend herbal capsule. Parang nga mabaskog po na nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musay babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Ha? Programang kasayurans may panglawas ang ato mga clinical products usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butikang pharmacy sa inyo mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans Zanim Manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
2: So, maayong panglawas.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
5: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O ganoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
8: Mga pinata!
9: Yes, Visayas!
8: Og Mindanao!
9: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
8: Mm-hmm.
9: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop og Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin tag, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan na adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
8: Yes, welcome. And of course, maing adlaw ka Dragon Meal, maing adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kada nilang mga suking sibyahanan, maing adlaw mga

0: Sokit datang tikmam now. Bisaya soga Mindanao amping kanunay labaw sa tanan. Ani ana sa inyo hang obo sigalag alagad sa kanginan. Uban ni ninyo ni ka Dragon Mill sa tuosa mga isgutanan ang pagpakabana sa maayong panglawas. Makin ang pinaka importante kay mga sokit from St. Vincent, GSK Healthcare Food sa supplement trading. Nag-adunay mga gipahigayon mga sokit paminaw. O ang mga produkto nga mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure ang pinaka importante. O dili ang ngayang kabalak-an mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na kini sa nutrients ingredients o nagkadaing klase sa vitamin C. Bakit na pinakarindot kayo nga kapsula, ha? Kini siya mga sokin tig paminaw. Mga puro herbal, no? Ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdang butika o pormasya sa inyuhang mga lugar, ha? Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw sa mga ato sa mga produkto kasama o kaabag usab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tig paminaw. Kapi nga walang palpitasyon, ha? Mga igsoon na to nga gusto gyud mo inom alang usab sa ilang memory o alang usab sa mga stored fat, dagko kay mga stored fat mga sokin tig paminaw. Kini na gyud ang kape para kaninyo para kanatantanan. Mga igsoon na to nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom. Kanina ang pinakarindot, ha? Kay nagbitbit o naghambin kini og Insulin Plant nga naa sa ato sa mga pay-dusi kaklase mga herbal niini ang kayang matabangan sa nagkanayang sakit o balatian. Mga kanahigala ang pinagandot sa atong kape. Usab ang ato sa mga Dragon Muscle Soil. Para nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Para kang nanay o tatay, gusto magpamasay the whole body massage, matagabi eh. Gamit mo o Dragon Massage Oil with Chubaki. Kanahigala, nakarindot ini. Ang mapagpilian ninyo ang kahumot, no? Sama sa sampagita, lavender, ilang-ilang. Kanindot sa atong plus manutsot ang kainit o ang kahalang sa inyo usab nga pamanit. Kasama usab na to ang ato usab nga Dr. Punjisok. Katong na problema sa mga kaigsoonan na to sa ilang mapamanit. Kanipot ang pinakanindot kayo. Wala na ilain pa. Dr. Punjisok ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside ano mga higala. Doon natin pag-eskutan sa pipila kang minutos ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang ato usab nga lawas kinahanglan. Humot o nindot di baho, body odor, the secretion of foul smelling preparation mga sokin tig paminaw. Doon ay mga hinungdan usab. Kini mga bacterial action, most of them mga higala are under your arms, no? Wash your body always. Slow bowel movement mga higala kanang usap po na makahatag dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tig paminaw, sigurado imuhang kulon hinloon.
1: Yes mga sokin tig paminaw, in today's busy world your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ugali si Remedios Arnais Trabahada taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw ko hindi kami makagamit kari ang DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio. Ay hudi trangkaso si un, ubo, pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makatulog.
4: purong ko kamayan. Makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Istingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. T3 Payo. Mabibili sa mga butika.
7: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
2: TJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka nabang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik na sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inim ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos chocomix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
12: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
13: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. tanan mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
12: Okay, salamat kayo lang.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kadaan, Dragon ako dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
16: Ah, gamit po dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
15: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
16: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
15: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
14: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
14: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
18: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
16: Yes.
18: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
16: Salamat kayo.
18: Tinood yun na.
14: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balati.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand. Brand.

0: po si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood chad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kayo na siya yung nun. Kaya ako man na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee. O lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
4: Pangalan o kumpletong address?
5: Daday Briones, Talakulabang, Agunay, Davao del Sur. Supporting Vitron. Okay man, kayo ya. Kayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko, anak.
4: Mm-hmm.
5: Oh, nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaming kalimutanon, mga nalang po, ako ang di ko, anak. Mayo, good. Pedali ka kang baka, inundong magtanong. Umakumang sa kaitang mayimot.
4: Limtanon, kay ka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
5: Oo, naulian din ya.
1: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes.
10: Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Mama. Extreme na.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sumya, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Ang alkaline. Yung vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
6: Go
2: na. Dragon Fruit. Go.
7: Minsay pagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulihan.
7: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
8: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po ni Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
9: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnell

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max. Extreme na.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusan, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare kanako.

0: Bili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
1: Mapalit ang ayos sa buong bidiser sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Mga higala, atong paminaon
3: ang... Ang astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Paong sa astasan, wag tangang balatian.
4: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla. Ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, raso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat, ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang

0: dagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
1: Ako si Mary Lou Tagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
2: Anong paminahon?
3: Naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, og tulog, nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
4: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, kasma na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart, your all-in-one store.
6: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
7: no, tuan. Sa mga yung tail?
8: Nanghubag siya maayo.
7: Nanghubag tanan.
8: Oo, kanina yung inuhuabot.
7: Ano karon mamon sa ika istorya ni mo?
8: Umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayo sa akong bana nga. Nanghubag na ginang mga kuan, tail. Di na dito siya kabang. Okay, yeah, so, ang Amigos Poppy mo'y nakaayo sa iya.
7: Amigos Poppy Raygin, no?
9: Sa so, salamat mga idol.
10: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
6: Mga pinata!
7: Yes, Visayas!
6: Og Mindanao!
7: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapinag yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
6: Mm-hmm.
7: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop og Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan na adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
6: Yes, welcome. And of course, may adlaw kadragon meal. May adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kada nilang mga suking sibihanan. May adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Bisaya so gamin din ang amping kanunay, labaw sa tanan. Ani na sa inyo hang ubo si galag alagad sa kanginan. Uban ni ninyo ni ka Dragon Meal sa tuusa mga isgutanan. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mao kan ang pinaka importante kay mga sokin from St. Vincent, GSK Healthcare Food sa Supplement Trading. Nag-adunay mga gipahigayon mga sokin tigpaminaw. Og ang mga produkto nga mga kapsula ug uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure, ang pinaka importante. Og dili angayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, dasok na kini sa nutrients and ingredients og nagkadaiyang klase sa vitamin C. Mao kini ang pinakarindot kayo nga kapsula, ha. Kini siya mga sokin tigpaminaw, mga puro herbal, no. Ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdaang butika og pharmacia sa inyuhang mga lugar, ha. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga ato usab nga produkto kasama o kaabag usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, ha. Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tigpaminaw, kapi nga walang palpitasyon, ha. Mga igsoon nato nga gusto gyud mo inom alang usab sa ilang memory, ang alang usab sa mga stored fat, dagko kay mga stored fat mga sokin tigpaminaw. Kini na gyud ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga igsoon nato nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom kanina ang pinakalindot, ha, kay nagbitbit o naghambin kini og insulin plant nga naa sa ato sa mga paydusi ka klase mga herbal niini ang kayang matabangan sa nagkanayang sakit og balatian. Mga kanahigal ang pinakalindot sa atong kape usab ang ato usab mga heart, Dragon Muscle Oil. Para nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Para kang nanay o tatay, gusto magpamassage whole body massage, mata gabi, gamit mo o Dragon Massage Oil with Chewbacca. Kanahigala, nakarindot in eh. Mapagpilian ninyo ang kahamot, no? Sama sa sampagita, lavender, ilang-ilang. Kanindot sa atong plus manutsot ang kainit o ang kahalang sa inyo usab nga pamanit. Kasama usab na to ang ato usab nga Dr. Punjisop. Katong na problema sa mga kaigsuna na to sa ilang mga pamanit, kanipon ang pinaka-nindot kayo. Wala na ilain pa. Dr. Punjisop ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside, mga higala, doon natin pag-esgutan sa pipila kang minutos

0: ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang ato usab nga lawas kinahanglan humot og nindot di baho, adya body odor, the secretion of foul smelling preparation, mga sokin ti paminaw. Doon ay mga hinungdan usab. Kini mga bacterial action, most of them mga higala are under your arms, no? Wash your body always. Slow bowel movement mga higala, kanang usap po na maka hatag dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga suking tigpaminaw, sigurado imuhang kulon hinloon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragonfruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nagka-star, sikat!
4: Basta nagka-star, sikat!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga butika.
2: TJX 500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saan sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: TJX 500.
3: Mapalit sa mga butika. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antun. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong sigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang kisikin akong inom ka noon. Hantod ka ron. Hantod lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
5: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri. Usa ka nanay. Nung users, Amigos Coffee. Kisay pa nga ni Munay?
6: Merna Bromo.
5: Pila edad na ikos ganay?
6: 60.
5: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee na eh.
6: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan na eh.
5: Pagsugod yun?
6: Sugod, oo.
5: So, ano ni gamit magkagamigos coffee? Idol.
7: Amin na undang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
8: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, and ang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abti kasi lahat itong atay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak.
7: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
10: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo.

0: sad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani no?
0: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
0: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uliun sa nako ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: May napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nago tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko diutay lang mo at ito ko i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o

0: Tayo sa buong Bidiserve sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla. Ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron rin. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong mansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok subok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit.

0: Morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayas.
1: Every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga pangit sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
3: Laom og ang kuna, ang himsog nga kasing-kasing, kauban sa atong Wonder Cardio Care.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gut?
5: Sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kind.
6: Hanggang matapos ang kailanman.
7: Tahanan maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
8: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang dragon fruit.
9: Go!
10: Na!
8: Dragon fruit, go!
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasimang 7370-2912.
12: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sakit.
13: Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 11:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
4: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Okay, mayo usab nga adlaw ka Dragon
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungo. Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw-usab diha.
5: Yes,
6: Doc Alan. May adlaw-usab sa mga listeners na to nga sa makunanayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas o bani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga suking tigbaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpod dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw.

0: kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyo ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw no nga makatabang sa ilaha nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wala ko'y oras.
1: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan na dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa.
2: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
3: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
2: Pangsunog.
4: Parang. Ba mo nga, ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan. Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kun masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan og dili na balanse ang atong ekosistema?
3: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kini sa kainiyahan.
4: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
5: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wala yung mo'y king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programa ang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya, napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ala, kanini yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Laing mga takna na usab ning oras sa kahaponon. Ang mga takna diin ang nahinano kong pagbati pagapukahon. Pagpukaw nga wa dito, wa din sa kasakit o kalipay, ako na usab pahilakon. Kay manumbalik ning hunahuna ang sakit kong kagahapon og kahapon. Gusto ko na untang ilubong sa hilom apan mando ning kasing-kasing nga magpabilin ano na ako'y mahandom. Bisag sakit to na hunaon, andam kong sagukumon kay mo'y kapalaran nga akong naangkon. Luha sa kasakit kong kalipay akong patuloon. Wala ko'y mahimo kay libro na kini sa akong kagahapon. Nagkahanap kining kinabuhi og pagkawa na'y klaro. Ingon sa akong nakita ang mismo nakong anino. Angyo ko pa nga unta, masabtan mo ang tanan. Bisan ako dili og dili ang ngayan sa imong duga. Kapan giingon mo na nga ikaw dili na. Balibad ka na kay hupas ng imong gugma. Sakit paminaon, labaw ng sakit hunahunaon. Itipik og gabahin ka na kinsa ang akong panggahon. Mitulo man kining mga luha, apan wa og wa kanay pagpakabana. Abi ko ba og daw sama sa usa ka bililhong mga butang. Dili og dili mo ikabaylo sa usa ka nilalang. Masud-ong ko na lamang ang binuhat nga midawat sa kalipayan, samtang nagpahipi kining uyamot nga mibati sa kahuyang. Pansadiha na nga imo akong gisaysayan, igo na lamang akong mitutok samtang nangambak kining mga luha agi ning kaapingan. Di ko na kaya nga madugay pa ako sa imong atubangan. Kay sayod ako nga ako ang tanang kasaypanan. Gani, di ka na angay maminaw sa akong mga rason. Kaya niya kanako ang kakulang taliwala sa atong relasyon. Bisag ingnon ko pa ikaw nga kaluyana, pandi mo na mabalik ang kanhiinit mong paghigugma. Panagtuyok ang panahon, kining tanan pwede pang baguhon. Pagbisan kasing-kasing mo man karon walay bisan dutay ang kalumo. Ani akining dughan nagpabilin ang gugma alang kanimo. Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: alang to kaninyo ang tanan mga pinalanggang tigpamina. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parihara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Si Joel, ang lumalit ako, bisalip
2: ni. Mga tanan lang ko kung unsa ka nindot paggamit anang Wonder Herbal Oil.
1: Ako, nagagamit ko na, pero kuan, karang itong haplas na ba, haplas?
2: Oo, oh, Wonder Herbal Oil.
1: Oo, oh, naamok ko yung mga, kasinda ko nga, sinda ko siya ngayon. Mga ko yung naka, parang haplas nga kong ikuan, mamaya akong ganahan, kung kay, kurapag mo sa, lumpukukuk mo kating ikuan.
2: Mm-hmm.
1: Ipata ko, oo, oh, yan, yung kuan ha, amunin yung ayon ko kay, ayon man nga haplas ko.
2: Dugay na mo gagamit aning Wonder Herbal Oil?
1: Oo, oh, dugay na sir.
2: Sige, salamat kayo. Dako gyud kay ikatabang ka nang haplasa sa atua kay nindot kay na.
0: Una na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pretty effective buhay. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Turag buhig mga babo.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ending baka langgam isda.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
2: Abitik, wonder Animal Vita, pero sigurado niya, wonder ba na ba plus? Nagay bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ayan, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa'yo pangalan na ito, ma'am?
1: Miritin Bautista, saga doon ang si Akiri, Manokan, Sumbanga, Dinorte. Ito ko itong Banaba Plus, and kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, kanitrok kalipong, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi, hindi pang ihi, no, kutukutol, nasakit akong paan, buskon, dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napo ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Koto, we tried to take ko, matagad lao, hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako, nawa na lang kayo, nagbalik-balik akong sakit, marapay na ka, ayaw na ko, katong Wonder Banaba Plus.
3: So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga listeners karon nga namilaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
1: Inaapunta ko sa nga namilaw di anak ko na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang sa balatian.
3: Okay. Kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
1: Ako dai si Mary Jean Bautista, taga Dono Siga, Alcire, Manokan, Tablanga, Timorte.
2: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steban Sulion of Zamboanga City. Aray Kuya Cards kay Ulvis Minamina, Studlins Magaray, Riz Malo, Siato, Negros Oriental. Aray po na ko ang mga Audihi family o Manaba family. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Cards from Iligan City, Mila Lapay o Nina Lapay. Pwede ba ang Wonder Banaba o ang Vitron Capsule Dunganon o inom ang imong sukin digpaminaw Linlin Resiayan sa Buanga del Norte? Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malu, Siato, Negros Orienta. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jai Jai Paluso, akong bana, si Marcos Paluso sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman, Dipulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa Barangay Sinaman, Dipulog City. Kuya Carlos, kusok imong programa diri sa ibabaw, Maya Diadan Bantayan Cebu, gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate diya sa Dabaw at si Shawi at Gab and Zio. Diri sa amuang Basilan, Lamitan Cities, Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Nare ko pamilyang Mantungo, Oribawan family, Ambugkot family, Umbalay family, Manlanuan family. Kanalang kuya, it's me Junjun ang Purokdos, Barangay Dato Inda. Salamat kuya. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1-year-old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Eh. Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1-year-old.
3: Kinsa gani ni ma'am?
4: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am.
3: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
4: Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadugog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil yun ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kasi sila atong matay na ako silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
3: Alerto kayo.
4: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup na. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Vitron Syrup.
5: Nangakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron Syrup siya, dayon. Katong na time, sir, dili matulog, dili sa mukhaon, din, liyot kayo siya, sir, ba, dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yan akong anak nga, nak, pagpalit ko no anak, dila,

0: rapukarun sir tambok na siya dilegit yung hinambog sir tambok na siya ay sir dayon pagkahuman may na matulog sir oy sa una sa pagkainom sa gitron sir sus kana na ang matulog sa raka oras karun sir matulog as utso mata siya sir alas 11 unto na yun sir tinuon yun sir.
1: Ah, pangalan o address?
0: Si Tita Hilo from Karangan, Usani City.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Ano minawa, testimonya ni, gagamit yung Vitron Tablet.
3: Ako si Renato Sinya, Igati Luma, Pagadian City. Efektibo dyan ang Vitron Tablet. Kay katong ilang time ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua kaadlaw tulo, higana na akong kaon na yun. Kami po na akong tulog, but since magabihin na ako, iinom kay tulgol mo ito, buntag na ito yung limon. Kumikan sa tambal nga Vitron Tablet. Efektibo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalinginan dyan sa inyo.
2: Ingunana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out nilang namina sa mong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May, May Jane Good dali sa Cebu. Dangan salamat. Shout out ko taga Tariao Family o Pires Family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubudlanao del Norte. Karin ako ang Scrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Naray po na ako akong dua ka-anak, silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa mga programa. Salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ini taga-aliusan. Pagaray ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie, nagpagaray si Mayin. Pagaray Kuya Card sa Kubyo o Sumalinog Family. Salamat Kuya. Minaw karon kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasan. Rita ko akong banas, Rinaldo Maugot, na greet si Teresita Maugos sa Sudaku, Batubato, Davao Oriental. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas, Pastilan, ay nag-antusa, eh. Ando na kasupormasya, pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid, muna'y mutabang ni muna'y imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaado. Ayaw na nag-isalig ang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay mong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan, Dave, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kimugara man kung nagmukaon kag karne, labi na maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot to na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka, unya din mo likayan ang kontra, nga mo'y makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod ugon say pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Wonder Himo Aid, no? Nang kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon, mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po niyo muna ang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, ka ng mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man makaapikto kung tambok imong asawa, unya, gos-gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kaya namang itulon. Itulon ng mga tambok kapag kaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag circulate, musaka na po ang pagpump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang kitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag inom ni mag-Wonder Cardio Care, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, na maklaro ay ta kay. Kamudi po mo, maminaw, kastoryahon mo. Pananglitan po na kay problema sa kaniniang pagpangapi, Kay ang imong kape gipaundang na sa imo ha. Ginginan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O ginginan ka na.
4: Oo.
2: Nga ginginan po ka, hindi pangapi. Kimo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Ginginan ka na. Di ba? Ba mo na yung mga kwan? Inan ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay na hyper ka, na hyper acidity ka. Oo. Grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga gaigsuunan na to karon nga, kanabang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, oy, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya, kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon, pamapan, niutog, paniyaman. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay. Pag yun, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaan ko na sa Parmasyag Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C Plus nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bagong na tao, taman 1 year old. May drops, ana, kanang Wonder C Plus, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Nay 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Retang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City. Sambuanga Sibugay ni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Tare ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Umbana si Marcos Paluso ang duha ka anak, si Janjan og Jai Jai Paluso og tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Manyayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl, shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always kapaminaw, tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo-request po gugsong, nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawit, Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sals, taga Hingoog, Talon. Atong atagag pagtagading hindi sa balak, pinadaan ni Marjon Basas, taga Porocono, San Mateo, Butuan City. Anting-anting sa pagkikaway, di kita mulikay sa mga kalaban. Ang Diyos atong nga makauban bisan sa kadaghan. Sa atong kaaway, kita tabangan niya o gilikay atong mga hinagiban, iandam ninyo ang tanan. Sa mga umabot ng digmaan, dali kitang makabantay. Sidlak na sa adlaw, mag-inabtikon kita. Di na itong matagna nga tumakaaway sa kalitlang musulong dari ka nato. Mag-ampo taninyo aron dunggon sa kahitasan ang atong pangalyupo kita iyang pagatabangan o pagasap na yon. Atong planohon og maayong tanaw nato ang mapa kung asa kita ninyo muagis tuo ba o sa wala. Dasdaso nato ang makaway o gato silang unhan. Sampit nato sa kahitasan ang kita panalipdan o pagatabangan. Daghan kaya atong gipamatay o sila nangapukan. Sa mga bala sila atong gipaulanan sa ilang lawas ng atusak-tusak sa atong armas. Loy sa Dios na hurot silang tanan og nidaog taninyo sa pagkigaaway. Gipanalipdan kita sa atong mga anting-anting nga gamahanan. Anting-anting Marjon Basas, Porocono, San Mateo, Butuan City. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kanino yung tanan. Mga pinalangga ang digbaminaw. Pero madto na ko. Ano mo kayo oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

hashtag maayang adlong be your nest ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 31, 2026. Katapusang adlaw sa bulan Hulyo. Ugma, August na. Pagkahuman sa August, bare months na po. Paspasa, no? Anyways, July 31, 2026, dahil sa watampon o sa mga itong paghatagag-pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanangalan o Wendy. Bonus stand by Wendy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease.
makakontrol og diabetes o gilabi na hypertension, makamaintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Osbong ko stand by Wendy alang sa imo sumat. Ini siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlie.

Itawag lamang ko sa pangalang Wendy. 42 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Butuan City. Sa tinood lang ate, ang pinakasakit nga panghitabo sa usa ka kaminyoon mao ang pagluib sa isa. Maghatag kining emotional o psychological damages ngadto sa asawa o bana nga giluiban. Ati Arkine, ang ako kasinatian nga gusto na akong ipaambit sa imong programa. Mahinaot ko nga inyo kong mahatagan sa inyong mga bulawanong tambag. Abi mo ate, dalaga pa ko nakaagin ako nga sobrang nasakitan sa kaning hindi gugma. Sa tinuod lang, makainsulto labi na kung pulihan ra ka og mas ubos sa imong kalidad. Sa atong panahon karon, makita po nato nga mas rampant na ang cheating tungod sa social media. Naging normal na kini nga panghitabo sa uban. Busa matud ko sa kong kaugalingon nga kung magminyo ko, iampogin na ko nga makakita kong lalaki nga family-oriented ate. Kanang kabalo, muatiman og pamilya. Kinahanglan gid nga kilatisin og maayo akip ang pamilya. Kung family background, kay nagtuo man lagi ko nga kung butan ang gidikanan, maupod ang anak. Kung unsa ang puno, mausab ang bunga. Busa sa dihang nakaila nako si Clemente. Nagtuo ko nga dili nako maagian ang naagian sa ubang mga asawa. Nga mga liwa ang bana. Si Clemente gikan sa maayong pamilya. Intact ang pamilya. Walay history nga nangabit either sa iyang parents. Family oriented o responsable. Mas magulang po siya na ako ate og 8 years. Adto naging kami. 22 years old pa ko samtang 30 years old na siya. Tulo ka tuig may nag-uyab. Apan bisan o sa kahigayon, wa gid siya nagluib ate. Busa human sa tulo ka tuig nga relasyon, nagpakasal kami ni Clemente at R.

naging plain housewife ko ate. Bisan pa man nga nakalampos ko sa akong college, kay gusto na ko nga maatiman ang akong pamilya. Hangtod nakabaton mig duha ka mga anak. Malipayon mi ni Clemente ate sa among papanag-uban. Pila pa lang katuig nakabaton na mig kaugalingong balay. Financially, wa mi maglisod. Kaya ra kay namo. Kay lagi, maayo man nga pagkahawid sa among kinitaan ate. Dili ko maluho nga asawa. Dili sa pagpanghinambog, swerte man ko kang Clemente apan mas swerte siya kanako. Kay lagi, maayo man ko nga homemaker. Kanunay limpyo ang balay, organize ang mga gamit, atimado ang mga anak o ilabi na akong bana. May sab ko muloto ate. Dili ko pabaya sa kaugalingon. In short, bisag duhan ang akong anak, sexy gihapon ko. Si Clemente, pagmata, igo na lang mukhaon, maligo o mag-ilis. Kaya naka-ready na ang tanan, akip ang iyang suuton. Pinalansa pag yun ang iyang mga gamit. Dili bang ko perpekto nga asawa kay wa mang gyoy perpekto nga tao. Apan siguro 1% lang akong nakaligtaan ate. Nga maingon ako nga nagkulang ko. Sa tinuod lang kapoy ang mamahimong full-time housewife. Apan gikaya na ako ang tanan. Mahatag lang na ako ang serbisyo nga gikinahanglan sa akong pamilya. Once in a while, ginahatagan po na ako og break ang akong kaugalingon. Bisag pila ka oras, magkita-kita mi sa akong mga higala. Lini na dahil ko mahadlok ate kay sa unomi ka magbarkada upat sila nga nag-cheat ang ilang bana. Lain-laing sitwasyon apan pareho ra og common denominator. Laing babae. Sa tinood lang, maka-alarma. Bisan pa man sa lantaw na tubuutan ng atong bana. Mabati na ko ang ilang struggle. Busa ginaampo na ko nga unta dili kini mahitabo nga ni kanamo. Unta dili kini buhaton sa kumbana. Nang labay ang mga katuigan, pareho nang anaa sa high school ang among mga anak. Sukad-sukad wa gid mi nag-away sa kong kapikas nga si Clemente. Sayod gyud ang among mga anak. Gani loving man ming duha nga magtiayon. Apan, usa ka adlaw, na ay nag-notify sa akong Facebook nga emoji nga nasuko. Natingala ko nga nung kiniman ang giklik nga emoji sa akong gipost. Nga wa may angayang kasukan, gipost na ko nga picture. Family photo man to, ate. Sa Mother's Day, nga gihatagan ko regalo sa kumbana with bouquet of flowers. Ate. Paborito na ko nga chocolates. Gibutangan pa na ako caption nga salamat mahal. Nagpasalamat po ko sa akong mga anak na curious ko ate. Akong give view. Walay picture ang iyang profile. At the same time, wa ko kaila sa iyang name. Dili mi friend. Busa na tingala ko gi-appear po siya sa people you may know. Pag search na ko, sayod ko nga dami ra kining account. Kay wa gani post o wa po siya friends. Pero lahi ang akong gibati ate. Gaduda o gakulbaan ko. Di ko kapanghilabot suka sa cellphone sa kumbana kay lagi waman untay ang ngayang hilabtan. Wa pod good me hilabtanay og cellphone. Kay bisan magtiayon na mini Clemente, ginarespeto man namo ang privacy sa usag-usa. Apan human sa panghitabo ate. Murag na pukaw ang akong pagkakampante. Murabag na ay musulti na ako, kinahanglan ako mag-imbestiga kay lagi nagduda man ko nga gistok sa maong tao ang akong Facebook. Tuod man ate sa dihang nabiyaan ni Clemente ang iyang cellphone sa kwarto, kaya kining gi-charge, ako kining gihilabtan ate. Dito na ako nakita og nabasa ang usa ka convo sa usa ka babae. Babae ang pangalan og later on, nasayra na ako nga gibaliktad lang nga honey. Ate, why picture? Dini na ako nakuha ang daghang ebidensya nga naasalay relasyon sa kumbana. Nangurog ang akong tibuok kalawasan. Dali-dali na akong gisukmatan si Clemente, dala ang maong ebidensya. Wa siya kasagang ate. Iyak kining giangkon.
Ipangutana ko siya kung ang babae nga nag-click o like sa akong post mo baning bayhana. Ang ginatawag niya honey. May angkon siya. Gi-interrogate na ako akong bana, gignan ako siya nga kung dili siya mutugan, biyaan na mo siya sa among mga anak. Misultis siya ate. Sa tinuod nga pangalan sa babae. Kung asa sila nagkita, kano sa sila nagsugod sa ilang relasyon. Imagine ate, 1 year kapin ang ilang relasyon. Kapin tuig na day ko nga ilang gigago. Sobra kasakit. Doon din ako masabdan ang akong gibati. Gusto kong muhilak. Apan way mo gawas ng mga luha. Nangayog pasaylo ka na ako si Clemente. Nagsaad siya nga putlo na niya iyang relasyon para kung namutuo ko, tawagan niya ang mamabay. Doon man, iyang gitawagan ate nga na ako nagpaminaw. Siya mismo ang nakibulag. Sa tinuod lang lisod kayo nga ibalik ang pagsalig. Apang gipaningkamutan ako para sa among pamilya. Gikaptan na ako ang iyang mga saad. Gistalk na ako ang mamabay. Menyo pod ate, og na ay mga anak. Nagtuo ko nga giputol na nila ang ilang relasyon. Apan kapila na ako nasapnan ang babae nga mag-chat gihapon sa kumbana. Tapos ga-message kini og besan unsa ka nako gamit iyang dummy account. Wa siya kahadlok ate, ako pa ang iyang awayon nga ako man ang asawa. Samtang si Clemente sige lang ingon nga wa na kuno sila. Apan ay mga higayon nga naay manawag niya. Nga kinahanglan pa niyang mugawas para tubagon kini. Mupalayo siya nako. Kukuhaon ako iyang cellphone dili niya ihatag. Amigo ra kuno niya ang nanawag niya. Emotionally grabe ko ka disturb ate. Hangtod ako nako antos nangita kog pamaagi nga masayra nako ang Facebook account sa bana sa maong babae. Ate. Akong gi-screenshot. Akong gi-send sa mababae, ako siyang giignan. Og di siya muundang ipang-send na ko tanan ilang pictures og convo sa iyang bana. Ate. Tuod man, may sad ang babae nga di na kuno siya. Mu-text or tawag sa kumbana. Tuod man, pinakabulan, nagbalinawon mi. Gani ang mga babae, wa na pod. Nag-active sa social media. Wa na pod ko'y napansin nga doon na pa'y manawag sa kumbana. Kay di ay, nag-lay-low lang sila. Ate, human sa unom kabulan. Nasapnan gihapon ako. Nagpadayon di gihapon sila ate. Dili ko buot nga muguba og pamilya. Apa nasota nako nga dili man gid muundang. Matapos akong banang ang babae gid kuno ang mangitag pamaagi nga makakontak kaniya. O niya bag-uhay pa lamang ate. Matod sa babae, last na kuno. Dili lang kuno nako itugan sa imbana. Di na kuno siya gusto nga masamog pa ilang kinabuhi. Kay basin. O magkabulag sila sa iyang kapikas. Ate, ako mismo sa akong kaugalingon. Nawala na ako sa bakong gugma sa kumbana. Tungod kay pabalik-balik ang iyang gihimo nga pagluib ka nako o ban sa mababay. Sakto ka, ate. Puslan man, nga wa na'y kaugmaon among kaminyo ni Clemente. Sultihan ko na lang po diyang bana para patas mi. Lisod po. Akong isave iyang pamilya samtang kami sa kumbana naguba. Tambagi ko sa mga kumbuhatan. Sincerely yours, Wendy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghan kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pa gani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugod ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance.

0: si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: damay-damay na dias kinahanglan may sultihan ang bana sa babae sa iyang bana aron nga patas sila. Anyway, of course, kaubo na ito. Did you know, Fabaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Capjun, nasa na itong mga suking tik, so bye-bye.
0: And of course, Capjun, Jun, the Asis.
2: Yes, masuwerte yung adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wendy, DJ Nova, kalabang, kapila na ni Mugi Pasaylo, pero, maulang gihapon. Para mo tagam, imo na lang kapra, once and for all, maundang na nilang kabuang, sutihan ka ni mo ang bana. Total na aman ni mo tanan ang ebidensya.
1: Yes, agree kay ko, Ana, at early niya. Sutihan yun ang bana. No, kinahanglan yun niya. Kanabang di, tama pa ka-epokrita eh. Nga, ikaw, no, bungkag imong pamilya tungod anang bayhana nga, ikapila na nagsaad niya, di na siya mausab, muundang na ilang relasyon niya. Ang ending, gapadayon day gihapon. So, para nako, no, deserve pod sa babae nga magubot yang kinabuhi.
0: Correct.
1: Hello, hiyahay kay siya, magmalinawon siya samtang ako nagsakit to kay nabungkag ang akong pamilya, no? Kinsa man siya nga babae siya nga manghangyo siya nga kanabang ayaw suti akong bana kay basin makuan, yan kabaga na lagnaong ugwa siya nagbiga-biga, no? Ang tinga na nga sitwasyon.
0: Correct.
1: So, di, kanang deserve ni Wendy nga makabalus. Mungin ako ang kuan, no? Di kita mo pa ka-ipokrita, no? Kanang, kanabang makalagot ng guling nga ni ma'am. Imagine, no? Ikapila na ni Mugi pasaylo, masapon, yes. Pasaylo, masapon.
0: Pero napon. Ang iya pong bana, of course, naguba na gitilahang relasyon.
1: Yes.
0: Kay kapila nagipasaylo yung bana, balik-balik magyapon ng issue. Yapon. So, unsa pag gusto ninyo mahita mo? Alam, sige, kung gusto mo gumot, gumotong na lang ni.
1: Yes.
0: Na lang.
1: So, murag, diha manggid padulong, no? Kay, once magun nga masulod ka sa mga aning kuan ba, nga mga sitwasyon, nga nang magkabit-kabit ka, dapat mag-expect na kadaan o kagubot.
0: Correct.
1: Hindi pwede nga, nagkabit-kabit ka diya, palami-ilami rin mo huna-huna. Kay,
0: correct.
1: Eventually, no, mapadulong na sa gubot kay mabuking, mangginaog mabuking.
0: Wa manggi tinaguan, yung mapabiling tinaguan.
1: True. So,
2: at least, mag-eskwela ka sa URP.
1: Daghan ang magpa-enroll sa imukap.
0: Daghan magkabalo sa pagtago na lugar.
1: Oh, yahay kaayo ang babae, no? Bawal lang gina ni mga babae. Unsa ni kulang sa iyong mga banangan no man gyud.
0: Yes. Ito, no? Sa mga babae, makayon ka.
2: Dili ba na tinuyuan sa laki gyud?
1: Aha. Dili ba taw?
2: Ang temptation man gud is everywhere unya. Gikan gani adto pa.
0: Everywhere, ha?
2: Daghan gyud ba ni nintal. Sa karaang kasulatan, kinsa may malilintan.
1: Oh, nabalik na sa ninyo istorya. Si Eva, ginapirm niya pa sa Inland.
0: Oh, si Eva o si Adan na pod.
2: Oh, nakasalagan ito sila nga huli na kita.
1: So, rason. Himo lagi ng
2: sabton.
1: Himo ng rason sa mga lalaki para na ay lusot niya makasala.
2: Kami mismo ng mga lalaki, guys, lagi, balik-balik ko na. Lusot pod pag, kung anong

0: gid minta.
1: Dili niya mapugngan.
2: Wala galikay, no? Ginasalo ninyong mga temptasyon. Wa mo galikay. Maunang makasala mo kay with wide arms, open and ba?
1: Open legs.
2: Open arms and open legs kay mong mudawat sa mga temptasyon. Mauna.
1: Abi ni mo, mailan magiging mo mga lalaki ni Jinobs? Kada ba itong gauban mo sa imong kapikas, naglakaw mo, ya, makatagbo mong pinakita ang tiyan mo. Lingi, magiging mo na babali. Kala pa lang daan.
0: Sala day na.
1: Sala, oy. Nagkuban mo sa imong kapikas.
2: Oh, unsa day di rin.
0: Appreciation, appreciation.
1: Ah, unsa. Yung lana, di ay na.
0: Kaya pa, itanaw ni mong salida nga na personal.
1: Paya na ba? Ikaw, di Jinobs. No, kininoon siya artista, no? Artista. Pero, magtiayon mo. Patay na patay kayo siya sa artista. In love kayo siya sa artista. Pero di ka nga magsasabi, artista man na. But the point nga, kinapafeel niya sa ibo hanggang ganahan kayo siya ni Bayhana, tsada kayo ni Bayhana, kanang ibo kayo siya ni artista, ha? Pero gauban mo.
2: Pero that's considered nga being unfaithful yun, ma'am.
1: Diba?
2: Kanang
1: diba?
2: Ibisan mo yung tanga, kaan rana ni mo crush ni mo kay artista. Pero sa ngalan niya mo,
0: naanak
2: kay mga kuan ba ga fantasize na baka ha or ga imagine na baka diha kay grabe naman imo ka kuan anang artista so kanaw it's a form of being unfaithful sa imo kapare
0: ila bigda ko taro pag kalalaki pero dungga ni ada nanyong istorya lingo-lingo mga tiyaga di ba kaya
1: imagine ha ikaw nganong makaingon ka gina na ko yung friend nga nag-share sa ko ay siya nga murag naka-insecure na ko kay ang picture niya sa yung cellphone niya kanon na yung ginatanaw o niya o sa iya pang ginadulog o niya asawa ba yan ko nga diba? Nung o niya ka nang yung ipanabi nga crush ka na ko ning bayhana
0: dagan kayo magtiayon natin kaya ang picture ni ate kwantong eleksyon yung pang dulog
1: sa hindi man to mo hindi man to mo lahi man to
2: kaya mong tapal sa dingin
1: ka good ni siya. O niya, ibog kay siya ba? Muna mag-iigong gifantas siya o maayo.
2: So, super idolized niya nga to the point nga nga makaigo na siya sa ego sa iyang asawa. So, sayop yun na siya. Eh. Bati kayo nang
0: ingana. Kaya over na kayo. Sayop na. Pero kanang nagabackline mo, makalingi ka kayo na ay 16. Normal na mag-una sa asawa.
2: Yeah, isa pa kaning style sa mga lalaki mambanga. O magtawag, darin mong balan na something. Magtawag kay mo, palayagin mo, gawas. Kanang di bito pa dunggo ng asawa.
1: Nga diba? Mo gawas mang gyon.
2: O gulay something nga na, nga mo gawas mang ka. So diba? Kana palandaan. Na, kanang muna yung mga moves sa mga lalaki nga, magduna yun ang asawa.
0: Mauna problema sa inyo ha. Kaya wala pa kabuhat o krimen ang inyong mga partner.
1: O nga nung be, bagutan na
2: tagi. Nga nung malakam, nga mo gawas mang gyon. O nga ka na tawag.
1: Dahil mo tawag mo, dali magawas.
2: Nga nung diwan padunggo ng asawa. Masin
0: na barkada nga, pre, mag nanay sapong din pre.
2: Masa ka na nga sabong.
0: Alam mo ko yung mga butang. Kamu nga mga babae, hindi dapat makabalo sa mga
2: Yun. Kaysa ngalan ni mong asawa, wagi kayo dapat sikreto.
1: And ang issue karon
0: ni Wendy. Privacy. That is privacy.
1: Pero kani karon sa sobrang privacy, kung wa siya manngubi sa cellphone siya ba na makabaw din siya?
0: Mo na yung problema ninyo mga babae. Kubian kayo mo.
1: Mo na di ha.
2: Mo giling argumento ni
0: ba? Basic role magkurunta na?
1: Basic role lagi. Pero ngalan nga magtiayon mo. Walay luibay. Walay luibay.
0: Kini nga pagkasulatan ni eh, ginabasol po na ko gabay si Clemente. Mo lagi rin kining mga laki wa kay eskwela og URP. Lalong ni angkon man put ka Clemente.
2: Pero may evidence sa.
1: May evidence siya.
2: Laro man kayo. Balak
0: panitan kayo gig angkon unta. Tagawa.
1: Mabisa nakita na.
2: Ay nako.
1: Bisag nakita na di ka mo angkon.
0: Di mata mata ka tiniguan ka na.
1: Agay mo na diha. Ang babae pa sa daan karon.
2: Maayo gid kayo.
0: Diha ba badao tutungdungo ka na baka dugo ka silingan.
2: Kuyawan. Pero bito ma'am, no, di sa takakuan sabot ani mga, nga di ba, nasakpan na niya, usab lang gihapon. Pero makakuan tayo, basin dato na gito siya nahigugma, o rusa lang dito mong ani nga.
1: Nakoy na dunggan, mag-share niya, nasakpan niya yung ba na pertinghilak. O ano pertinghilak? Gisakitan niyo ka nga nasakpan ka? Nailab ka, talang layas. At doon nung gano'n, no? Ba, di ba?
0: May misinterpret na lagi, napod lagi. Nag-ilag
2: ko yung balik-balik naman.
0: Kaya nag-ool kay bulagan ni mo.
2: Nag-ool kay nasapon.
0: Dili ito nag-ilag kay nasapnan.
2: Nag-ool kay nasapon yun.
0: Di, para ni mo, Wendy, ayaw ko pa ang pamilya nga sa pagkakaroon kanang wala pa'y lamat.
2: O, di siya dapat mapakasanta.
0: Kung isumbong ni mo na sa bana, maluoy po ka sa...
2: Wow, wag mag-inaloy ang babae nga na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ubang mga playboy nga pala yung cellphone nga gamay ba? Mo di itago, hindi ko sa balay itsa sa ako. Dagay ko nila nga friend nga gilabay nila niya hapit siya sa sakpan. Gilabay niya sa baril nga punong tubig.
2: Aron may ibidin ka. Ay, nako.
1: Di ba? Para di kin masakpan. Maning kamot yung kaka di ka masakpan kung lagi ka buha.
3: Mala gina ang sipiat ni Clemente. Clemente, anyway, napadangat na mag-ina dire kung kapaminaw ka. Hopefully, makatunan ni mo ang mga veterans move na to. Una.
1: Atunduan ba hindi mo nga magpadayon?
3: Una, isip ang inyong paragsama ni Wendy.
1: Yes, si Wendy, wala may gusto.
3: Mangumpisal ka, na magbago na gid ka, tapos, kay kita, tawo raman ta, matintal gid tao sahay.
1: Sahay, permanente.
3: Kadang, ang imong cellphone, putahan yun mo na sang security measure. Nga, wala gyud laing makatanggog ka na.
1: Paskod.
3: O, tanan. Paskod, pisco, tanan, tanan.
1: Okay. No?
3: Tapos, kung magkinaon sa ayaw, gigang kuntawon.
1: Bahala ka patong na huwag yapon.
3: Ayaw gigang kay.
1: Ay, gigang kun.
3: Busy crawl man guna, Clemente. Nga, kung mahimo lang, kanang sikreto po ng tirada kung di nagig ka makalikay kay tao lang
1: ba yan? Na para pag one time na ni confess ba, did you know? Kamulo silang love making sa ilihang yahang bana. Ang alas sa babae mo'y nalitok.
2: Apatay.
3: Sakto na.
1: Nabali ka, unfair.
3: Vice versa mong guna usahay. Babae nga naman na.
2: Laguta na, no?
1: Kamu'y nag-uban, kamu'y nag-love making, pero lay ka pangalan ng gilitok. Oh, sama na.
3: Thank you, sama na. Kaya itong
1: guna. Diba?
2: Ay, ako na ko na maglasong ko.
1: Diba? So, daghan kayo mga...
3: Mauna din na yung mga lalaki na way dungog, ate. Blacklisted na sa mga...
1: Kana mga lalaki na napakita.
3: Dapat, before ka mag-love making, memorize sa akin sa iyong kapatid.
1: Dapat yakap. Namay mga instance nga nagdamgo. O yan, nalitok ang babae nga pangalan sa damgo. Saan mo na? Sa buhaton.
3: Sa latay na, nga dili mo na tigituyo. Damgo raman na.
2: Mangilig.
3: Kapag girls, ha? Normal mag sa lalaki usahay, kay kini, breadwinner niya yung mga bana.
1: Okay.
3: Sa kalibog sa una-una, sa kadagang una-una, si Ana ba ito ang una-una, ang utangan niya, ugma buntag, si Maria ba itong utangan niya, usahay, matulugan na lang ang mag-mention, ugma. Ay, kamo masuko mo na yun.
1: Mahal.
2: Sa utangan na rin ito, utangan.
3: Ang iyaon tato sa inyong bana, ginamemorize ako, gitsa yung utangan niya para ugma.
2: Grabe, ginmulusot. Papakikaning expert ikaw sa mga palusot.
1: Eh, nagkakas, kinsa mo na ba yan? Kinsa mo na si Mahal? Una akong giutangan. Ana lugar.
3: Wala itong utangan kayo. Atay, pang-allowance umas sa mga bata. Kamungod mga girls, mangod. Grabe mo ka, kung ano mo na ba? Huwag mo ka ba nung kaantang nang lihok sa inyong mga bana?
2: Grabe, gano'y.
3: Para lang sa inyong kugmaon.
1: Mo, di ay. Okay, sige. Atong tamagan si Wendy, Ana.
3: Mau ganin niya, Wendy. Kini, Dichinova. Kadumduman mo sa itong tuig na oso ang longgani sa siler?
1: Asa pala siya?
2: Sa manakap.
1: Longgani sa siler?
3: Longgani sa siler, Clemente, dapat ka ng imong uyab-uyab, longgani sa siler, ibutang ni mo. Para ko banawag,
2: longgani sa salat sa...
1: Mone na pala yung longgani sa?
3: Longgani sa siler.
2: Grabe.
3: Okay. Para
1: kumanawa. Okay.
3: Nauso na katong mga 2000.
1: Sa tay butang po dapat seller.
3: 2012 or 13 nauso nang longganisa sa seller.
1: Magkaroon
3: ko diri sa Bukidnon longganisa.
2: Magkaroon nga panahon kap murag parcel.
1: Parcel.
3: Parcel. Veterans mo Clemente ba? Veterans ba? Kasi kining problema ni mo Clemente basic nik. Kasayon ani sulbaron. Ikaw hindi pa tayo
2: padala. Pero na, di na masulbat ka. Kaya bulag na gani sila ni Wendy.
1: O siya, kaya buhato ni Wendy. Ipasabog ba niya para sa bana, para bulag po sila, or di na lang yun? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Sukad nga naka

0: na po siya na ang iyahang panghita gagabi eh, kuha na lang ka ng duhak sa bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha niyo sa providentisted yun na mo ang magtiayon.
1: Jane Puertes, 42, direya, purok 11A, bagong taas.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang huna-huna. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Journal City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Hindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Pero balita pa siyempre ato sa tibayaw ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ate Arlene, batiyan gina ko ang kamingaw sa kagahapon basta makadungog ko sa inyong mga background music. Hello sa tanang naminaw karo from Nestor Cabahog. Oh, sorry.
8: From Jessamay Habines, Bandalan. Hello, Ate Arlene from Tagon City. Always with me, naminaw ninyo.
7: From Roel Bomber. May hapon, Ate Arlene. Did you know Fog Cup June? Shout out lang di ay nako ang Family Ambag, Family Amber or Bomber, Family Mandadem, Family Agustin Ilabina sa Tanang, taga Barangay Tampid, Old Kaabakan. Sa siya, BARM. B-R-M-M.
8: Hi. Hi, Ate Arlene. Ganahan rin ko ninyo tulo ni DJ Nova ni Cap June. Malingaw ko ni Cap June. Kanang mutambag na siya, makatawa ko per me. From Lenmar Espar.
7: Hello po sa inyo, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Daghang salamat sa inyong medical mission. Last March 23, naka-attended ko kuyog ako, anak og relatives. Ayan, nawa na apa. Sunod po hon. God bless from Mercedita Rivera. Ayan.
8: From Andrea Texon, pa-shoutout me din nga sa Ate Arlene, sila Anna, Clyden, Maya, Shanta, Adrian, Anna, Ginog sa Texon, Lloren, Lasponia, Banca, Intes, PNR Family, yung sa imo din, Ate Arlene. Salamat sa pagbasa, watching from San Fernando, Bukidnon.
7: Ayan. From Burley, Medalia, hi Ate Arlene, huwag ninyong tulo, watching from Escalante, Negros, Occidental.
8: From Marifeku, Hitrondina, hello Ate Arlene, shoutout ko sa mga Rindina family, God bless and more power to your program, sincerely, Ate Arlene.
7: Shoutout to Mary Grace Magkilat, Batos Batusan, watching in Isabela, Occidental.
8: Hi to John Hilot Signar, watching from Pagan, Kitautau, Bukidnon.
7: Hi to Vienna Paradero Arkelos, watching from Tagbino, Valyermoso, Negros Oriental.
8: Shout out to Yeyu Mariana, watching from Zamboanga City.
7: Hi to Bernardo Pandan, watching live here in Barra, Macabalan, Cagayan de Oro.
8: From Edgar Valenzuela, good afternoon. Manghinaot ko nga makabisita mo po din sa Talisay City, Cebu, para makakita mi ninyo sa personal, mga idol.
7: Shout out to Van Sahol. Kumusta po Ate Arlene from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
8: Hi to Jim Dagon, watching in Sabangan, Kanayan, Malay-Balay.
7: Ate Arlene, good afternoon. Did you know Van Cap June, watching from Bulawman, Gindulman, Bohol. Ilahag yung kumamina sa iyong programa. User pod ko sa Nasliniman from Porfiria Bernal.
8: From Danilo Borja, mayong hapon sa inyong tulo. Solid viewer o listener gikan din hi sa Katbalogan City somewhere. God bless. Dugang pa ng mga blessings sa inyong show.
7: Ayan. Okay. Dejinovs. Imong final para kang Wendy.
8: again, Wendy, para na ako, kinangan mong isumbong sa bana aning bayhana, dili lang tungod kay para makabalus ka, kundi li, kanabitong, dili man guni mo obligasyon nga protektahan ng ilang kaminyoon.
7: Correct.
8: No, una-una, iyaham ng obligasyon nga siya mo protekta sa iyang mga binuhatan ng imo haraman diha, nga nagsulti kag tinuod para ma-aware ang bana anang bayhana nga na yung mga binuhatan nga di maoog. Rason ang imo ang kanang bayhana nga nung nabungkag ang imong kaugalingong pamilya. So, kanabalang murag dara ramanggod ka makabawi sa hostisya ba nga. Kay, dili mangun ni mo deserve ng ingano, no? Imagine, ikapila ni mo napasaylo, gidawat, nga nagsira sa lagsaad niya, ilaragya pong pakyason. So, wagid kay igong rason para magduha-duha sa pagsumbong sa banaan ng bayhana. Dili man out of kasuko, kundi out of kanabang imong kasakit ba, isip po sa kaasawa, nga nabungkag ang inyong pamilya nga. O duha lang yun sila, nagsigi o ka ng kringking, kaya magiruntan na maguba. So, pait kayo, no? Pait kayo sa isip o sa kababae ba nga mabungkag ang imong pamuyo tungod sa osarapod kababae. Yes. So, again, one day, deserve ni mo na nga hustisya para sa imong kaugalingon, isumbong na ay pagduha-duha. O kung saon manggaling siya sa iyang bana, di na ni mo kargo, iyahaman ng consequences sa iyang binuhatan.
7: Yes.
8: Sa ganun na kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Maninang Bayan.
7: And of course, ang bulawanong tambag ni Captain
9: Duque. Yes, Windy, kanang diligid ko matambag sa imuha
7: nga
9: isumbong nimo sa bana sa babae.
7: Ano
9: kay ba? Ang consequence ba? Una, kung isumbong...
7: Siya pa naman mabalaka sa mga consequences.
9: Yes, dapat diba? Mabalaka ka. Una, kung isumbong nimo, di makabalo na ang bana.
7: O, naturo!
9: Pag makabalo na ang bana... Mag-away sila sa iyong asawa.
7: Apat lang.
9: Pag-away nila sa iyong asawa, magbulag sila.
7: Dapat lang.
9: Makanti na ang babae. Nay posibilidad yung mag-uban na sila.
8: Mahala sila. Kaya wala naman siya gugma sa iyong bana.
9: Nagpasabot na wala na yung panahon nga mabuo pa na ang imong pamilya.
7: Cheater na po daangay.
8: Cheater. Di na po daangay.
9: What if ingani o na to?
7: Usaman.
9: Dili na lang ni mo itugan.
7: Okay.
9: Kaya kung itugan po ni mo di ay, posible unsay maunod sa ulo atong laki ha, magpatay imong banaw katong lalaki.
7: Ah, bahala sila.
9: Naman kay mga bata. Kung baon si mong mga bata.
7: Bahala sa mong patay.
9: Ako'y
7: bahala sa kong mga anak.
9: Oh. Dili na concern ang imuhang kaugalingon. Ang imong anak na lang Windy, no? Ang mawadan sila kamahan or ang amahan nila ang mapriso.
7: Tabalaka man imong sila manay gabi.
9: Mauna yung mga pangunaw-naon ni mga consequence. Para sa ako, ako kuhan mong good ko nga pagkatao.
7: Di, problema mong good na. Pasige, di sumbong bito ni Wendy sa iba na puslan mga binuangan sa itong mga kapikas.
8: Kita na lang.
9: Balos.
8: Balos.
7: Balos na lang kay
9: Gibo. Pero ako,
7: sila,
9: ako Windy, nakasabot mo good, nakasabot mo ko sa imo, Windy. Kang Clemente. Actually, ka nang naitabo sa inyo, ah. Tungod lang na sa pagtanga-tanga sa imong bana.
7: Mo na, diha.
9: Karang dili sweet to ba?
7: Oh, abil lang kasi Wendy ang sadaan kay Gikobi ang cellphone.
9: Dili. May sipiat lang gamay imong bana. Kaya wala ba ni mo gigiyahan?
7: Gamay lang.
9: Dapat advice na imong
7: gamay,
9: bana.
7: Ha?
9: Clemente, sugod ka ron para di ko matintal sa imong cellphone pagkubi ilisi ang password sa imong cellphone.
7: Wow.
8: Gawan.
9: Ano, advice na
7: nga. Ayaw pa sa phone ang guan.
9: Clemente, sugod ka ron. Ako kang pangutanon, ayaw yung angkon. Para di ko
8: masakitan. Ihayag sa bana o ginganak manggaling, no?
9: Muna'y saktong asawa.
8: Grabe. Ay,
7: hello.
8: Perfect.
7: So, yawan na. Yung anak na gini ay saktong asawa.
9: Ang buwanto ni mo, kinanglan,
7: sakto ba, na,
9: ikaw man ang ilaw ng tahanan, babae. Kahayag sa pamilya. Dapat paningkabutan ninyo nga mabuo ang inyong pamilya.
7: Para magpabilin ang bumbilya ng hayag.
9: Para magpabilin imong kahayag. Kaya kung si Clemente paingon sa kangit-ngit, ikaw may kahayag.
7: Sa siya magigiyak
9: ang Clemente. Ikaw ang buhatan o kahayag sa inyong pamilya.
7: Yes.
9: Dapat, dadun mo si Clemente pa-counseling. Dadun mo si Clemente sa bahay, balay
7: simbahan.
8: Gigit kap di na mada ang lalaki yung uwagon-uwagon yun na bisan pa kung saan na nimo kuan bisan pag ludhan na nimo kap
9: dito ni mo ipakumpisal si Clemente
7: kutan mo na dighang kandila
8: bisan pa
7: doon pa
9: dili ipakumpisal mo ni mo si Clemente nga kung dili gid na ko makaya ang tentasyon dapat dili gid ko mo angkon
7: oh anto ang lalaki
9: kay nabunga ra man ni tanan kay ang si Clemente
7: oh lagi
9: kasi ito lang kayo na. Sa Giyapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko ba siguro mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
10: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
11: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
12: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Thank you, Dejinova, and thank you, Cap Jun. Again, alang kanimo Wendy sa imong pangutan na once and for all, pakisulti sa mga babae. Heart-to-heart talk, babae sa babae. Ignacia, di na ka muhatag og pasaylo niya kung iya pang buhaton nga. Bisag isa lang ka text nga masakpan ni mo. Kanang tanan ni mong gihawiran, ipadala ni mo na sa ihambana. Tanang ebidensya. Di necessary nga sultihan ni mo siya nga isumbong ni mo karon-karon dayon. But, i-warning ang mga babae. Sige, babae ka, babae sa babae, nasabtan di ka, pero the moment may bawaan pa na ako nga naakay text nga nakalusot sa kumbana or nag-communicate pa ka, di na ko magduha-duha, ipadala ko dito ng mga pictures o inyo mga convo sa kumbana aron may bawaan si mo kapikas nga nagbinuang ka. Katapusan ni mong warning nga ito kaniya. Huwag tinadag yun. The moment nga mangita pa siya paagi nga mag-communicate o mag-send o anything ato sa imong bana, well, again, panahon na nga imo na pong himuon o unsay sakto para kanimo, Wendy. Again, i-warn among babae na di na kagusto nga makabalo, nga doon na pa'y nag-communicate pa siya sa imong kapikas kaya kung may baw ka, kanang tanan ni mong gawilan karon, imo nang ipadala nga ito siyang kapikas. Hindi na kang magduha-duha sa pagbuhat ni ini. Thank you so much, Wendy. Sa imo papadagat imo swatan po ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas akong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Wala kong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Beyond Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og siyempre, alas sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. At Arlene and Doc Jan, mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc?
1: Okay mga kanan,
0: mild stroke.
1: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: For the first few months mga kanans, kinahanglan mm-hmm. i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
1: So as much as possible, i-maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang mga kanans.
0: So mag-hire yun siya therapist, ana Doc, nga may mo-maintain sa iyang mga
1: yes, at Arlene. Kaya in that time mga kanans, no, when that time na na-stroke yung usa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba?
0: Mm-hmm.
1: Hopefully, sa mild, usually wala pa mangita siya ni buto ang iyang ugat.
0: Uh-huh.
1: So katong uban bitaw nagitawag na to ng mga hemorrhagic. Mm-hmm. Mo to yung mga dagkog yun ng mga damage.
0: Mm-hmm.
1: Mo nang uban na na-stroke na diligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze.
0: Mm-hmm.
1: Makabalik sa gliopliyok pero makita pagyapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke,
0: mm-hmm.
1: after mga few weeks, ang uban na months,
0: mm-hmm.
1: usually ang uban na makabalik ragyo dayon.
0: Mm-hmm.
1: Maulian ragyo ang ilang lawas. Mula na for the first month mga kanans dapat ano gid siya medyo agresibo kita sa treatment mga kanans.
0: Okay.
1: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugi na sa number one nato no, kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kay nga naman, kay ni action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya ni buto ang iyahang mga ugat mga kanans. So mao to mga kanans na kinahanglan makontrol ang iyahang blood pressure. Dapat na sa imno ng mga anti-hypertensive drugs kay para automatic ba na bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya kay tungod ang iyang ugatan na medyo luya pa. So na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So mo na mga kanans no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikadua mga kanans, kinahanglan makontrol na to kung unsa hinungdan ngano ni taas ang iyang blood pressure. So ang ubanan na more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban pod sa ilang uric acid, ang uban pod tungod sa ilang sugar mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Ang uban pod mga kanans no kay sa sobrang stress, sobrang hago nila mga kanans.
0: Okay.
1: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So moto mga kanans na medyo bantayana nato mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o GUID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang Nance Herba Capsule o GUID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na mga kanans no, Nance Herba Capsule ug GUID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kalig-on sa mga kaugatan. And then of course yung giingon ako no, therapy. Yung Nance Herba Capsule pala ug GUID 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamasahe massage mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage mga kanans or ting therapy, puyo ni mo matagabi, pagbugno ang panahon, haplasan ni mo siya og Nance Liniment Oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, supermint ito siya haplasan. Kay ang common complaint sa mga pasyente,
0: mm-hmm.
1: sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then,
0: okay.
1: Hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas mga kanans. Mao ka itong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya og non-slenement oil. And then medyo i-massage gamay kay para balik og kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas kay yung circulation sa dugo luya kumpara sa pika sinaparty sa iyang lawas. Sa pika sinaparty sa lawas, nindot yung circulation sa dugo. Mm-hmm. Kay tungod, ang circulation sa ato ang dugo mo depende siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema, moto siya yung circulation mahatag yun niya insakto. Sa mga na stroke yung brain niya naapamangot siya sa trauma, so still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya sa, in terms sa iyang trabaho medyo magluyag yun ang iyang trabaho, muhina yun siya. Moto pati yung sa left side nimo na sa imong lawas sige po siya pamugnaw kay dili kaayon siya makadawat og info nagikan sa imuang brain na kinahanglan na mas nindot, mas dagan yung circulation ang kinahanglan niya. So moto siya mga kanan for the meantime na naapas siya sa state of recovery ang imuang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan og non-slenement oil para ma-maintain pod ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanan. So mao ka to mga kanan so ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanan.
0: Atterly and Doc Jan, kana bang wala na regla ha? Matawag tangaw maragwa na fluid. Mabalik ba ang fluid kung mag-maintain o cervical care? Estrogen yung gimin, ani Doc?
1: Yes, mga kanans. Sa mga kababaihan, mga kanans, naman ang common na mga problem sa mga kababaihan. Yes. When the time mag-start ang ilahang menopausal syndrome.
0: Yes.
1: Kaya when the time mag-start ang ilang menopausal syndrome, mga kanans, yung estrogen hormones, yung progesterone hormones, mubagsak na siya.
0: Correct.
1: Una, pati yung proper fats distribution sa ilang lawas, medyo nawala na po. Kumbaga, yung pagka-blooming sa ilang skin, medyo nawala na po. And then, mo start na po na medyo muyat-yat ang ilang mga skin. Kaya tungod, nawala naman yung proper distribution sa imuang fats. So, muna ang mga kababaihan, pag may start na sila og menopause, dili ika-deny, nagadagan na po yung mga wrinkles or mga kunot-kunot sa iyang mga panglawas, mga kanans. Tungod ka na siya sa pagbagsak, sa estrogen hormones, the same po sa private area sa mga kababaihan na magkaroon po siya ng dryness. So, kung maga medyo muuga na siya mga kanans ba, muna mga kababaihan, dili po di ka-deny, kung nag-start na sila og menopausal, dahil ang ilahang partner, medyo agresibo pa siya, medyo dili sila dili sila makasabay. Tingnan naman, mabatsyagan naman sa babae yung pain, yung sakit. So, moto talag sa yung partner ninyo na nag-start na ang ilang menopausal, na ay mga panahon na magdumili siya. Kahit tungod na asay, mabatsyagan na panakit. Dili niya gusto na mabatsyagan.
0: Okay.
1: So, moto mga kanans, no, para i-address na kini ng mga problema mga kanans, yes, isa siya sa makatabang ng pag-inom sa Cervicare brand herba capsule.
0: Correct.
1: 2 capsule matagabi mga kanans. Kaya para ma-maintain na to yung hormones sa mga babae para of course, para maiwasan yung dryness.
0: Mauna siya sa garad nga secreted sa mga kababayan ando. Kaya mo sigutag sa dili, murag mo lessen yun yung estrogen. But the moment ka mag-maintain ka o Cervicare, ka muna mismo siya makaugali yung makaingon nga nalahi yun.
1: Yep. Kung baga mga kanans, mamafil gihapon ni mo yung pagkabataon sa imuhang panglawas mga kanans.
0: Yes.
1: So, Cervicare brand herba capsule, usa siya sa makatabang sa mga kababaihan labi na nagkatong mga babae na nag-start na ang ilahang menopausal syndrome mga kanans. Balikon ko, 2 capsule matagabi yung mga kanans.
0: Okay. Okay, daghan mo ito mga pangutan na doka pa ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbo na ko, Nance o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance herba capsule kay para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanan nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at darling. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and kanans. And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ningnans o yu edi pares kay akong papa gagamit man pod ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pod siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang na sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, las 2:54.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Ania na ang makalingaw na programa.
13: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminanasab kaninyong tanan mga mam? Ah, kumusta, kumusta, okay. Maginaot lang tangana amo sa kakondisyon. O kadasig may galas panlawas karong adlaw. Adlaw karong Biyernes. July 31, 2026. Katapos ang adlaw may galas Hulyo ba? Ogma, ugos na. La, September na po dayon. Bear month na dayon, mga kuya. Atong digmo, 1,500. Kauha agwalo ka mga sundalo. Sulod sa gingarian. Diligyod mudagan bisan pagrakrak. Aw gahi. Aga onya masligan. Oy atong tigmo. Sbon ko 15 ha. Og pabot sa day ang atong gandam. Karong adlaw nga nasadyod ba ka mo? O nasadyod ba mo? Una ang ligaw-ligaw. Basig mga uit pa may gala.

Oke, pengalaman topik kita jadi satu ang pagpapakuban. Mababa ulala. Mapalala oo. Oga, jadi topik kita lebih. Jadi tas matubag sa tuang. Atik mo mga kurimaw, good PM kay Malong. Akong tubag, anang imuhang tigmo. Kay, kung saan siya? Koto sa ulo. Okay, ganaw kang Janice Bugo. Kumusta mga taga Bugo, Cebu? Oga, naong tubag sa imong tigmo, kailan taga? Lito ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Oga, di abadyod. Ang akong tubag nun, anang imong tigmo? Kay, lamigas na. No, gikan daw kang 676. Wa ay pagapon tubag sugat sa bagong taon. O gikan kang 268. Yo to. Wa pagapon mga kurima. Oga balong. Ataw na nga nag LBM lito sa Balamban. Oga tubag. Nakulong ka ilong na puno kugmo. Lito gipon. Lito may kramag kugmo. Lito. May kramag kugmo. Agalong akong tubag. Kay kalendaryo. Yan. Aga di abyod. Nagbaraha na balong. Kila nang dumanhog? Kumusta mga taga dumanhog? Oga, Chesra, ang tubag nung kila gipon na

Along. Yikan kang 898. Ag tubag na kolong kay mga babaeng bayaran. 898 gabong. Kaduwa pa magkuha sa to ang text line ha. Bago na tong text line kuhaan ninyo. 0997-521-0657. Agong Osbon. 0997-521-0657. Muna, ma'am. Og unsa ikaduhalong pagwat ng pagkak. Ay, ah, pagwat.

hapon, dumanhog Cebu. Dayon tag-ana ko long kay, batuli na long, kauban sa pisot. Batuli, di ka lang patuli. Or watuli. Kauban sa pisot, watuli. Ang tubag long kay, sipper, GC ng Plaridel. Ay, abot itong Plaridel niya eh. Ang tubog-tabog, kaya ito signal. No? Ah, ang tubag long kay Karga Tapas. Yo, to. Wap, agay mo. Long, sisimi ni akong tubag kay. Huwag tawagay. Huwag tawagay yung kakurimaw. Oh, istatwa. Oh, GC ng Plaridel. Yo, to. Ang tubag nung kagakarga tapas gapon gikan daw kang 419 28 kasundaw buwan siya 28 kasundaw nga aksyon nagkabuha. Adyaw po, adyaw po buwan nga. Balong akong tubag anang imuang tigmo? Huh? Nagpritong isda gikan ni Mario Asingua. Bless La Paz, Bugo City. Kumusta? Og akong tubag lansang salamisa from Hagna, Bohol. Yo-ho! Kumusta mga taga? Mga taga Hagna, Bohol. Okay, dito tayo may galas, unang pasiyaw.

0: Onya yang tata Henry may galang abati ikig naong.
1: Nay. Oh, unsa man balong? Pag dako na ko nay mapareho ko naong ni tatay nay.
0: Oh, siyempre kay imo man ang amahan. Iwat gid ka mapareha gid kag naong sa mong tatay.
1: Wanga nay. Oh. Pwede dili na lang kumuda ko nay.
0: Tadaw niya siyang tatay asking bati ang magignaw. So, kini po mga batignaw may gala. Pahutag po panganak.

Ako ang tubag anang imuhang atig mo keng ipon. Abito sa agna buhol. Oga di abriod. Ako ang tubag noong kay usa ka karton nga tamtax. Nunoy ng Santa Fe. Piltor. Amo na sakop na Santa Fe noy. Oga. Akong tubag long anang imong tigmo. Kulungan sa baboy.

na digyod malagan bisa pagrakrag mga patay sa pancholong minteryo o gikando ka aronisa Dumagite kumusta mga taga Dumagite o akong tubag balong anang imong atig mo ang tubag anagay mga estudyante ang awa pagka-graduate ikan daw kang Lynn Buhol. Kumusta mga taga Buhol?

Kumusta taga Maria, taga San Juan, at taga Lasi, asa pa na napi? Asa ko si Kiho? Aga akong tubag long sa imong tigmo. Ang tubag ana long kay pugaran sa manok. Dunay 28 ka itlog gilumluman sa inayan. Gikan daw kang gagang sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Og ang akong tubag long anang imong tigmo. Ngipon sa isprakit. Umunay makapadagan ba eh. O, paako niyang kadina. Long jealousy. Tutong sa Dumagiti. Musta mataga Dumagiti? Aga, ang agong tubag. Long sa imong tigmo. Kay, edad. Wa ay pag-iapon ba? Awa pag-iapon na ka? Asag to ag-tubag ka? Ag-tubag long sa imong tigmo? Itlog ya po sa o kuto sa ulo? Mayang sa buhol? Wa ay pag-iapon niya? Ang tubag long kay? Unsan eh? Long tubag sa imong tigmo, mga sikyo sa mong. Managay, managrakrakan. Istatwa. Jima ko na may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og, akong tubag. Long sa imong tigmo, mga kumrana. Oh, mas kuya po man niya ang Philippine Cobra kaysa King Cobra. Hine, maglihok ang King Cobra ba? Buutan. Ang lakag lang yun. Ha? Ang lakag. Agong tubaglong anak sa bao. Gikan daw kang gikan daw kang dudu, may galas buhol. Kumusta mang buhol do? Oga, ang akong tubag. Balong, anang tigmo ni mo. Yan. Bugas-bugas. Unsa ka in English sa bugas-bugas ko? Rice-rice. Rice-rice. Oga, ang akong tubagong anang tigmo ni mo kay okay, tubag anak lang sa imong tigmo kay bunga sa durian. Ay, nag-inamantiot suka mo. Akong ganas durian, may kanabito muliki ng sampot. Oh, ay gaya na nimo imo abliha, miya, sakto na kinakahinog. Pero kung itong imo pang buga-buga, oh, may galang ilang hilaw pa. Mura magbugnolo, no sabay.

Kumusta ang bola? Ha? Og maadyong pagpaminaw ang tubaglong kay... It's siya. Well, 14 sitters nga jeep. 14 sa pikas.

ang tubag anak ay gabas. Di abayod ang bubuan. Lagi na alo. Mugos na kayo. Ang bubuan. Dito may galas ha. Lain pang pasiaw. Ikan daw kang milot. Ha, si Kihor. Kato si Lula Tikla may gala o iyang apo nga si Tikling. Sila rin nagpuyo sa ilang balay. Lai Tagalog ang kapagitag maabangan. Tao po. Tao po. Kanawa daw ng Tikla. Urag namay tao. Si ato, sir. Hapon na kasi mamba. Naghanap ako ng maupahan. Baka wala akong matulgan. Usa daw na dahil. Kung ano lang, ito sa kaupahan. Ahoin na ako. Ay,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang gede mo dagang, lupad man. Long mga taong tulog, ang gikan daw kan Justin Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og akong tubag, long anang imo ang atig mo. Ang tubag anak kay sapatos or chinilas. O tuto daw may galas mabinay. Kumusta mga taga mabinay? Pio Tor! Aga di abayod akong tubag balong sa imong tigmo. Ang tubag anak kay pukot yap. Pio Tor! Okay, ikaduang ligaw-liga may gala 4. Number 4. Aga paabot ang may gala ang paabot ang usa para ma-complete to map. Og balong tubag na ko anang imo ang atig mo. Yan. Akong tubag ana longkay kadina. O, anong kadina ma? Kadina di amor. Mga taong isog na long, isog baho. Aga pangaway ang ilok. Aga di.

600만 명 서부호 뷰톤 우와 박연 아공 두박동 마포스티스 코리엔테 뷰톤 Di kita managan, kaya hindi man maibot. Ha? Kumusta naman ang systems lost? Ha? O systems lost? O, maingon, may gala ang taga-kuan, ang taga-ERC. Aha, lugar ko na naibotan ang systems lost. Siyempre, buang alangang sa consumer. Inyo man ang trabaho, kung may nagtrabaho ang mga wire. Oh, kanang kutay di ogahan na, lost na. Nga, lost na.

0: mga tulisan. O mo na, piliban ako. Hindi kayo mudagan. Kanang matumba bitaw nga kauban niya yung pusil. Pero kanang mudagan, may gala hasta pusil niya biya. Hindi man kaangay ng grupo habay. Ito man kaangay sa kanang akuan, fan run. Atos fan run ba? Okay, dito may gala sa line pang pasiaw. Ikan daw kang isang dumagiti. Kanang bayhin? Oh. Onsa mang prutasa bay? Musa. Ang panit mo'y kaonon o niya ang unod ina bay? Nabudi nga na bay, pataka mo lang ka.
1: Ay!
0: Sunde,
1: durian?
0: Eh, samot na kabuha, magdugo-dugo na simod mo. Ay, ayo, pagbuot, huwag akong ilabay ang unod. Huwag akong kaonong panit. Tingnan mo, ikaw nagpalit.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Tingnan mo.
1: Ayaw!
0: Ikaw nagpalit.
1: Ayaw!
0: Ayaw!

criminal. Layuan ni mag-iabot ang 28 ka termino. Tambubuan. Nag-training pagka sundao lang. Gikan daw.

in sa buhoy. Pyodo. Wap agabo. Agong tumaglong.

Utog yapon ba? Long gahikog muna. Gahikog daw. Akong tubag.

sa imong tigmo, mga langgam sa wire. Gikan daw kang pating Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Direkta may gala sa ito ang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Male rat. Kanibang ilaga nga lalaki. Gitawag din siya may gala o bak. B-U-C-K. Kon

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibating mo ng kahay, ang akong lipi mo, tata, di mo po gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayo sila kay hibag sila. So, akong gi-prayat na sebal kapsun o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kisay salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga
5: lugar. Okay, balik daw sa ligan. Balik daw din sa ito ang pag-pag-uban.

Kay, grupos mga baon. Di maganda ang kadagan, igor mas baklay, hinay pahinay. Ah, mga sakyanan nga na traffic law. Di mana mudagan og red ang traffic light. Nay mo kwan ba, nay mo biting, labit na biting na red light. Og agong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay. Long tubag tambubo. Depende man dyan sa balay sa mubuan, no? O gamay, katong mura gamay pagkayo, nga mura pagkatong kanang bitaw, hawid-awiran bitaw sa institus ko, pa kanang adili ka lang sa magkwanta pa BP o, gamay raman nagunod dali muminta na o sa kabuok. Pero dako na kayo, daghan na kita siya. Ha? Daghan na kita siya ba? Akong tubaglong, anang imong tigmo. Ang tubag anak kay.

daw kang Adele sa may si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Akong tubag long angang imong tigmong yan lumba or motocross.

0: Katos balo, may galang, anayog tabang sa mayor. Ngayog tabang mayor. Ay na, imuro ipatod sa tres. Ay, ang pang sa tres mayor, 50 na daan. Ang bugas naman lay wala. Katapos ang ibilin may gala sa atong pagpanaguban. Uno, kompleto na kompleto na. Uno. Wato yung oras, salamat kisa magpaminaw. Og manasapohon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay ni Roseline Mendulana, si isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yan nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga
5: DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayute ayod ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
13: Pure energy.
12: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
13: Pure energy.
12: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
13: Go
12: na. Dragon Fruit. Go.
14: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule. Hospital, Cervix Care og UED. Ang akong kasinatian ate is voted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang kinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, gamit na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
5: Thank you
14: po. Thank you.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Ako dahil si Rodaline Tora. Taga-Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Food. Yan ang, lahing ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So, kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuan na ni panglaba. Panglimpyo. Gana kayo ba sa kwan gaya? Mawag ka po, minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsit. Ay,
15: kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Looking for a place to stay that's within the city? Head on to White Knights Dumaguete Pension House.
18: White Knights Dumaguete Pension House
17: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: Dumaguete Pension House.
19: Happy birthday!
20: Uy! Thank you! Unsa man ni?
19: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
20: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
19: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
20: Tambal nga sabon?
19: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
20: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
19: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
20: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
21: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
21: Mag Hard Max. Extreme na.
22: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop.
23: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
22: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
23: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
3: Uyaks! Unsa nang gibobo ni mo sa sapadong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax.
3: Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudahan taan ni Ugma.
5: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palo nga dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglawas ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tikpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tikpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tikpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyon kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tikpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
6: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
7: Okay.
6: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Hey, Jai! Ano sa manang imong gisulod sa sako?
9: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha mantad.
8: Uy! Wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita o mga basura sa sapak? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga itong mga sapa o mga suba?
9: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
8: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
9: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
10: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
5: Kining maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4, size. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
11: Manindot ng music!
5: It's hapon-tastic!

0: si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapalis ang mga butika. Dietary Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietary Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
3: Kita, Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay Dietary Bio o kanang kung saan ba isa, oy, TX 500.
4: So, kung saan ba itilde sa imong bana de, ma'am? Sa
3: kuan, yung sakit. Yung murang yung muminor, ba, umakatumar, bitang si Kustetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-istit at tumarani.
4: So, wala pa na siya nininom, ma'am? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
4: So, kung saan may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. Dietary Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. Dietary Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sa TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Palaba, taga Pontungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya nga, sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya, entaw siya, manakang sa alasan na niya. Kaya ko makalakaw, hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang pusamang tangkal ito. Basta siya, itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makakaw. Hindi, mahal sa yung kamo. Ngayon, kabagan niya. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyud tanang trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Kung kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan nawa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Teresita
8: Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
13: Okay,
8: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
14: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
17: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
18: Ang mga in Enriqueso. Kagagarangan sa aming siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilian na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-in, di nasakit akong kilig. Naayuan yung kuwani nga produkto.
17: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
20: Many more.
19: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
20: Palit na
19: sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
20: ENC Mart,
19: your all-in-one store.
21: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay mami na mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, mo inom kong kape, murag bati yung layo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
22: Isa'y pangani mo na eh?
23: Lucy Sardimio.
22: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
23: Toong.
22: Pila edad ni mo?
23: 78.
22: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
23: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
22: Ang imong bana.
23: Oo.
22: Na, na imong bana, Ma'am Lucy?
23: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
22: Nang hubag?
23: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jucag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusya kasugo ako pauli na lang mi pauli na pag patubang namo dito galakaw pa siya pag uli na parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
22: no sa paon sa iyang tail
23: no hubag jug maayo
22: hubag tanan
23: gigas kami ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
22: punuan sa paa
23: dakapatay mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
22: ya karon okay na yung bata
23: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
22: kailan na idadad to
23: kuan 79
22: so sa mga naminaw karon mabon sa ika istorya ni mo
23: okay umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na yung kabangon okay, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
22: amigos ko pe ray gino
24: sa dalasalamat mga idol.
25: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
26: Manindot ng music.
25: It's Hapon-tastic.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bagisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag adlaw dinhina sa G3 Bio o GTX 500.
3: GTX 500 mabilis sa mga butika. G3 Bio mabibilis sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangati. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako din si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Tagad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluwi sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am.

0: mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Pilatore sa Guhoy, Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kaon na ko alam mo ang ato. Gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali na kayo manubo. Dali na po kayo mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang paris nga. Mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pang tuhakon kayo. Nangitlog na po dahil ang hinahan.
3: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo. Kung yung kayo kausapan, din ang among mga ayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga Aglevit Supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Beauty Soap Mi Ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Sabon Beauty Soap wala no mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang IU Sabon tinuod ni
0: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
8: Kanto mangihi, ginako gyud ni Stone kay lagi ko ang pioten ko kogod sa kogod nga tambal ba. Karon mag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi nako ang murag balas.
9: Mga batos mo na to? Nadalas, yeah. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
7: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Ana-ana himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Dragon Fruit Plus.
13: William Anfone.
14: Okay.
13: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
14: yes.
13: Philippines.
14: Mm-hmm.
13: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
14: mm-hmm,
13: na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
14: Yes.
13: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
14: Mm-hmm.
13: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong istorya.
14: Mm-hmm.
13: Sulayan ninyo.
7: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
10: Dragon Fruit Plus.
7: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ang
12: ko si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
14: Mga penata!
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bak mo. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
14: Mga penata!
16: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max.

Yes, yes, yes. Mayong maulanon nga kagabihon. Yes, diya sa idol nato si Idol Ricky the Giant, mga taga Argao, mayong gabi sa tanayin. Masapod sa mga taga Tayasa, ng mga taga Negros Oriental nga naminaw karon. Idol Abay Ray. Mayong hapon ni mo or mayong gabi diha Idol Abay Ray sa Tayasan. Yes, at sa paigipabot sa tanan-tanan nga naminaw karong orasa mga palangga mayong hapon. Kamusta niya sa Negros Oriental Idol Abay Ray? Wabay iwan niya dol. Niri sa amu mara ganihara ning udto ang uwan gikan pa ni aw gikan pa ni buntag hantod garon maulan nun hantod garon baha na gan indi dari sa kong kilid balay gustong pagkaon o kahulan liko ng kaugmaon. Yes, kita pa yung nakahook up karon nato ang baybay mayong kuan mayong gabi ipod sa taga baybay Idol GR or DJ McCoy. Okay na makaniha DJ McCoy. Yes, ingon si Idol Abay Ray, sige guwan kuya Angel, pero ako wala ko na nung baling nga naman kasi ako po yung nagpauwan. Sana all ha, sana all ang Idol Abay Ray, sana all. Yes, dito maglangan-langan palangga, maminaw itong mga testimonya, pamahayag sa itong Amigos Coffee. Arita mag-una sa itong Amigos Coffee palangga, kay nag-una man dyan nga itong Amigos Coffee. Atong unahon.

0: Ρα.
1: Παναλωτά. Πίνακο. Yo un poco para que tomo un gran cosimo tingo, güey.
2: Vamos con pelón, de verdad, si se cuenta un poco, me dice que se cuenta un poco, güey, dijo que está casada.
1: Vamos para la mangana, no hay vivian, la bide.
2: Oye, que no hay ingel, de acuerdo con pasalamas, que no hay amigos, compi, que igual no hay con gamit, que no hay nada con gigamit, que no hay que tambar de tumbar, que no hay amigos.
1: O sea, que tú eres que no gamit, que amigos, compi.
2: Sana katuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, aladyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kamos naman itong mga, ay tagod, katong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, kamay na kayo.
1: Pila ka ito'y sugar ni mo nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Bibita Gaming? Taka may bagong experience nimo sa Amigos Coffee bikay 1 year naman jud ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang.
1: May dawi mga tao na. Ako sa tang istoryahan sa tinga. May dawi mga palangga si Nanay Vivian Labide ni ha taga asa gani ka Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti katong naglubog na ka sa banig ato nanay no nya.
2: Oh, katong di na ko kabakot, nagkorog-korog nang tir, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Nya ka nang ang waiter sa una arang dakuha.
1: Okay.
2: Nga yeah. Ka nang gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na nag-rool ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, niya, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang, ang witir, gamay na, niya, sa una ko ay magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
2: Sige. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sigil pangingi, sigil pangingi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitong gagway na inig. Nagkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing, binukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
2: right? Pila edad mo, kalimot ko na? Wala na, naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to, niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman ako. Pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na laman, kung kakurausas, o na, kadi mang kubiyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Niya. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rausa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan, na-apil po, na-apil.
2: Oo, mo, dito'y akong nakatapang ako, amigos, kay sukat ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala Diyos ko mag-sukat. Diyan na nagluwa. Wala na. Wala na Diyos ka nang isa katong, katong bagbag yung tino di ready. Di huba ko kayo. Amigos ro, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na ko prima. Wala may dugo.
1: Wala na, na naulian na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check
2: up. Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung tino, ito ka rin ang sakit. Amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong ginom, tambal na lain. Amigos na dyan, dyan ko magpakawa o amigos. Isan o, hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo na akong paris o ka ng kada-adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo niya. O nga may kwata, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede rin magpalit ang sasisasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang, hantag garon.
1: Is that history, Tragyod?
2: Oo, oh, mauna lang din ay akong gisaligan. Ay, ang butain ng kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot, huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato mo galit ko ni niyato ko dito sa atong December niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan Kirnahed
1: Mahib o
2: nagkuha ko sa akong premium bugas kayo ako pa yung paminaw sa radyo lagi niya nakadaog ko nakita eh nakurat niya kay siyempre kuan na ba dako kay kausapan akong lawas run ba
1: ligo na ligo na
2: na ligo na buyag uy kanang ako na lang galing makatrabaho at least wala'y mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan ko kay imong sugar, gikan sa 400 oh, na pin, normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes, mura pag nawa na ba?
1: Okay. Anya, bago oh, pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kaya madlok mang kukuog ka ng
1: so kung nakay pa rin man
2: every 3 months magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ano mong
2: di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Na grabe, mura na yun ang migbagong ninyo.
1: Ano man, nakotahan na si Idol Dintisoy, ano ko nung mura mong bagong ninyo, ano man?
2: Ang angkay, makakuan man mo po, kanang makakuan po ba nga? Sa una katulad ako sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik kay dili di ko magamit si Aral laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way kuan ba kuon na kong bana at yun hadlok na dali ko basig basig mitag lain ng bana.
1: pero karon
2: nga grabe
1: nga naman
2: kadagabiin kamang.
1: Kuya?
2: Okay. Kuya Angel, ang amigos yun nakaluwas na ako ng munang dilig din undangan istak sa kumpares kay naligayaan ko pirme kay mamasahir
1: ko. Lige din, daghan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ang amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Thank you kayo Kuya
1: Angel. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay. Pagkapinansa na itong 2,000 pesos na card.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
2: okay kayo, oy, kanang ang amigos, maugay kanang mura, pag kampanan bitaw sa kanang wana, kay paglaong bitaw, pero gamit sa amigos, makuan, mabalik, yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos, may gigamit sa Ginoo, ba nga, instrumento, ba nga, mabalik, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon na, nanawat man ko sa amigos, man. Ako ko pasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo, eh.
2: Ang kayo na ko, kung kayo lalipay, manggugo kayo.
1: Lalipay niya kayo? Oo,
2: lalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya. Si Junil, ha. Kung itong pagkanaon, ha. Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagay kayo. Sige, bito. May panita din, eh. Mahutlan man. Agot-agot na may dagang butita, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray ninyo. Tuluray na palit
1: yan. Ati, sa kaya ba'y pangalan mo, Bibian?
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, mabush.
0: Yes, dagan-dagang salamat na Bibian Labide og sa tanan nga naminaw. Dagan kayong salamat palangga. Usa ka testimonya pamatuod kung unsa ka epektibo ang ato ang kape si Amigos Coffee. So napamatud-an palangga bisag unsay gipabinaw si mong panglawas, pwede kang tabangan pinagi sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape palangga ang Amigos Coffee. No, matod pa ni Nanay Bibian, marang nawad-ani siyang paglaom palangga. Pero sa dihang nag-inom siya sa kape nga lamian, kape nga adunay vitamin C, walain na ang atong Amigos Coffee. May dangpanan sa mga nanay nga adunay gibati nga marang feelings na to, wala na tayo paglaom. Ala, sige. Arita sa Amigos Coffee. Ha? Lamian nga kape. Yes, kamusta mga Carlo sa maulan nun nga kagabihon, Carlo? Ha? Yes, sa tanan-tanan nga mga nanay diha, no, sa tong naminaw karon. Kamusta ang inyong maulan nun nga kagabihon?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na pirmino sa amigos kapsul sama ning pagkatulog. Nindot na kaya akong pagkatulog o kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan atong maagaan din akong lawas. Kanang...
2: Kaya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
1: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero na, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas.
2: Buntag o tuhapon. Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
1: Lagsik ni kay kuya no, lahi jo kayo nga kanang bita kay no mo kanang amigos kapsul mas nindot jud ang amigos kapsul kay dali mo bitok sa imong kanang samot pa na kay acidic ako kon mo ko grabe ka acid ko kanang basta ko ang kon imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kon sa tiyan no kanang mga acid ana. So karon gitry, pag try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panugab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya, ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya yung pamatik.
2: So, mo na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. Anya na yung yes, utana ko yung Ramir na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntili ha. Siya nga, pag-utana daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugka?
1: Agoy, munay nindot kayo nga pang-utana kay Angel. So nindot kayo kay Angel, no kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, kayo. Pero sa una, barag, dugay
1: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
1: Kaya kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy! Si Junior.
2: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila,
1: makaalang sa...
2: Makaprove yung gasto ng Amigos Capsule niya.
1: Kaalang sa naminaw, no, ugasan niya inabot ang ato ang year karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na o sama, apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning buklo sa kama kuya, nindot yun sa gamiton kuya ang kanang Amigos Capsule na mo buntag sa iyo pa, wala, hantod na buntag maghayag na kuya portigyan. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahang libuhi. So, kanyang, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
2: Okay, pila edad na to.
1: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay.
1: Pero tagaasa din sa akin, kuya.
2: Tagaasa din ta, Kuya Rams.
1: Nakakuroon ko niyo yan, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
1: Dagang kayo salamat, Kuya.
0: Yes, dagang salamat, Kuya Ramir Baligwat, no? Sa nagpamatuod sa ka-epektibo sa ato ang Amigos Capsule. So, unsa pa'y gipaabot sa matag-usanga na minaw. So, ato nang nadunggay ng mga pamahayag kung unsa ka-epektibo atong produkto. Muna ikaw na lagi huwat palangga, no? Basin ikaw nga naminaw, doon na kay gibati si mong panglawas. Basin pa lang, mauni makaayo ni mo nga tong Amigos Copy o Amigos Capsule. Tara, let's!
3: Yung hapon!

0: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
1: Kate Celeste, sir.
0: Kate Celeste, or Iki, kuhan, Nanay Kate.
1: Yes, sir.
0: Ay, Nay, gitawagan di ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit ka Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste?
1: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta 2 ka capsule lang sa dimo, ano? 2 ka capsule per day imong ginainom.
1: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
0: Wow.
1: Isapsad na, sir, nga nakapagamayis ako, ah.
0: Wala, nga naman, yung dako-dako dahil ka sa una.
1: Dako, kay ko sa una, sir, ay mura kong baboy.
0: Mura kang baboy? So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kang baktin.
1: Mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose jump ko, sir, og mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, ka na, pila pa ka ka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kate?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yeah, hapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili pa siya kapuyon, pero na ilang pamutana na ingon si Kuya Josh. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
1: Ay kumat. Tigya hapon sir, bisag mag senior.
0: Ha?
1: Kumbati gyud hapon bisag senior na siya.
0: Unsa man ang kumbati? Makapag-ilok pa sa Tayalog?
1: Oh, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka raon ang mapirada ni Tatay Alokan?
1: Oo. Sakto na lang mga duha ka raon?
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon?
0: Ano, oy, bago matulog, duha ka raon? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon?
1: Ah, grabe, oo.
0: Upatanan. Dili mo aksyon o kuhan. Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila kayo itong edad ni mo, Ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad at 45 pataas mga nanay. Nanay mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga paghinay sa kuhan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
1: Oo. Nagdagayday na sir ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw kayo. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon hindi kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga. Ting huwaw ra ba ron?
1: Dili sir. Uy, masamot o kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
1: Yes sir, kami jun duha sir.
0: Okay, kamos ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila-ida di Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay diligay mo magmahay.
0: No ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Niya, ang sakta na naugahan, ang saman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero kayo magmata na si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga na ughan ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nga kamusta man na mubalik mag kaprisko
1: mubalik yun yes, sir oy wala na siya baho
0: ala no tinood ka
1: tinood sir
0: yan yung balik mong pinkis-pinkis ana
1: oo oh, ni ana jud
0: oy so daghang salamat ni mo ma'am Kate sa listi ha taga-asa ka nita ma'am Kate
1: Naga Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, labi. So, nagagayang salamat, Nay Kit.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, nagagayang salamat, Nay Kit. O, nagagayang salamat sa mga testimonya sa itong Amigos Capsule, no? Mabalik o, dagayday idol Ricky the Giant niya, mabalik sa Dugkahumot. Basta makainom og Amigos Capsule ha. Mo na isikritos tong Amigos Capsule mga palangga nga wala sa uban. Makapahumot sa baho-baho na. Makapadagayday sa wanay dagayday. Ay na si Ma'am Iris no. Ingon si Ma'am Iris. Kamusta naman ka Ma'am Iris? Yes, nagtanaw po na to si Mary Chris Evangelista. Yes. Isa tinood ka kuya kay Muragkuan ani ko na ng lesbo-lesbo na.
3: Amigos Coffee sa buntag.
2: Sana all.
3: Amigos Capsule.
2: Yes, wala tayo kong oras nga palangga no, di tamaglangan. Adto na mo sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. Asa mo dapita na minaw, try nyo lang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Di ba, makaana dyan mo mao. Sana all. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: Celine Indulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga buling.
2: Kagaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa mga pigado makamulik kag makapapag sa lawas ng tao.
3: GTX 500 mapalis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix mapasag ang butika.
0: Ako ay Roseline Indulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
3: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
3: Tagayungon
2: sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw
2: sila. Kanang kapsul o
0: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, kapakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Ako ni si Carmelita sa College Mangyaw, nagpali sa inyong product na lunch o UID o minamins oil o nasong coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang arthritis mongod ko, ma'am. Gamit ko ang kay sabihin ko yung programa nga para sa isya, makayod yung sakit. Kung ba na po na ko ano si sagit na tipo, gamit po si Ani kay mag-ayong manglero. Hindi tinagod siya anong yung inupadak ni Ma'am Aileen. Hindi mo naman magpabulag anak. Sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayod yung mong sakit.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil og corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawas sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas nahong usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen og ang Doc Jan nga si ko paminawa nilang sa radyo.
10: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napag palakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
13: Mm-hmm.
12: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
13: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni so, siya. Kay paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
0: So, salamat kayo.
12: Tinuod yun na.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: Nights Dumaguete Pension House.
16: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
18: Okay, may buntas na ran atong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa Taypailato nga pangalan no.
19: Ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagagay ang protect ako daw. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katagawas. Hindi ko pangit.
2: Sadya na kayo ng Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
1: Oo. Salamat ko na niya mong produkto. So, Dok.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: testimonya sa Wonder is Walid.
1: Kasi wala sa tamura, chief tangan sa lawir ng Balfour City. Doon naman po kayo sa tabi. Hindi nga po, Jill, sunray ang Wonder Screen kay Hayahay yung Lukasagon. And hindi po po, titik-titik ang Lukasagon. Wala po ng kakoy. Kaya naman na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Screen kay Miss Magib ko, may kasi natin yung sa Wonder Screen kung mahimo. Lamig yung mga pamati.
0: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: TGX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pamagit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, duha sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX
0: 500. DTX 500. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ga-DTX! Ay, mga ga-Didri Bayo! Hello, hello! Hello ha, sa tanan na itong mga suki ng mga tigba naman di. Hindi nga itong programa. Welcome higala sa itong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lima na lo sa inyo mga simian. And hopefully nga naamo ka nun ay skahim sugabaskog sa panglawas. Punos panginaot nga na inom na o na tumar na mga higala ang DTX 500 og mighty C mga higalang alkaline base nga vitamin C. Yan. Mga penata! Ay, nakakapin na ba? By the way, hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Nipolog City, Dabitan City, Misamis, Occidental. Negros Oriental, Siquijor, and the rest ng mga provinces nga abot sa itong Pagsibia karon. Tanan na to ng mga suki, ng mga tigbalamati nga naka-tune in karon sa ilaha mga paborito ng mga simiaan. And, of course, sa to mga viewers via Facebook Live. Hello sa to mga viewers nga naka-tune in karon sa Facebook na to nga live. By the way, di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ayaw galimot mga higala ha. Inom na, tumar na sa D3 Bayo. Kining atong dulumanon, kining atong programa. Hatod ka na to, higala sa tua mga epektibo ng mga produkto nga naang karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay. It's good na naturon, mga higala, mga ka-DTX. Kining problema sa mga nagkaedad bitaw. Nagkaedad na. I know nga, dali sa particularmente sa Mindanao, sa Buanga, maraglagan may mga kuan, may mga arthritis. Diba? O, mga, ang mga pagkaon ng gunato, laban pagkaon nga, baka pa taas yun sa uric acid. Sabi na yun ko, nakabandas na plins dagat. O, nakasbaybay. Or either abunda mo sa isda, abunda mo sa bulad, abunda mo sa ginamos. Depende sa form sa diet. Kinimanggon nga mga pagkaon, taas kini siya og purine. Nga makapasa ka sa uric acid. Yan. Isgutan na to ron kadali mga higala, kinigitawag nga hyperuricemia. Ang hyperuricemia, maukini nanay, maukini tatay, ang pagsaka sa ato ang uric acid level. No. Muna bang hubag ng ato mga tuhod? Yan. Mga joints, mga kumangko na to, mga kamot, tudlo. Ah, ngulgol ka ay dok. Ang hyperuricemia, maukin ang pagtaas sa uric acid nga mo sobra sa iyahang normal. Normal ha nga kada ganun. No. 6.8 milligram per deciliter. No. Normal na siya, pero kung maabot na ganina 7, 8, mga higala 9, abnormal na siya. Actually, ang uric acid, mga higala, una na diskubrihan ni atong 18th century. Onya, ang uric acid sumala sa pagtuon ni atong 18th century. Gi-identify ni nila ingon as a marker sa daghan nga klase sa metabolic o hemodynamic abnormalities. So, markers, yeah. musa ka ng uric acid, makita na dayon sa mga doktor, ah, kini. Possible, mag-lead kini siya sa metabolic and hemodynamic abnormalities. Pag-create na siya metabolic diseases. Oh, high blood. Oh, diabetes. Mag-lead na siya sa heart disease. Yan. So, kung gasaka na ng itong uric acid, iyan na. So, mga mamis, mga nanay, labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang, actually, ang uric acid, muna siya ay end product sa pagkaon na to, sa mga pagkaon nga taas o purine. Ibig sabihin, end product ni siya sa purine metabolism. So, unsa man yung mga pagkaon nga taas o purine, isgutan na lang later on. So, ang end product ka na, mahimo siyang from purine nga naas sa mga pagkaon na to, mahimo siyang ginaproseso sa salawas, ingon nga uric acid. Pero ang sobra-sobra nga uric acid nga dili na mahandol, dili na masala sa kidney, dili na niya ma-filter, di na niya mapagawas, mag-lead kini mga higala sa pagbato ng hyperuricemia. So, dapat ipagawas manggon ng uric acid, pinaagis pagpangihi, pinaagis singot, pasingot na to, manggawas na sila. Pagpangihi na to, manggawas nila sa... Pero kung sobra-sobra, grabe na kadaghan yun kay... Huwag gani kay exercise. Wala kay inom-inom tubig. Wala kay pasingot. Sige, pagkaon ng pagkaon nga makapataas sa uric acid, di magpundo na sa tung lawas, mag-lead ka na sa pagbato ng balatian. So, muna na ha. Ang uric acid, mga higala, mapurma kini sa tung lawas tungkol sa pag-breakdown sa purine. Now, ang purine, mga higala, usa kini ka chemicals nga makuha nato sa mga musunod nga mga pagkaon. So attention. Unsa man ang mga pagkaon nga taas og purine nga makapasaka sa uric acid? Be, basin kanon na itagakaon ani ha. Red meats. Mga karni nga pula. Balaw ng tana, karni sa baka, karni sa baboy, karni sa kabaw. Grabe po din ko, ano eh? Sambuang ka? Grabe yun, no? Kabaw yun. Hingabaw gining taga-sambuang ka, no? So, kana nga mga klase nga mga pagkaon, grabe na. Taas kinagpurin. Basin mo na yung hinungnan. Nga muy rason nga nung magsigig sakit ng inyong mga kumagko. Magka-gout na ta. Yan. Kabalo mo unsay gout? Kanang inyong mga tudlo ba? Nalagko na kaayo. Ningala ka na unsa man yung bukog ni tubo. Man, na may tubo. Na may ni tubo nga bukog. No. Topay na nay gout. Yan. Magkos siya mga higala o ganang this formation sa itong mga joints. Manaman dagko ng itong mga kumagko. Atong tiil, mudagko, mga kumagko sa tiil, kamot, mudagko, atong siko, na na-extension. Oh. Ang tawag na is gout. No? So, tungon na sa pagkaon sa red meat. Ha? Organ meat. O, kana mga entries, mga sinodlan. O, di ba? Kung sige ho na ito nagkaon, sige ah. Isang tasa ng kape para mag-antos gita sa gitawag nga isang sagot ko pare gout, mga higala. Mag-antos gita sa itong uric acid nga kasakit. No, atong mga tudlo, sakit kayo. Seafood. Even ka itong mga gagmay nga isda, bitaw bulinaw, pirit ka na mga gagmay nga isda. Oh, grabe po kayo na. Dilis. You try it, mga higala gaon, di ba? Yung binagyo kung taas mo uric acid. Actually, naapo din siya sa mga beans, pero dili kay tantog yun nga magkapasaka sa uric acid ang mga beans. Ang grabe yun kayo, kaning mga meats yun na angin sa karne. Yan. Even sardinas. Mga dilata. Oh. So, So ang uric acid ginapagawas dapat ni sa lawas pinagis pagbangi. Di ba? So importante nga makahigitag tarong. Inom ta og daghan nga tubig kung taas tag uric acid na. Kumahimo makapasingot yun ta kadaanlaw. Kay sa ingana nga pamaagi papagawas po na to ang uric acid sa itong lawas. Ang sobra kadaghanon or kadaghan mga higalang atong ginakaon, even ha kato mga kuana, mga fast food, yan, mga instant nga mga pagkaon, oh, kana mga frozen mga food, mga dilata kana even kana nga mga pagkaon, makapasaka na siya sa uric acid. Kung kanunay kang kakaona na, eh, hunongin na na. Hunongin na. Eh, ikaw mang yung pimag-antos, magsigikag antos anang imong tuhod. Oh. Magsigikag antos sa imong paglakaw, magtakiang-takiang ka, maglisod kag lakaw, kay grabe ka sakit mga higala, hindi takalako, pagmatas buntag, ah. Tingatakig yun na, kanang pagmata sa buntag, bugnaong panahon. Pagmata ni mo, pagbango ni mo, ah. Hindi nakakatunob mga higalas imong lapa-lapa kay grabe kang ngulungol ang imong kuan. Imo mga maka-join sa imuhang tiil. Oo. So, undangin na na. Undangin na. Ah, sige pa. Lami kayo, Dok. Lami. Oh, koy, kundili na to na undangon. Actually, ang pinaka-the best yun na nga remedy, undangon yun. Walikaya na to yun ang mga pagkaon nga makapasakas uric acid. Kaysa mag-maintain mo kanunay bitaw tambal, dili ba yun maayo? Oh. Labi na yun ko na alam mo yung mga pain reliever, dili yun maayo. Kaya mahitabuan na maanad sa mga higala, adlaw-adlaw na to. Ang nahitabo, mga higala, labi na yun sa mga may edad, kaniya ako ning warning, labi na yun ning ato mga nagkaedad ron. Base nahimo ng vitamins ninyo na inyong pain reliever. Ngano nagkaingon kong vitamins? Kaya base ninyo nang ginaadlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw magsakit man, Dok. Agi adlaw-adlaw. Nako. Ang problema, mag-lead ka na, mga higala, sa kidney failure. Madaot itong kidney, ana. Kung kanaadlaw ito mag-inom mga painkillers, pain reliever. Oh. Diba, Nay? Oh. Mas dako ang problema, mga higala, nga unang-una, ha? Kung taas sa uric acid ang atong kidney, galuya, gahinay. Imnan pag yun nato og pain reliever, musamot kadaot ang kidney. Later on, mag-lead sa kidney failure. Kung magka-kidney failure, taon sila nga ta na to. Dialysis. Oh. Pagkadako na nung kay problema, muna nga hinay-hinay, hunong-hunong na to na, ha? Okay, anitas mga risk factor. Unsay mga rason. Mga possible nga mga rason nga kita magka-hyperuricemia. Number one, alcohol use. Ang pag-inom usab sa bino, makapasaka sa uric acid. Sabi na ginto mga beer bitaw, mga beers, carbonated nga mga drinks, even gani ang soft drinks. Exposed sa mga heavy metals like lead, pesticides, no? Exposed sa ana. Kidney disease, high blood pressure, high blood glucose level, o may diabetes ta, hypothyroidism, obesity, and extreme level of physical activity. So kung naatay ngani nga mga sakit, mga problema, or either naatay ngani nga mga habit, mag-lead kinis pagbaton o hyperuricemia. So say sulbad, hunungon gyo dapat. No, mugi na. To correct the cause, to correct the disease, we need to find the cause. Okay, ang balatian na amang ginay hinungdan, i-correct ang hinungdan. Tao na lang taog sabaw-sabaw, gulay-gulay lang sa ta, yan. Mag-oatmeal ta, pwede. 1 cup lang a day. salads ta, no? Mga raw diet ta. Na, mas labing maayo mga higala. Kaya magsigi tagao garni. Nya, magbagulbul ta. Sakit kay akong tuhod, sakit kay akong tiil. No, diba? Nay pamaagihan na. No. Number one, mga higala, ipagawas yun na to. No. Sa lawas ang uric acid. Ang DTX 500, niya na, kini magikinahanglan na to. Sa may mga taas nga uric acid, may hyperuricemia, may mga gout, may mga gout to arthritis. Ang buhato na to, inom ta kada adlaw og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. O mo na gikinahanglan na to, ha? Sige, itry na to ni, itry na to. Sugdan dayo na to, Ron. Sugdan dayo na to, ha? Kaysa magsigi ta ginom og pain reliever. Kaysa magsigi ta antos mga higala, sugdan dayo na to, Ron. O, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ang sobra kataas ng uric acid level sa dugo, nagaresulta kini mga higala sa seryoso nga health problems. Uy, dili lang kay gout ang atuang maantos na to. No, ma-experience aning taas ng uric acid. Pwede ni siya mag-lead mga higala sa heart disease, diabetes, kidney disease. Diba? Sige kaingon na, kining pagtaas uric acid, muni siya'y marker sa pagbaton og metabolic diseases. No, muna ni siya. Pag mutaas ang uric acid, possible yun na nga mag-develop og heart disease, possible nga mag-develop og diabetes or kidney disease. Kini nga mga health conditions. Mopo yun ni siya'y kuan ka ng dangatan kung taas ang oxidative stress levels sa atong lawas. Pag taas ganitang uric acid, taas ang oxidative stress sa lawas. So, aron mapunga na siya, wala may tambal mga higala makapugungan ng oxidative stress. Walay tambal mga higala makapugungan ng free radicals. The only we have mga higala sa pagtuon is the antioxidants. Nga asa man na ito ni makuha, lili man na ito ni makuha sa mga tambal. Makuha na ito ni sa itong ginakaon nga mga healthy nga mga pagkaon. And of course, makuha tani mga higala sa pag-inom nato og DTX 500. Makuha tani sa pag-inom og D3 bio kining antioxidants. Oh, klaro kay na ha. Unsa may atong buhaton aron nga ma-eliminate nato ng free radicals nga gasaka. Kay lagi hilig tagkaon og karne. Tungod sa itong ginakaon, gasaka ang oxidative stress. Galala ang ato ang hyperuricemia. Gasaka ang uric acid. Galala ang ato mga problema sa ato mga joints. Naminigyan ko magkaedad. Taon sa may atong buhaton. Ang science, ang siyensya nagtudlo ka na ito. Antioxidants ang gikinahanglan. O asa man na ito ni makuha. DTX 500 kada adlaw. Mighty C kada adlaw, ha? Take in mga higala twice daily, buntag o gabi. DTX 500 o Mighty C. It is more than enough, mga higala, to control the level of free radicals sa itong lawas. Stop uric acid level in your blood from soaring high. Mag-take tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Nay, ha? Sugda na nato, Ron. Oh. Kay magsige man tag reklamo, magsige na tag antos aning ato mga tuhod, nangaunsa na ni, gangulgul na ni, maglisod tag lakaw, may edad na ta. Magsige ta magbagulbul na, sugda na nato, mga higala, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Onya osbo na nato ang aton diet, no? Di na ta magsigigkaon sa mga pagkaon nga taasog uric acid. Taasog purin nga makapasaka sa atong uric acid. So libag galimtan mag Mighty C, mag DTX 500 twice daily kaduha sa usa ka adlaw. So ang pangutan na Doc, asa man nato na ma-avail? Pwede na siya. Pwede na to na siya imnon. By the way, buntag o hapon, kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Anytime, pwede ta makainom ana. Then, mapalit ni siya ang atong DTX 500 o Mighty C mga higala sa pinakaduol na butika. At tumo sa inyo mga pharmacy, at tumo sa inyo mga butika sa inyo mga lugar, asa man mo ron, dayan pangita ang DTX 500. Parisi mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
1: DTX 500, pamali sa mga butika. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan na subong imo
5: sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500 mabibili sa mga butika. DTX

0: 7 lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka para iusang amarkuso. Chia Seeds. The Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
3: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, the Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
5: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
4: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dili ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
5: Yung saan mong pag-inom ang kon, ditribayo?
4: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
5: Kadadlaw yung kag-inom?
4: Oo.
5: Pila nakakabulan nga ga-inom?
4: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
5: 3 years.
4: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
5: So sa imong na observaran, katungula ka ga-inom, magkaroon nga ga-inom ka?
4: Kaya nami sir, kaya sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laban nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko banay pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Labi kay ko paminaw.
5: So mo ni mo ginatumaron?
4: No, ditribayo kapi sa buntag. DTS Coffee Mix.
5: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
4: raw. Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatong sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako

0: TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para aron mo aptika.
3: Mag may TC na kada adlaw. Oha, usbon ako. Sa mga gataas ang uric acid, sugdanan nato mga higala ang pag-usab sa tong lifestyle. And of course, sugdanan nato mga higala sa pag-inom sa Mighty C o DTX 500 mga higala. Yan, muna'y usas mga sulbat yun. The best nga buhato nato kung naantay hyperuricemia. May gouta. Ibig sabihin, may mga aray, agi, agoy. Oh. Agoy, tas mga tuhod ba? Oh. Aray-aray, tas mga tuhod. Anyway, ayaw galing mo to sa mga higalaha sa tuang Klinika D3 Bio.
0: Go vitamins!
3: O, kana, ang atuang D3 Bio, mga higala, muli pinakauso kaayo karon nga klase sa vitamin D3. Yan. May vitamin D3 na ka, may BCO pagyug ka. Ang D3 Bio, mga higala, no, gatabang ni siya na binagyod sa mga gusto magbawas og timbang. Then, ganto mga mamis. Very stress ka, ayo. Ayaw pasagdi ang lawas, mga mamis. No, binagyodin ganto mga asawa. Kinahanglan ka nun ay glow ang atong pamanit. No, hamis ta. Batanong na atong pamanit. Ayaw pagpa-stress dira. Pag-inom dira o D3 Bio kadaan lao. Makatabang na. Para nga glow ka ayo ang pamanit sa atong mga misis. Batanong gyapon ba o? Oh. Grabe si Mami, eh. Ah, mag D3 Bio ha. The same time sa mga daddies na to nga very stress kayo. Labi na ganito may mga balatian na mga kaedad na senior citizen. Mag D3 Bio ka daan lang. Ang atong DTX Beauty Soap, para sa may mga bugas-bugas, katol-katol spanit, skin diseases, pag DTX Beauty Soap mo, yan. Then, gahinay na ang performance, panahon sa kagabion, tulumanon, ni Mrs. o ni Mr., ang labing-labing, murag usahay ang labing-labing mo paingon na sa away. Experience mo na? Oh? Ka-experience mo na ang maglabing-labing mo niya mo paingon sa away? Ay, pag-extend herbal capsule dira. Ha, pag-extend herbal capsule. Kung naakas dipulog, naanis mga butikas dipulog. Yan. And of course, sa ubang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa mga mahiligon ng kape, mga higala, instead nga hunungon ni imuhang kape, ilisin na. Ilisin na, pulihin na, og herbal nga coffee. Kung ganaan kag herbal nga coffee, hala, sisingi, sulayin ni nga ton DTX coffee mix. Yan natay pinakabago, natay bagong klase sa kape. O natay bagong mga higala. Bagong variant sa coffee na to, DTX premium coffee. Muna yung pinakabagong kape ron. Oh, patsada ni kay wala ni siya'y asukal. No sugar, pero lami, mga higala, yummy. Lami kayo, mga higala, lami kayo. Humot o very healthy kayo. Inumdumi ka nun ay, sa DTX coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wow. Anyway, mo say babay ko higala katong oras, limited kayo. Mapon mag-uban-uban kayo punta the same nga oras. Sa tanan na to nga mga consumers, mga kaklinika na to, kanunay gagamit sa to mga product. God bless sa tanan. Salamat kayo sa to mga listeners. Until tomorrow, the same time. Sa mga kaditex na to, mga kaditribayo, tara, mga penata.
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Mga pinata!
6: Yes, Visayas!
5: Og Mindanao!
6: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
5: Mm-hmm.
6: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop og Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin tag, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan na adlaw, mga suking tig paminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tig paminaw, Doc.
5: And of course, may adlaw ka Dragon Mail. Yes, welcome kaayo mo sa mga ato sa mga listeners, no, sa Bisaya, sa Guminaw ka Dragon Mail. Welcome, welcome na sa kamo mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa. Ang pagpakabana sa mindfulness, bani kami niya ka Dragon Mail sa pipilang minuto sa niya na sa inyong busigalag alagad sa kanginan. Ay mo kalimot, ha? Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold. Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Ay, pwede mo nga mo text sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Just text me and call mga sokin. Take pa minaalang usap sa ato sa mga hisgutanan may tungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. Ha? And of course, mga sokin, take me now from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagbagayon mga sokin, take pa minaw mga kapsula. Ha? Uban pa niining mga produkto. Ato usap nga ang aying protektahan ang ato usap nga panglawas sa gala. Ang yan ang nandun na tayo daily supplementation. The prevention is better than cure. Ang dili ang kabalakan mga sokin, take pa minaw. Kaya ang ato sa mga produkto nga napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede ninyo na sa ipagsabay mga sokin, take pa minaw sa pagtumar ni ini. Buntag o hapon, mauna igala, 1 hour after or 1 hour before, di ba? Mauna igala, pinakarindot kayo. Kaya ang ato sa mga produkto mga sokin, take pa minaw, kompleto na sa nutrients, ingredients at saka nagadaing classes vitamin C. Ang ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato sa mga Dragon Massage Oil, ang ato sa mga Kiskin Glow, kanisya nga mga produkto mga sokin, take pa minaw, napakabaratog, napaka-epektibo nga mapalit ninyo sa nagadaing butika o mga sa Bisaya, soga Mindanao. Aside, anak mga sokin, tig paminaw. Skin rashes, no? Atong hisgutan karon may tungod sa problema sa panglawas. Daghang na problema mga sokin tig paminaw. Sa ato sa mga makaisunan, basta skin rashes gani, mangutana ng uban unsa may mga hinungdan. In our modern world mga sokin tig paminaw, skin rashes can have many causes, ha? Reaction to chemicals man, sa sandan, sa adlaw, or sa insect bite man, or sa alcohol og ang detergent mga sokin tig paminaw. How about sa mga children, Doc, ha, na nangutana sa ato ang mga sokin tig paminaw? The number of 103, last number. Our children, Doc, how about, no, skin rashes are often caused by food, no? Rashes from chocolate, peanuts, no, di ba? Dairy product of uban pa mga meat on sa mga pagkaon di mga sokin tig paminaw. 75% of children's mga sokin tig paminaw skin rashes, no? Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw, ang katapat lamang ni ana Dr. Punji Soap, gamitan ninyo kanunay sa inyo ang mga kabataan, sa inyo ang mga hamtong, nanay man o tatay man, di ba, lolo o lola man, basta kay mugamit mo Dr. Punjisop, siguro mga sokit tigpaminaw, wag tangon ang inyong problema sa pamanit. Basta mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, barato na, epektibo pa, naana sa mga butika o parmasya Visayas o Mindanao.
6: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega 3 o omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang oga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, 8.
0: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtagal.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, Pizza 31 o katapusang adlaw ni mga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Okay mga bay, og mga adlawa, musulod asab ang laing bulan, mao ang bulan sa Agosto. Kaya matod pa to, ang bulan sa Agosto mga bay, muni bulan nga magpagusto. Unsa may magpagusto sa bulan sa Agosto ha? Kay karong gabiuna panamilit naman sa bulan sa Hulyo. Ang mga nagalag Hulyo ron, namilit na, manamilit na. Mukanta nag, manamilit ako, karun kanimo. Kaya naman, ugma, musulod asab ang bulan sa Agosto. Dili kay maugmaan, karong alas 12, Agosto. Karong alas 12 sa tungang gabi, Agosto na. Okay, matapos naman ang Pizza 31. Musulod asab ang Pizza 1 sa bulan sa Agosto. Sige mga bay, ano na mga pagtimbaya itong hatang pagtagad? Okay, gikandiya sa itong higala nga personnel sa DSWD nga mao si Ma'am Mylin Bakil. Matubato ni Ma'am Mylin Bakil. Mayong gabi, bay! Mayong gabi na ni mo, Ma'am Mylin, diha sa Poblasyon Tayasan. Kumusta diha si Mampat? Hanga naminaw karon, niningatak na nininga kagabihon. Okay ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, mayong gabi, mga higalag mga bay, diha sa Barangay Kambay. Sa mga Jukinto pamili, nga gipanguluhan diha nila ni Tio Jesus Jukinto, ni Tia Elvi Jukinto, ni Madam Maria Bungangira. Oy, Madam Maria Bungangira!
1: Happy birthday!
0: Madam Maria Bungangira!
1: Happy birthday!
0: Okay, good birthday na si Madam Maria Bungangira. Si Paang Buto, 35. Aniya sa tanan-tanan na. Happy birthday, Madam Maria Bungangira. Nga naminaw karon itag na nagkagabihon. O kauban sa mga pamilya diha nga si Bay Bubord, si Bay Michael, si Dong Alpe, si Bay Jerel, si Ma'am Michelle, si Ma'am Jarlene, o tanan ng mga Jukinto pamilya. Samtang sa mga Tanaid o Duran pamilya, ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid di Bagyu Duran. Sabdiha nga sa Manse Binoy, way undang sa pagpaminaw si Ma'am Lin Tugdang. Kauban ni Sir Manuli Tutugdang. Samtang rin sa matuog na si Ma'am Alma Scarpe, nagikantahan na ni Bus Holyog manamilit na ako. Niya, nangayon pa itong kanta si Ma'am Alma Scarpe gabi o The Memories of Love. Niya karon, usan na po yung pangayon ni Ma'am Alma. Magkulat na kayo, mangayon po kanta si Ma'am Alma Scarpe. O niya, ni Ma'am Christy Ta Abdul Monte, may gabi niya Ma'am Christy, deripod sa Magtuhaw, kanunay Waypakyas, kanunay naminaw si Bus Digoy Herodias. Napod kauban niya, anaminaw si Bus Dindo Avrincilio Vlog nga kanunay naglaag-laag. Manay naglaag-laag mga amigo, mangliso sa mga radio, ibutang giyod sa Star Radio ha. Niya sige ha. Kinsa pa mayo para to matimbaya dia kay basig magmahay sila nga wala to matimbay ang uban. Sa tanan-tanan ha nga naminaw karon ta kag gabion, maayo may gabi giyod kada tutaran. Oy si Ma'am Luz, kauban siyang partner ha, si Ma'am Luz. Ma'am Luz Suniega, ang presidente diya nga sa barangay Palaslan, mga bay, presidente sa mga senior citizens, mga bay, nga always po diya kagabi, di kay kagabi, kada gabi, lain lang kagabi, kay naitabo na gabi, niya kay kada, sige na kada gabi. Sige, ganyan, doon na pa'y lain nga pagtimbaya, mga bay, at itong hatang pagtagad, okay, matupato ni by Dennis Demos. Maayong gabi, idol. Shout out. Watching awaan ayungon, okay? Bede gabi din mo, idol. Dennis Demos. Kaysab ni Ma'am Mylin Bakil. Maayong gabi, mga bay. O ba pa diha, ha? Adaghan na silang nagtimbaya nga wala pa nato mabasa, mga bay. Okay. Di ilain. Timbaya atong hatapagtagad. Amitchat atong amigo. May gabi, Brad din. Great ko sa akong pamili. Baguio pamili, Perolino pamili, Texon pamili, Saranillo pamili, Dene Deji Bungangira nga nag-birthday. Happy, happy birthday, Deji Bungangira. Then palihog ko og pa-music sa Magulat Ako by Victor Wood. Magulat ako sa mani. Bay, magulat ako og maghulat ako. Lain raman na nga magulat ako. Kaya magulat ka ng nakalitan ako. Hindi ka nang maghulat. Mag-atang dyan ang maghulat. Sige. Marek paminaw ko. Maghulat ako ni by Victor Ward. Kada lang Brad. Salamat. God bless din. Tugnaw kayo Brad kay Sigi ug Ulan. Then diha di ay sa Tamaw Brad. Inday Elden Tolbo. redoble. Inday Nele Torres redoble. Okay, salamat na. Gika na ni Ma'am Genileta Matiyo og ni Brad Nilon Pirulino. Okay, doon na pala, Andre. Ang pagtimbaya, mga bay o mga kahando sa itong hatag ng pagtagad sa itong mga tulumanon. Gika ni Ma'am Mylin Bakil. Bay, request daw si Mama Kanta. Ikaw ang bugtong gugma. Tiway ba? Okay, ito ang pagkataon ha. Ang ikaw ang bugtong gugma og naaba. Okay? Dahil ni Ma'am Emily Balasabas. Ma'am Emily! May gabida ni Ma'am Emily Balasabas diya sa Poblasyon Tayasan. Okay? Ni Ma'am GC Samura Kamanso. Good evening, Idol. Pa-shout out from Talanyug Ayungon. Okay, diya sa Talanyug Ayungon. May gabida ang Dapita. Okay? Ni Ma'am Ninet Indunelia Tinebruso. Bye-bye! Bidya ni Ma'am Ninet. Patos pun ha. May gabida ni Ma'am Ninet. Ni Ma'am Emily Balasabas. Ni Ma'am GC Samura Kamanso. Insab ni Ma'am Mylin Bakel. Ni di pa isip ni Bay Dinos Dennis o sa uban pa na naglantaw diha o ni Bay Ginilita Matiyo may gabi ipod o yung subs tanang-tanang hanggang namin o karon good evening o maayong gabi samtang ato nga pangitaon pa ng mga request ano yung sakay nabasa man ko sa ulan ron mga kumpatukaron ang kanta sa Diyos nga basang basa sa ulan
2: mga lama sa

0: Lodong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una lang ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado, makabulik, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga buti. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: maglilagsik o adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta! Mag-Hard Max na!
1: Max masarap pag naka-Hard Max!
0: Mapalit sa mga butika!
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pero ay barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
4: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
7: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
10: Atong oras mga bay, 28 minutos ng bilabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tagna, gihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Delikahe, arthritis, taas o uric acid, taas o sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed. Mas tasagsan ton, purity 5 times beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magangkod may panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Aix Pharmacy sa Ingon. Mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
9: Mga lama sa kagahapon.
10: Sige mga bay, itong hatag pagtagad kini mga pagtimbaya karon nganiya sa to ang pag-live sa to ang atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, amato pa to ni Ma'am Emily Balasabas. Good eves bay, pa shout out goal bay ron asa ko nga kauban nga nangahadlok asa kusog nabaha kanina, salamat. Okay, gibaha bitaw ganiha tungod kay kusog ulan ma'am, bitaw nga ganiha na ba nabasa may kong sapatos og kining pantalon pagpayong diya sa gym tungod lagi sa kusog nga baha nga baha po na mga karsada. Okay niya dayon ni Ma'am Ginelyn Gordon Celio Caldera. Good evening bye. May gabi na ni Mubay o Ma'am. Okay, di ang ipod ni Kwanya po ni Sangay Ronnie Rosiana. Maayong katugnaong Sangay. Okay, magabi din ni Mo Sangay o may tugnaw po kagabi on dia sa Barangay Saying. Sige, ni Ma'am Ninet Indro Nilet ni Bruce. Ma'am Ninet, maayong gabi Ma'am Ninet. Sige, doon na pailain ng mga pagtibaya mga bay ng itong hatagan o pagtaga nining atak na nining kagabi on. Okay, nga doon ay pagtimbaya panawagan dia sa Barangay Ilaya mga bay. At ito nga hatapagtagad kay basig na minaron si Kunsihal. Adira ha, asa naman to? Okay. Si, nanawagan si Elsa Blanco. Adira ako lang tinungalan ha. Elsa Blanco Duminda. Okay, Elsa Blanco Duminda. Mayong hapon doon. Okay, ganiha man yung wana ko bantaya kay doon ay ikuan ko. Kaya nga atin ang activity. Ganiha din yung alauna 52. Mayong hapon doon. Kumusta na mo diha? Hangyo ko kanimo para sa kuwa nga amiga nga si Kagawad Yen Kamerong taga Barangay Ilaya nga ang iyang magulang naa sa provincial hospital dumagiti nanginanglan sila og financial bisan ginagmay lang kung kinsa na ay malumong kasing-kasing. Adaghang salamat from Elsa Duminda in Butuan, Mindanao. Okay, namatupatong nga yakunong amiga si Kagawad Yen Kamerong taga Barangay Ilaya nga ang iyang magulang naa sa provincial hospital dumagiti ni nanginanglan kini og financial bisan kinagbay lang kung kinsa na ay malumong nga kasing-kasing. Daghang salamat from Elsa Duminda in Butuan, Mindanao. Okay, taga Butuan, Mindanao ni nga nanawagan ni paglataog confirm ni Kunsyal Yen Kamerong diha sa Barangay Ilaya. Sa mga bayan dito maglangay atong hatabagtagad kining sugilano ni Gladys uban sa tuang tulumanon
11: mga lama sa kagahapon.
10: There
11: by Ronnie Bay.
10: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bay og sa tanan nga mga suking tigpaminaw ning imong lanog na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
11: mga lama sa kagahapon.
10: Byron Ibay, tagua lang ko sa pangalang Gladys, taga Himalalod. Kaniadto, branch manager ko sa usa ka dako nga kompanya sa Manila. Apan karon, wala na ko'y trabaho og mibalik na lang ko sa among lungsod. Gusto na ko nga ipaambit ang ako ang kaagi aron mahimong leksyon sa uban. Nagsugod ang tanan sa dihang production worker pa ko sa usa ka kompanya. Dito ko nakaila kang client, usa ka janitor. Tungod sa akong pagkagihan, matinud-anon o buutan kaayos trabaho, napromote ko isip supervisor o wala pa'y duha katuig, nahimo ko nga branch manager. Sa mong higayon, nahimo na kong uyab si Clark o malipayon kaayo ang among relasyon. Apan sa dihang, nahimo kong branch manager, nakaila ko ang regional vice president for operation nga si Noah. Tungod sa iyang kataas og posisyon og sa akong pagtuo nga siya ang makahatag kanako og mas maayong kinabuhi, nahimo na ko siyang hinigugma. Usa ka adlaw atubangan sa daghang empleyado, gibulagan ako si Clark og gipaila si Noah isip akong bag-ong uyab. Nagpakiluoy pa si Clark nga dili ko siya biyaan. Apan ang ako ang atubag, daku ko og pangandoy sa kinabuhi. Og dili ko gusto nga maglisod sa maabot. Ito ko nga si Noah ang makahatag sa tanan na kong gikinhanglan. Sa wala pa si Mibiya, usara ang iyang gisulti kanako. Gladys, mahayan raon niya nimo ang imong gihimo. Wala na ko si Rishuha ang iyang gisulti. Pagkaugmang adlawa, ipatawag ang tanang empleyado sa kumpanya tungod kay adunay dagkong promosyon. Ang regional president o ang general manager ipadala sa Taiwan aron modumala sa bagong branch sa kumpanya. Malipayon kayo mininuwa. Sigurado kayo may nga usa ka namo ang mapromote. Samta naghulat sa programa, nakita namo si Clark nga nang limpyo sa salug sa venue. Ikatawaan namo siya. Ito'y apagan ininuwa o giyabo ang iyang kape aron nga madugangan pa ang trabaho ni Clark. Pag-abot sa CEO, nga si Mr. Apollo. May pahibalo siya nga panahon na aron iyang itugyan ang kumpanya ngadto siyang bugtong anak. Nahilom ang tanan. Pagkatawag sa ngalan sa iyang anak, halos dili kumakatuo. Si Clark ang mibarog. Ang janitor nga akong gitamay o gibulagan, maudi ang bugtong anak sa tag-iya sa kumpanya. Mitindog siya sa entablado o mingon. Gladys, wala ka makapasar sa akong pagsulay. Ang akong gipangita nga mahimong asawa mao ang babae nga mahigugma kanako bisan kinsa pa ko. Dili tungod sa akong kwarta, katungdanan o sa akong pamilya. Murag natumpag ang akong kalibutan sa akong nadungog. Kumaniad to, gitangtang sa katungdanan kami ni Noah tungod sa among dili maayong batasan. Karon, mibalik na lang ko sa Himalalod. Nagtukod mi ni Noah og gamay nga tindahan og nagbuhi og mga baboy. Aron, arunay panginabuhi.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon beauty soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Mga penata!
13: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
14: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
12: Mga penata!
14: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
16: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangnak buhol. Ang akong kasi nagsiyan sa NAMS capsule, naghan kong limuhat sa malay, o hago ko mawala rasam, o lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libati.
17: Kaning high blood, traitor nga ba natin, ah?

natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.

0: Ikaw ang buhay ko. Atong gihulip sa kantang nga gipangayo ni Mamaylin Bakil, kundi niya mama, nangayo kini og kanta nga naguluhan og Ikaw ang Bugtong Gugma. Niya kay wala man, tagpangita, wala man. Muna kay, yun man nga, Ikaw ang Bugtong Gugma. But nagpasabot, Ikaw ang Kinabuhi ko. At lang isla, ma'am, ha? At lang isla, Mamaylin, ang ipangayto kay, ang ipangita, wala man rin, ma'am. Muna nga, ang imbis nga, ang Ikaw ang Buhay ko, atong gihulipan sa Ikaw ay, nabalihin noon. Imbes nga, Ikaw ang Bugtong Kong Gugma at ang gihulipan og Ikaw ang Buhay ko.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Adong oras mga bay, 54 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinamong attack na. Gihatod ka na to sa maski pakusgan og maski paepektibong herbal food supplements na mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis sa banbang nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumari kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamas pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bagamu sa lamian hamot og herbal pa yung coffee, ani-ana, gepila ila ang pinagabiktibo, ng herbal coffee ang Dragon Fruit, herbal capamex with insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, tataas ang kolesterol og dilema katulog, tilawin di senyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit, herbal capamex with insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan, og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayad, wala mga pagtimbaya diretong hatag na pagtagad sa ito ang panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay? Doon ay kretings diri ha, itong basahon pagbalik, akin mga pagtimbaya diri. Doon na po'y bago ng mga pagtimbaya mga bay. Okay, doon ay pagtimbaya diri. Atong hatag pagtagad, akin ang kretings mga bay. Sa baha ka dyan lang guys. Sa itong tanong mga ikso na di ha, mayo nga gabi yun niya. Doon ang pagtimbaya ha. Diara, na kaya na usap matukalit masyag bagulbol ang kwan. Kalit ang bagulbol ang computer. Adira, dyan ang mga pagtimbaya. Agi ka ni Marmar Digit. Good evening, bye! Pa-shout out ko ni nung Bewan nga nagtikong-kong asa daw yan. Then request ko chong ang journey. Nga salamat, bye! Minaura, misay mga live. Okay? Maday gabi na nimo, Ma'am Marmar. Kumusta niya si Bay Noel Chan Kapunay? Ania, dito sa request ha, hulata lang kay doon namin nag-una pong request, Mamarmar, hulata lang ha, ang mga request nga journey. Kaya nakauna og request gani ha, si Bay Nilon Perolino sa maghulat ako. Samta doon na po yung request ha, doon na po yung request si Ma'am Alma Escarpe de Rey. At basa ng greetings ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, Bay Rune, una ni mo, ni Ma'am Eva Deji Maria Bungangira, Lula Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet, ni Dainese, ni Julio Jumar Libet, Amer Sultan, Jana, Cyril Carl, Giancarlo, og sa tanan na lang naminaw, gikan ni Alma Escarpe. Request kong song, Release Me, og salamat sa pagbasa. Uy, ang kanta ni Ma'am Alma Escarpe, gahapon, The Memories of, sa to? The Memories of Dreams or The Memories of Love? Karon hinoon, mirito sa masya og Please Release Me. Sige ma'am, hulata ha. Hulata yung kanta. Ma'am Alma nga Please Release Me. Dahil kang mamarmar pod. Hulata ang yung kanta mamarmar kay atong unahon sa patukar. Kinigipangayo nga awit ni Bay Nilon Perolino nga naguluhan og maghulat ako. Victor Rod, ba niya? Why Victor Rod? Ato lang islan kay mawala pa paghihapon yung kanta ha. Agi-revive rin eh. Nilang asay tino din na kanta nilang duha. Isay na kao nagkanta si Victor Wood or si Max Urban. Okay. Ano yung kanta ni Max Urban ang Maghulat Ako.
1: Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha
3: tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alano nagsiging ulan-ulan outside ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang circulation mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo'y namatikdan at yung mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw daily active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit yun mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor mo ka na igala mga pinalangga kong tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga klases kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang akor mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
3: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Tama sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 12 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga tagna, ihatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyong madagaan. Tiguma lang ang walay sulod nga cartoon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. Ang adunay higayon nga makadaog og cash prize o abugas. Para sa Amigos Coffee, maoki na inyong madagaan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mausap kini ang inuhang madaogan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa ka nga winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya. Himsog ug mas matan-on nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Busa sa pay imong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagan lang o i-message lang ni maong numero ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan nilang programa. Matag alasays, hangtod sa alasays imediantak na sa gabi eh, Lunes hangtod sa Sabado o ni Kuya Angel Blaise Sason. Sa Sugbo, o diha sa lalawigan sa Sugbo, o diri sa lalawigan sa Negros Oriental, mapalit ka na sa tanan ng mga butika ang Amigos Capsule o Amigos Coffee. Ilabi na gudira sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lamang sa Kagahapon.
2: Sige mga bayan, ito maglangay. Ani ang gipangayo nga kanta ni Ma'am Marmar Deget nga naguluhan o The Journey nga giawit ni Lia Salunga.
0: Mga lamang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Shiva Essential Oil ay kawas

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asasaga, ma'am.
4: Matuong.
3: Bila edad ni mo?
4: Sa 28.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, kung saan mo yung tail?
4: Nang hubag, siya maayo.
3: Nang hubag tanan.
4: Oo, kanina inyo, abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paa.
4: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung bata.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
3: Kailan na itadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na din ang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray, gino.
5: Salamat, mga idol.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagyud ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uliun sa nako ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Atong oras mga bay, 35 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kin mga tagna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May isa ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagwalig-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lib Steacids and the sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakaditoks ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Adventist Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong puso ang permintira magsakit. Tukal yun itumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa padak ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
11: Ubay special nga okasyon nga makay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 52 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga takna, gihatod kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahi. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang maumang sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay duna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplos lang kini sa bitado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplos nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal ug sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarasa Restaurant in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sigabay, dun ay pagtimbaya si Ma'am Levy Bakil. Ay, mihoy mga bay. Matubato ni Levy Bakil. Good eves by Musiout out ko una nimo. Bay sa kuang mga pamili Bakil. Tanilon pamili, Amihoy pamili, Camiro pamili, Belio pamili og sa tanan na lang nga naminaw. Rating 7 prom Levy Tanilon Bakil Amihoy. Request kong song Touch by Touch. Okay ma'am, wak mantay Touch by Touch nga kuan ha. Okay. Mga slow lamang ta itong ipatukar sa itong mga lama sa gahapon ganang slow ganang mga hinay ba. Nakini nga Touch by Touch. Pas-pas man ni ma'am. Ay kabalaka ma'am ha. Ay kabalaka. Kay kining Touch by Touch, ato nang bisayaon. Ang Touch by Touch, ang bisayaan na ma'am, gikumot-kumot. Na, kuan maghihapon, paswas maghihapon ang gikumot-kumot eh ma'am. Ato lang Tagalogun ma'am, hawak kamay. Tulad ko na ma'am ha. Ang imong Touch by Touch, ato nang islan og hawak kamay. Ay kabalaka kay, ang imong Touch by Touch, ato lang tinagalog hawak kamay. Sa iyo mga bay, sa pa sa request ni Ma'am Levy Bakil Amihoy, ato nang hatagang ginagmay nga tinagsip nga panahom ang sugilano ni Gladys. Bisagwa siya magpatambag, apan maghata itong leksyon na ito nga mga kaigsunan sa tanan nga mga katawhan, batag tigulang, tambok og niwa. Tanan, nagmaghata itong leksyon ang iya nga sugilano.
0: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
1: Mga bay, dako kay mahatag nga leksyon ang sugilanon ni Gladys. Kung diin mga bay, saya nga pagpanarbaho dito sa Manila. Nahimo siya nga usa ka production worker, dayon nahimo nga saya ang pagkakugihan, nahimo supervisor, nahimo nga branch manager. Unya do na siya nakaila nga usa ka janitor, ingan lang si Clark. Malipayon ka sila, sila nga relasyon ni Clark ug ni kini ni Gladys, unya kay si Clark Town, usa ka janitor, unya siya padayon ang iya nga pagsaka sa iya nga posisyon. Gikan sa production worker, nahimong supervisor, then nahimong branch manager, manager mga bay o maghandos. Unya, sa pagsaka sa iya nga posisyon, mas doon na pa may kanabang nga taas pang posisyon. Tiaw mo na nga usa ka regional vice president for operation. O ito nga, iyang nakalimtan. Iyang gibulagan. Si Clark, mga bay, kay taas na gudi ang posisyon niya. Mas nakauyang pagtaas ng posisyon. O ito nga, di po lalim. Ang pagbulag, di mo na nga bulagan ni mo daghan nga maminaw. Dayon nga, kana pa nga murahin o gabi kay may taas na yung mga rangko. Yung mo na nga daw-daw ko sa kataw. Kundiin, iyang gipaila. Ang usaka, kana pa nga iyang nahigubang bago nga mo sinuwa. Iyang gipaila. Nga may bagong hinigugma. Unya, mo itong gianunsyo na sila nga management nga huwag mga adlawa magtigom tantanan kay doon ay promosyon nga mahitabo. Unsa bang promosyon na mga bay nga imbis promosyon, demosyon. Nga usama di ito. Ang ilang ginaog-daog nga ilang ilang janitor maumba di anak sa tag-iya. Unya muna may magdumala hinuon mga bay mga kahando. Muna nga, binako ni Bay, kinaisigwilan yun ini o sa kuwan rin ganang sa mga content rin hitabo. Sa mga salida sa radio o sa mga drama sa TV. Nagkabali may noon. Kita mga Bay. Yan ang ipadala ni Gladys nga sigwilan nun matino o magdili o mugnar ba siyang una-una. Maghatag yun negleksyon atong tanan. Nga dili, but pasabot mga bay nga ang tao nga magkabulingot, ang tao nga walay tarong ilis nga maglantaw na ito nga ikasugata diha sa kadalanan, aka na siya, kabus na. Mas, nga naman mga bay, ay kikinigun hinun nga mga adunahan, magpakaroon ino man silang pobre, kaya nga naman, arway buhulam. Walay mangutang, uusap ba diha, magpakaroon, di ba, hadlok, tulison, unya, lantang nga kita po nga mga kabus, bisag pobre kayo, mag-mistig maayo para inon nga dato. Wita mga bay, ang leksyon ini, maunay nga, ayaw paglantaw sa posisyon sa tao, paglantaw siya nga porma, abi kay ka na siya, mumagunay kay kalabanan good mga bay karong panahon na, abi kay makita nga, ang sinina niya taon, daan na kayo, nagkusbat lang agi, diba sa'yo makita niya, marapag nga, ipakaubos na lang tao tungkol sa iyang binistihan. Mawag sa bayang posisyon. Muna nga, hinumdumi, naging na ba ang ginoong kinsa itong magpataas, ipaubos. Kinsa itong magpaubos, ipataas. Muna nga, bintahang tao sa kanunay nga kita mapinabusanon, aron nga ana kanunay ang Ginoo. Para itong tambang ha, manghinaot ko nga katong nga maong nga sugilanon, ni Gladys, maghata ka itong leksyon tanan, nini nga kagabihon sa itong katulumanon, mga lama sa kaghapon. Okay, anong kipa kayong awit? Ani Ma'am Livy Vakel Tanilon Amihoy, ang hawag kamay.
0: Mga lama sa

kung saan ka man naroon. Nais kong malaman mo, ako ngayon maligayang maligaya. Ang sarap ng buhay ko ngayong magkahiwalay na tayo. Pero huwag kang mag-aalaala. Naaalala pa rin kita sa tuwing kukulog at kikidlat, sa tuwing maghuhuno sa mga balat ng ahas. Naaalala kita. Ang pangit mo kasi eh.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ako si Lian Chamicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-toxol. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nuna yung gumakasakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mao gininte na ako ang nang daghan ka yung salamat sa nang na mao yung nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana.
9: makapadasi.
10: Hard mama.
9: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-hard mama. Extreme na.

0: gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Paminawd ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
3: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright di na, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, alas 5, Pinte.
7: Aniya na mga bay, ang programa nga pagatulog dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kabuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawit, di ka ka mahulog.
8: Sabi ko, Lindol, stop! Stop!
7: Atchuloy! Aniya na, ang pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Chicks, Coffee Mix.
1: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DX 500.
6: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
5: kuan yung sakit yan mura ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number 1 yun ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, Corona extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
0: Double sum pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nga malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
11: Merna Bromo.
10: Pila edad nay kusga nay?
11: 60.
10: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
11: Dugay na gyud pag kuan ani.
10: Pagsugod
11: gyud. Sugod oo.
10: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
11: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
10: Okay, sa una day na
11: ikat 180, 200.
10: Muna yung blood pressure ni mo.
11: Bisaga, inong pa kumpara sa high blood.
10: Karon wala na kailangan gino.
11: Wala, Jude.
10: Kanarang Amigos Coffee. So, pirmaminti na ka naginom, dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
11: Wala pa ituig kay Jutay ra man ang among kuan.
10: Jutay ra. Mm. Asa dapit inyo diri sa Tayasan nay?
11: Matuog.
10: Barangay yapon.
11: Barangay yo.
10: Sa mga naminaw unsay ikasulti di mo nila nay?
11: Aw, di mo gamit sila ani aron makabalo sila nga maayo sa lawas.
10: So maayo yo dang amigos ko. Imo jong napamatud-an. Sa dagang salamat mga idol.

si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 5:58.
3: Ano yan na mga bay? Ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kapuntahon, pamukaw mano pamulabog. Di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
4: Sabi ko, Lindo, listap.
5: Listap.
6: Atsuloy!
3: Ano yan na? Ang pakurat sa kapuntahon. Kauban ni Bay Ray on air.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio. Lasais. Tres. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

adlaw mga binangga, mayong adlaw mga kastasan. Kumusta naman ang ato ang mga magbalik kay Sikay diyan, no? Magandang araw sa ating lahat.

virus, mga bakterya karon mga higala nga labihan ka mga isog na. No, mas isog na ang virus karon mga higala o bakterya kaysa tao. Amo nga kina

isog na kayo ang virus o bakterya hinuon. Mga kaigsuunan sa mga sakit, dali na lang takbuyan. Maong nag-uya-uy sa kalisod, kanunay lang mapuntas tambalanan. Lisod gayod ang magkasakit ng taon. Kaya ang imong tinigom, kulang pagani nga gastoson. Ait kayo kung kining tanan sigihon.

pinaka-importante yung panahon na mga higala. Maugyod ang pagtumar sa astasan. Ato ang hisgutan karon mga

Good, sa to ang lawas. Iso naman taglito ka ni mga higala, no? Kaya itong dila ba pagka makasasala? No, niya matod pa ang astasan mga higala 54 times.

sabay kipaabot na to mga higala, no? Ay kita, di kita dapat nga magduha-duha mga higala sa ato ang produkto nga astasan kaysa kung nanggiingon niyo sa unahan. FDA approved ni siya mga higala. Oga, why kadlukan tungod kay halal certified lalang sa itong mga kaigsuunang Muslim. Okay, mabalik na rin daw to mga

Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: mawasan ng pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan, diligahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astaxan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Okay, mga igala, ungoing kiyan! Sa papanag-uban mga igala, padayon ta sa to.

sagol nini ang mga sangkap nini ang maong astazan mga higala. Karon ato na usab nga hisgutan mga higala ang mga benepisyo kung mutumarta kanunay sa food supplement nga astazan mga higala. Ita maglangan mga higala, una maka-improve sa blood circulation. No, maka-improve sa atong blood circulation mga higala. Nahibalo mo nga, nahibalo

diha mga higala. Onya, lain pa? Makatabang ni sa pagpausos atong timbang. O katong ganahan diha nga mausos ang ilang timbang. O kay tamsi na sila. Say tamsi. Tambok na sexy.

Onya, ika siya mga igalang. Improves fertility in men. Katong mga wise guy niya.

kita sih gig astasan dia, no? Lebih lebih akan lakin aja. Saun lah. So mo na mga ikala, no? Nya. Kutahan na sila kung saan man pagtumar po ng astasan, sir. Alangan man po na o kauno ni mo, imo gina siyang itulon.

0: ato sa sunod ngayon. Salamat sa pagpaminaw.
1: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa ng mag-atong.

0: panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alam sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
7: Ano ba espesyal nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito-string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang parita ko. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa pinamin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ng Wonder Animal
1: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mga penata! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumanguete na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
5: Okay.
4: O de yun, lami po ang katulog.
5: Karun?
4: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
3: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanstofi. O, dili lang Nanstofi, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadiang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat
7: sa pilit
6: ko ni Ma'am
7: Arlene.
6: Salamat kayo,
7: Ma. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh, yeah!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapagdasi.
7: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Ay pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: ko si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma, tumar gud aning may TC ma. Tumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa may TC semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina, wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay may TC epektibo jud kaayo.
8: May TC ang alkaline, ya vitamin C mapalit sa mga buhi. May TC 500.
12: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Semana lang nawala jud ang sakit, nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kaayo ang GTX 500.
8: GTX 500.
13: Mapalit sa mga buhi. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dingin na sa Detribayo o DTX 500.
8: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
15: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka!
16: A message of concern from this station.
17: Uy, do! Karo sa mga naabot to?
18: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
17: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
18: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
17: Uy, anong undang mga? Ano ka't sinakaw?
18: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
17: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa makadik-adik ta.
18: Unda nga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
19: Kining maong pahinumdum gihapod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
20: Bebe, nagka-uyab naman yung takaroon, bebe. Mag-menu na ito, bebe.
21: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin na ito sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
20: Bahala na, bebe. Dili, tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
21: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot yung ka.
0: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
22: Nausam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
23: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi. Kinipisi. Maunay ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson kining ako kinabuhi.
22: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
23: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
24: Uy, Jay, unsa man ang imong gisunod sa sako?
25: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
24: Uy, wala ba ka masayod, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak? Kaya makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
25: Nya, yeah, unsa man di akong buhaton, Zay?
24: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
25: Sige, Zay. Salamat si mong tambag. Sugod ka ron, ako na lang himusuan.
26: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
2: Kining maong pahinundong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
27: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
28: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
29: Feel the music, Star Radio!
28: Oras sa Star Radio. La 6. 56.
30: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
31: 5 plus 1.
32: 2.
31: 2 plus 2.
32: 4.
31: 4 plus 4.
32: 8.
31: 8 plus 8.
32: 16.
31: 5 plus 4.
32: 9.
31: 5 plus 5.
32: 10.
33: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
34: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
30: Para sa smart kid, Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: One Heart sa unang distrito.
3: Mali pa yung napunta nga nata yung programa nga ani para at least mapaabot po natos katawahan kung sa itong mga plano. May salamat sa kista na naminaw sa itong mga listeners. Na.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhilang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Kai Chong. One Heart sa unang distrito. Ug ania na

Magandang gising! Mayong buntag, Dakbayan sa Dumaguete, may buntag probinsya sa Negros Oriental, mayong buntag, unang distrito ng lalawigan sa Negros Oriental. Mayong buntag, may buntag ka natong tanan. Welcome nining atong programa matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa atong batanong kongresista Emmanuel M.M. Lim Kechong Iway. Sa ngalan usab sa atong inahan sa unang distrito kanhi kongresista Inday Josie Lim Kechong. Kini si Mike Ramon inyong makauban karon ala sa programang One Heart sa unang distrito. Live kita na nuka dinhi sa Energy 93.7 FM Dumaguete City. Kundiin natong coverage ang segundo distrito ning atong lalawigan, nakipasad ang pipila ka mga areas sa unang distrito. May butag sa tanang maabutin atong pagsibya, ilabi na sa Canlaon City. Good morning, Canlaon. May butag ka niyong tanan. Good morning sa atong mga opisyales diyan sa Canlaon City. And of course, ang ato ang partner din ha, no? Sa ato ang One Heart, usab, of course, ka One Heart na to. Ang ato ang maabtikong kanhi konsehal sa Canlaon City, Konsehal Valentin Armonio. May buntag sa mga lamion sa Canlaon. Ato mga sukit ipaminaw, mayong buntag kanatong tanan. No? Good morning. And of course, aron maabot pa sa matag sityo barangay sa unang distrito, we are now on simultaneous broadcast pinagi sa Star Radio Tayasan. Good morning, Star Radio. May buntag sa itong mga nagpaminaw, mga suking tigpaminaw sa Star Radio Tayasan sa tanang maabot sa ilang signal, sa ilang pagsibya, mayong buntag kaniyang tanan. Yes, matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8, madunggan ninyo ang kining maong programaha dinha sa Star Radio. So may buntag sa mga nanay, tatay, at mga mag-uuma, mangingisda, o sa tanan na to mga habal-habal drivers, ilabi na ang mga nangapi karong buntaga sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. May buntag diha kaninyo, o salamat kaayo ha, sa inyong kanunay pagpaminaw. Kini ang programa nga maghatag og dugang impormasyon alang sa atong katawhan og mga suking tigpaminaw, no? And again, this is a program alang sa atong mga lumulupyo sa unang distrito sa atong pinalanggang lalawigan sa Negros Oriental. Of course, syempre ang atong mga kamong mga suki ha, kabalo na mo ani nga atong mga programa, atong madunggan diri sa atong programa is also in a good information alang sa mga taga segundo distrito, 30 distrito sa atong lalawigan, lakip na sad sa atong mga silingan probinsya ug isla, ilabi na sa southern tip of Cebu. May buntag kaniyong tanan din ha, no? Ilabi na diri sa ato ang silingan, sa Atbang, no? Santander, no? Diha sa may Hinatilan, nakiplasad sa Oslo, o sa uban pang maabot niya itong pagsibya. Kasayod kita may gala, no? Nga sa Tabuk diha sa Tayasan, maabot sab ang signal sa Star Radio Tayasan. So, maayong buntag sa mga maingon nato siguro western side of the Cebu Island, no? Mayong buntag, hopefully, no, makahatag mo og feedback, no, dinha para ma-acknowledge nato ang ato mga lungsod dinha sa Cebu, no, nga makadungog ni atong pagsibya pinaagi sa Star Radio Tayasan, or no, maabot ba ang signal usab sa Energy FM dinha dinyong dapita? Why blima? Ha, bisan asa sa Star Radio ba gikan sa Tayasan or sa Energy FM sa Dumaguete? Nagkahiusa ang duha ka istasyon magala para maghatod kaninyo niining programa sa One Heart sa unang distrito. Good morning, no, kay Boss Ayan Lahato diya sa Star Radio Tayasan. Mayong buntag, Boss Ayan, o sa tanan nimong technical staff dinhang dapita. Good morning. Magala karong adlawa, nakaschedule tayong ato makauban na pag-usab ang ato ang pinalanggang kongresista. If you remember, last Saturday ato na hinabi si Kong MM aron sa paghatag kanatong tanan, no, sa iyahang mga expectation sa State of the Nation address, no? Pero Sabado to ang sona na itabo, last Monday lamang kung diin na dito, no, ang ato ang kongresista aron sa pag witness, pagpaminaw,
no, first hand dito mismo sa awanan sa Kongreso ang State of the Nation address, no, sa presidente Bongbong Marcos, ang ihang second to the last, ikalima o second to the last, no, nga kining State of the Nation address. Kauban ni Kong MM ang iyang mga dinapit na mga mayor, no, sa kining unang distrito. Atong maki ano ta, no, maka kwanta diha, no, maka kuha tag mga information kung kinsa ang nadayon, no, kinsa mga mayor diya sa unang distrito ang maka lusot gyud, no. Nakalusot yun, nakatanaw dito sa State of the Nation address, no? Ni-text ka na to, no? Si Boss Ayan Lahato from Star Radio Tayasan, matod niya, ha? Sakop sa Star Radio ang Mualbual, Badyan o Alegria, ha? So maayong buntag na ako'y amiga nga bisita gikas Mindanao nga niingon to siya nga one of these days mo bisita gid lagi kuno siya sa Mualbual, ha. So basun lamang makabalik to atong madala din ha, sa Mualbual kanindot ninyo nga sardines sana sardines run ba na din ha lapitas Mualbual, no. So kung ang uslob na ay swim with the whales, ang Mualbual na ay swim with the sardines, pero dili tong naasulod slata, no, kitong nagsalumpa buhi pa, no, nga sardines, no, may buntag. And of course may buntag di ay sa mayor di sa Badyan, no, atong na meet na sa nga mayor kay naa sa mga kaparintian nga ato sang mga amigo, no, dinhi sa Negros Oriental. So good morning, ha, and of course Alegria, no. So loud and clear kuno Star Radio Tayasan dinhang dapita. So kamo kung naamo dias Mualbual, naamo dias sa Badyan or sa Alegria, may buntag ninyong tanan. Of course congratulations di ay, no, sa kining unsay tawag ini manhuyod, no, tungod kay atong 30 July 30 ang state of the municipal address. Soma po ito ang ibuhat ni Mayor Rafi, no, andaya din ha sa manhuyod, state of the municipality address, as well as ang pag-abri. Matay picture may ako nakitaan. Siguro one of these days, no, makasulot ta ngayon ang bagong munisipyo sa lungsod sa Manhuyod. Nakita na ako's picture, no, si Kong MM was also there as well, no, sa ilahang kining pag-abri, no, sa bagong munisipyo dinha sa lungsod sa Manhuyod. So may mga butag again sa itong mga suki ti paminaw sa lungsod sa Manhuyod. Ilabi na din sa may Concepcion, si Bell o si Nanay Flora o ang mga angels, no, din ha mayong buntag sa may Concepcion Manhuyod, no. Si Jorain usab, mayong buntag Jorain, mayong buntag, salamat kay sa imuhang padayong pagsuporta. Mayong buntag di ay, no, abas malimot ta sa mga nagtanaw sa Facebook Live pinaagi sa One Heart sa unang distrito. Mo na yung Facebook page sa ato ang programa One Heart, one ano rana siya, one word na, One Heart sa unang distrito. One Heart is O-N-E-H-E-A-R-T. Ano, ayaw butang space, no? One Heart is so one word lang na siya. One Heart sa unang distrito. Kana ato ang Facebook page din ha, no? Uy, karon di ay unang adlaw sa bulan sa Agosto. Matay ni pakli na malita sa ato ang kalendaryo. Kami rewa kapakli dari. Ha? Among mga teknisyan, wak mura gakuan pa ni. Gadamgo pa ni, no? Gadamgo pa silag Hulyo. Oh, so kuan na ditaron August 1 ta, di ba? O August 1 karong adlaw nako, ha. August pinakaulahi. Ha, pinakaulahi nga bulan before magber. O August dayon sa sunod, September, matay Pasko na pod. Ha? So matay pasas panahon sa. Oh, so Agosto 1 ang ato ang adlaw karon mga higala. Paabot lamang kita sa ato ang atong congressman, palihog kong tawag daan kung okay na ba si congressman. Atong mahinabi siya, no, in a little while sa kabahin ining iyang mga panglanta usab, no, iyahang wala siya. Okay.
Sige, so ato ang ato ra paboto man nawag nang pud hinuon ni usahay. Ha? So okay, sayo kini mo mata atong congressman. Hmm?

0: May buntag usab diay sa lungsod sa lungsod sa syudad sa Tanhay. Natay mga nakuha diya ang mga impormasyon nga naminaw po sila nato, no? Dinha sa lungsod syudad sa Tanhay. Of course diri sa may Sibulan, no? May buntag diha kaninyong tanan. And good morning usab, no, sa atong mga kahigalaan diri sa area sa Bindoy, no, naatay mga areas diya medyo kwa na to kuno ilaha, bukid-bukid nga area ni sila, maabot ba ning yung signal diri tigpaminaw Miss One Heart. So salamat kay ha dinha sa lungsod sa Bindoy. And of course diri sa 30 distrito maabot man ang Energy FM diri, naasa tay mga tigpaminaw diri sa may Bakong as well as Dawin, no? So mayong buntag diya usab kaninyo, mayong buntag og salamat, no, sa inyong kanunay mga kwapani sila actually kining mga nay mga taga Bakong nga tigpaminaw pasukad pa sa Heart ni Inday Josie, no, nga program. So salamat kayo nga hantud karon na irog na ta sa One Heart sa unang distrito ang naagihapon kamo nagpaminaw, no? And I know sayod ko mga igala kay lagi makaabot mangud sa ato ning mga feedback nga kuha, no, nga kining ma-miss na ninyo, no, si Kong Josie. And so sige lamang, no, kay every now and then nara good nara man si Kong Josie, no, dere sa nasunang distrito, no, usahay mo nasa Ilacao, no, and then mabalik. Kung wala si Kong MM, si Kong Josie ang naadin ha, no, pero sayod ko, no, nga naay mga suking tigpaminaw sa radyo na gustong madunggan ang tingog ni Kong Josie. So as soon as pwede or available si Kong Josie, ato siyang istoryahon, no, ato siyang makauban dinhi sa ato ang programa. Okay? So uy, alang din sa mga kwan ha, alang sa mga taga-giulungan ng mga estudyante, diba? Atong naisgutan last week kanlaon, oh? Pero karong adlaw Agosto 1 naa karon, no, sa alas 8 sa buntag ang staff ni Kong MM dinha sa naaras La Libertad, pero ang ilang pagadawaton, okay, para maklaro ha, ang mga estudyante sa Gihulngan City. Okay, kitong ganahan nga mo proseso sa ilang educational assistance alang sa second semester school year 2025-2026 adto mo sa La Libertad Municipal Gymnasium karong alas 8. All right? Dili ta maglangan maigala anana sa atong linya ang ato ang pinalanggang batanong kongresista sa unang distrito, Kong MMEY Kong, maayong buntag.
1: Hello Mike, good morning Mike. Tanan aminaw karong buntaga, mayong buntag po din yung tanan.
0: Good morning Kong, og salamat kayo again, no, nakauban ta nato sunod-sunod ning Sabado. Karong of course unang adlaw, no, sa bulan sa Agosto Kong. Tuyo gid nato nga makauban ka because we would like to get your kining reaction, no, to the President's State of the Nation address last Monday. So special gyud nga segment karon Kong kay sona ang dako-dako nato nga pagahisgutanan. Kong, can you give us your mga highlights of the President's sona, Kong?
1: Well, daghan man gitong ipag-mention niya, of course, Mike, no, kay basta sona mo-cover magina sa all range of kanang mga sectors gid nga i-mention gid sa presidente, no. Pero para ako nindot to iyang last ka sona kay pagsugod pa lang daan, no, murag iyan ang gikaro gidaan, Mike, nga katong mga nasulod sa or na nasakop atong flood control nga mga problema sa una, iya yung i-hold accountable bisa pag iyang gi-mention niya, ibig sabihin pang parinti niya kay tagsa pa niya ang katong former speaker, iya gyung plano gid niya nga kung kasalagan ni gid kasuhan gid, Mike. So kato I think pag entrada niya atong una nga katusona, Mike, murag nindot kayo. And then daghan po kay siya gipang mention po, Mike, nga mga nindot po kayo nga mga atong angay na to i-expect, Mike. Like for example katong gingon niya nga ang ato ang kanang unsa ni kining income tax kuno nato, if mo less than 150,000 kuno a year, ay exempt na kuno niya. Dako na kay na actually nga tabang sa itong mga workers na ito, Mike, kay nga ng income tax ni mo, if for example, makasweldo kag by 5,000 nga, dili na kuha ang tax, so dako na kay kag ma-take home, ano nga, mauli nga imuhang shield doon ni mo Mike, and then of course kana siya murag makaingon po gabang kung kwaon nga ang kanang taksa asa man ang kwartang Pilipinas if wala o na siya. Pero para na ko Mike, nindot po kayo to kay if na ko magog kaning take home pay ang mabilin sa mga workers na to, kini nga itong mga empleyado mga trabahante, dako po kayo sa kanang spending capacity po nila Mike para at least mo ma-improve mag bumayo ang ekonomiya po na to. So katunindot po kayo to Mike. Plus, sa pailain na ito, Mike, katubong system loss po niya, Mike, ingon niya, nga, iyan ako nang ipabawal ko noon niya, nga, dili ko na pwede na ihapak ko sa mga electric co-op sa to, kanang mga supplier sa kurente, nga, kuhaan ko no, kanang ipasar nila silang mga consumer. So, kanang ninut po gayo ito, Mike.
0: Yes.
1: Actually, nagkat pa kayo ito nga ang history, ikaw na lang painumdog na ko, tungkol ka nagkan, Mike.
0: Oo, tinood ko. So, atong himay-himay yun, Kong, no? And if you can give us your thoughts about each of the, maingon na to, mga highlights or mga na-mention sa presidente. You mentioned about the 350,000 and below nga income tax, Kong. Ang akong unang pangutana regarding that, Kong, is kinahanglan pa ba to o balaod nga ipasa regarding that or pwede na to automatic?
1: Well, balaod gina siya, Mike. Ganang-kanang atong kuha na to, balaod naman po ito daan na kahit karoon 250,000 man siguro na ang kuha karoon nga matax. Balaod may nakrapan, balaod man ang gibasihan na to, ana, Mike. So, of course, kung ato nung usbon, balaod rin gihapon, Mike. So, daghan naman po kayo kung nadunggan po nga mga kongresista nga pagadungog nila nga mo to'y gusto sa presidente, ni-file po dahil sila og bill nga para makasuportaan na itong pag-last Tuesday, pag-open na to sa session, Mike. So, I think ma-work out na siya before ma-manituig, Mike, ma-pasar na mo, Mike.
0: Mm-hmm. So, boat pa sa boat kong within the House of Representatives, adunay support ang maong lakang gimension sa presidente.
1: Dili lang sa House, Mike. I think sa Senate ganit nang nagkaroon po ng file mo sila dito soto nang file po sila nag bill po nga ma-exempt na lang income tax sa mga people nga earn og 30,000 or less. So daghan na sa HOR o sa Senate daghan ni file ana.
0: Mm-hmm. Do you think mahimong smooth sailing ang proseso ani Kong or medyo murag moagi po ni og kuan daghang debate?
1: Well, daghan yung debate gid ana, Mike. Again, as I mentioned ganiha nga kung wala on pagguro ni mo na, so unsa may itong i-funding na to aning atong mga programa sa gobyerno, di ba, ang sweldo sa mga empleyado, sa mga pulis, o kaya mga nasudlan sa kining national offices nato. So para na ko murag problema gina siya, pero nakadungog ko sa usa ka interview sa atoang chairman sa Committee on Ways and Means, Mike, si Congressman Miro Kimbo. Ni-mention dito siya po nga since gikuanan as presidente, pangitaag gina paagi sa ngalan nga Ways and Means sila, ila gina pangitaag paagi, Mike.
0: You're right, right. Another kuan ko nga I think mas nakuha kumbaga nakakuha og dakong reaksyon especially sa mga yanong mga tao, and you mentioned it, the system's loss. Of course yesterday day kong naghimo tawag media conference with the Noreco 2, and they explained to us kana system's loss, it naagud siya, no? Naagud siya, di gud mawala ang system's loss. And we also heard, I think Manny Pangilinan said, kinsa may mo kuan ana, kinsa may mo shoulder.
1: Oh,
0: kinsa may mo shoulder. So I think, I would assume that there will be another law. Kay epira law man ni Kong, di ba? Murag naagud dapat balaod to maybe amend. Tama ba Kong? Di epira law?
1: Sakto ka, Mike. Ang ganang gibasihan karon manggood sa atong mga electric power cooperatives, Mike, is katong ipira law. Pero I think kuha ko mo sa iyo, Mike, 1990 something po man ang ipira law nga wala gid ma-amend or wala ma-update ba. So I think it's about time siguro nga atong tanaw na siya nga para mausap na nato kay since pilat 30 years na siya nga wala usap-usap. I think nagi mga certain changes nga kailangan nato, especially katong dimension sa presidente nga systems loss, Mike. So daghan na pong i-file na po anak ng mga congressmen o mga kuan, Mike, kining senador po anak nga para mawala na ng systems loss sa ato. Pero going back sa katong dimension ni mo nga si Manny Pangilinan, ingon siya nga kung saan kuno na sa mga electric co-ops, kaya ako kuno kayo, kaya makatapal kuno sila mga tens of billions kuno ana, Mike. Pero kung tanaw ni mo sa, I think, hearing man ito ni Senator Erwin Tonfo nga ang Meralco, for example nga, which si MVP mo oy chair anak karon si Manny Pangilinan, ang income siguro sa Meralco last year I think nasa mga 40. So if mawatan sila 20 billion is ilang income nila, may ga-income kaya po sila 20 kubot sa ton, so di kaya po sila alcance.
0: So more on maingon nato ang ilahang profit ang makuhaan ani if ever.
1: Again Mike?
0: Buot pasabot kong given no kana nga sample no sa kining maong kumpanya ni Manny Pangilinan nga ang maapektuhan if ever sila no if ever mugawas gyud sa balaod nga sila or ang cooperative or ang private ba ang mugabaga sa systems loss murag ang buot pasabot ani kong is ang profit nila ang makuhaan oh dili necessary nga maalakan sigud sila but ang ilang profit ra ang makuhaan.
1: Oo, pero kung pag-inam ko kanina, Mike, mura mag-check ingon nga maalkansin sila kung mauron, pero tanaw na gini mo sa income nila last year, dako ramang po kayo sa income nga. Kung ano mo na systems loss, ginan siya, mangyapong kayo sila, Mike. So, kung sa manang 20 billion, gigamyan na po na sila, ginan siya nilang nga 20.
0: Mao. So, ang, we don't know, no? Kaya ilang mga gilantaw anak kong is profit pang good, no? But I think it's a different story kong when it comes to cooperative. Kasi ang ako understanding sa like what we have right now, no? Si Noreco 1, Noreco 2, as cooperative, dili man gyud sila ingon kaayo in terms of profit. Ang tanaw nako is more on makapadagan ra sila sa ilang operations. Maybe medyo challenging para sa cooperative kong. What are your thoughts about this?
1: Well, of course, Mike, namatay committee na sa Kongreso o sa Senado, Mike. No? So, tanaw na ito na siyang sakuan sa Committee on Energy. I think ang chair na karon si si Congressman Alvarez sa Palawan. At tanaw nga nila, Mike, kung, of course, ilang na ipatawag ng mga electric co-ops po kung unsa po ilang opinion regarding aning plano nga wala o ng systems law sa o dili ihapak sa mga consumer. So, kana siya, dako-dako pa na siya nga debatihon, actually, Mike. Pero since ni Mandar na President ting mauna and then of course ang Congress ba musuporta pud mi pangitan na to nagpaagi Mike.
0: I see. Before we go to another kung no di sa ta before ta mo biya mo mention lang ko gamay kabayan kini sa Corinthian na mugulaman ni ato na isgutan kay nakakuha tag information that ang atong Noreco 2 din sa second district and third district nag process sila sa ilang franchise naanay mga I think tuupat ka mga kongresista ang misuporta ni and I know this is still a long way pero sa tanaw ni mo ko pag-abot sa kining plenaryo you will give the support for our Noreco 2 serving second district and third district of Negros Oriental.
1: Well, of course, mo supporta tana Mike no kay although wala tay dita sakop na ilang district nila Mike but if one ang representative Mike si Congressman Maisa o si Congressman Janis Digamong kailangan na nila nga kailangan sila suporta ano of course mo suporta ra kita Mike kay sila pud ni suporta man pud sila sa katong dimension pud nimo nga ni approve na sa committee level namo ang katong renewal pud sa franchise sa Noreco 1 no so nauna na siya og kining approve and then I think last week puto nga nag-approve na ang franchise renewal na put for another I think 25 or 30 years ang kining Noreco 2. So tabangan na rin na siya Mike, tabangan na rin siya pero para nako dili na kanang walay hindrance na ma-approve gina siya Mike.
0: Right.
2: This is Amapola.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang chairman mag-una po dato ang seat meter po sa Kongreso, si Congressman Jeffrey Ferrer, o gato po siyang iignandaan nga pwede ba mapatabang niya masuportaan niya mo ang bill nga marinyo na kay hapit na rabat, I think 2029 ang expiry sa franchise na mo sa Noreco 1. So, ipa-approve na siya pag Mayo, and then ang Noreco 2 na-approve katong last week, Mike.
2: Okay, so, pero kanang sa inyo sa Noreco 1 kung wala pa na sa plenary?
1: Wala pa.
2: Ah, okay.
1: Wala pa, Michael. But ma-take up na siya sooner. I think mga next week, probably next week, ma-approve na siya.
2: Okay. That's nice, no? Okay. Kung mamina mag-uta sa mga cooperative, mura, mo po ni ilahang mga, mura ba ito, kulba hinam nga mga parts. Nga marinyo ang ilahang mga franchise.
1: Tinood, Michael. Of course, importante, giganap na tayo stable po kay supplier ng kurinti nga. Na nagudaan ang Noreco 1 o Noreco 2, atong tabangan sila na may nga mapadayon ng ilang pagre-revision nila sa ilang respective nilang jurisdictions.
2: Right, because according to Noreco 2 Kong, when they do planning, they plan for like 20 years. Dili sila short term, so munang muingon silang...
1: 20 ba na, Mike? Or 30 na ng ilang
2: yan? 25, murag 25 ata Kong. Oh, pero when they plan daw, kanang ilang mga projections ba sa ilang more or less na ako no sila gatanaw sa 20 years ahead. So, masangit sila if ever kanang sa franchise, nga dili ba rin nyo or what. So, muna nga once kuno ma-approve ng 25 years nga franchise, then they can plan out sa mas taas nga plano sa kooperatiba. So, I think... nabati nato nga murag isa ni ka hurdle nga kinahanglan nilang ma-overcome para makapadayon og plano ang duha ka electric cooperatives nato.
1: Tinuog, kailangan kag long term planning gud ana, Mike. Of course kailangan kag mga long term pud ana nga investment. So if ma-approve na, maka-start kag plano kung sa plano unsa unyo nang budget ninyo para at least ma-extension na ninyo nang ang inyong coverage, matagaan pa ninyo more households nga ma membro sa ilang mga co-ops, and of course kanang city electrification ato, Mike, importante pud kay gina nga maabot gid sa mga pinakatumoy nga sitio nato sa mga laing-laing barangay, maabot gid ang kuryente dito, Mike. So mo gina i-target din nato.
2: Correct. Kung isa ako sa mga sa lain na puning punto sa zona sa presidente kong bakay na mention mangguni mo last Saturday, isa sa imong gina-expect itong mga classrooms, the backlogs of the classrooms. I was trying to look forward and listen closely pag-abot ato sa education, pero I don't know, dili kay siya nako naklaro kong ang kabahin sa classrooms, but ang I think nakadungog ko kabahin sa PPP when it comes to kining pagpatukod sa mga classroom, something like that. Okay rabat nimo tong iyang gipang sulti kong kabayan sa education nga wala na mention tong or dili kayo klaro tong imo bitong ipaabot nga unsaon tong mga backlog sa mga classrooms?
1: Sakto ka, Mike. No, imagine na mention po na niyo, Mike. Actually, sakto ka. Wala pa ko kabantay kayo ganyan na expound o maayo na sa presidente ng kabahin ng problema sa shortage ato sa kining mga classrooms. Pero I think dimension na mga niya, Mike, sa katong previous niya nga zona po na nga muna iyang i-achieve niya. And then karon tuiga, kada silang sekretary Anggara sa DepEd, ilahan naman ang gisugdan muna itong mga muwa nga ipagpirmahan kauban sa mga governors, ipagpirmahan sa mga city mayors nato. And of course, katong kalang dimension ni mga PPP, kay patabangon po kuno ang private sector po kuno o implement anang kaakulang sa classrooms. Kaya muna yun na magdali kita na kay ginahan lagi siya nga within mahuman, before mahuman ang termino niya, na-achieve na nato na siya. So, ningita siya mga all means necessary nga ma-implementar na siya ang province again, ang DPWH, ang cities, o ang kanang private sector, patabangon niya ang construction sa mga classrooms.
2: Right. Dako kayo nga portion usab kong, no, or he gave quite a large number of minutes ang kining protection of the school children. I think ni mention siya katong naitabo ng mga shooting. What's your thoughts about that, Kong? Murag itagaan yun og kuan sa presidente ang kinibitaw ang atong mga kabataan nga naa sa mga eskwelahan nga maprotektuhan sila not only with violence as well as nakamention siya kabahin og pornography, nakamention siya og fake news, og he also mentioned about hate culture sa social media. So murag dako kayo, no, ang iyang

0: pagtanaw, ilabi na sa protection sa itong mga kabataan sa eskwelahan?
1: Tinuod, Mike, of course, katong issue na ito, Mike, nagpakitabo itong sa Litec, itong sa Tacloban, Mike, nga na-shooting dito, nakita ganun niya nga problema ba nga, actually, ang atong maskwilahan manggod, dili manggod pwede nga ang atong ihatagdaan sa mga kabataan-unan, kanarang mga teachers na natugang principals, na magi ang mga other personnel nga angay gini mo i-deploy, gini mo po sa mga skwilahan, o saan na is katong dimension niya, nga kaplano sa mga 10,000 na gwito yung dimension niya, Mike, nga katong counselors ko, no? I think mo ipasabot niya, ana, Mike, katong mga guidance counselor ba nga, kada skwilahan unta, naglitay guidance counselor, kay kung ang bata na ay problema, dili magutak ka kon anak gud nga ma kailangan magutak ka second mother kung mutsabton sa eskwelahan, so at least natay guidance counselor kanang mo na mo settle na to, Mike, sa kanang nakay problema for example sa bullying or nakay problema nimo sa panimalay, at least nakay maduulan sa imo eskwelahan. I think very nindot kina siya, Mike, nga putangan gina siya actually sa uban ganing nasod, Mike, for example sa Japan dili ra man naingon nga guidance counselor ra ganing nang naasa sa eskwelahan, na pamangani sila mga nutritionist, na pamangani na anak gina ka comprehensive nang ilaha ba. So I think it's gonna be a start here sa ato ang butangan deployan ng gidukining guidance counselors ang mga eskwelahan. Right now ang mga schools kanay guidance counselors katuro mo kung mga dagko ra kayo nga eskwelahan, Mike, mat katong other eskwelahan sula gina siya. So I think nindot kina siya nga plano sa presidente, Mike, nga lagi guidance counselor ang ato ang mga eskwelahan, Mike, para makuha na to ng problema sa mga kanang bullying, unsa pa lain nga mga problema sa eskwelahan sa mga bata, naragud sila yung naragi somebody in charge nga makasturya sa mga bata, Mike.
0: Mm-hmm. Sa division, schools division diya sa area sa first district, kung naka-submit ba siguro sila og data as to kining mga counselors, kay murag tama na nakahinumdum ko ningon ang presidente nga murag kinahanglan nga mabutangan gyud og mga school counselors. I think he mentioned school counselor associates. I think that's the term that he gave regarding that. Sa unang distrito, kung would you be able to know pila ra ang naa din, ha?
1: Actually, wala ko data na, Michael, pero sa ako alang mismo sa La Libertad, sa akong experience sa pila katuig na kuha sa La Libertad, murag ako na bawaan usara maguro ka eskwelahan gani siguro na nay guidance counselors entero La Libertad kana ramang central school, no, nga usahay kung ang laing eskwelahan magkailangan kana sa mo i-deploy na lang dito, pero tinigisaad si presidente karon nga mag-deploy siya 10,000, hopefully matagaan pud ang La Libertad pud ang mga schools po sa district kung mga ilahang guidance counselors, Mike. Again, wala ginamagiti actually sa DepEd ng guidance counselors para sa mga eskwelahan. Karoon na lang gina siyang naabot ng issue nga tungod sa bullying, tungod sa kanang makita na to sa social media, sa cellphone sa mga bata, nga nakaingon siya nga angay na siguro nga magbutang na kita guidance counselors sa mga schools.
0: Kining mga ingani kong, is this only a DepEd concern or napabailaing government agency nga dapat like mo work with DepEd para ma-kwan guni, ma-fast track kining giingon sa presidente nga mga school counselors?
1: DepEd na siguro na siya, Mike. I think ang kailangan buhato na mo sa Kongreso na inigbalik na po na mo karong Lunes is ang kanang committee sa basic education o sa appropriation siguro, Mike, nga ang funding na to for the DepEd schools na to for 2027, utangan din siya o kining allocation para salaries para sa katong gi-mention nga guidance counselors. Kaya of course, asuduhan, mag-inato na sila, dako na po siya opportunity po siguro sa uban nga maka-apply sila na kay Jismil mo naka-dimension sa presidente. So Jismil po naka-applicanting ang kailangan po nila, ana.
0: Correct. So pagkakaroon kong as we speak, wala pa yung mga items for that.
1: Wala, Mike. So, katong i-mention lagi na ako nimo sa usually ang dagko nga eskwelahan ray na yung mga inanang guidance counselors, but all the rest sa unsa pa nang mga barangay Aya, barangay Elysia nga mga schools, inana wala gina sila, Mike. So butangan gina to nag-allocation sila sa DepEd sa 2027.
0: Yeah. So at least kung okay, ang budget season is karon sa ba mag-start kong by the way ang
1: actually gakuan naman ni anak, Mike, pag after sa sona sa presidente itong mag-Monday, pag Tuesday pag resume na mo sa session, of course na yung mga committee meetings na nga kato ng mga ipang mention sa presidente nga mga more or less maingon na itong mga promises or mga saan nga ipang mention amo na nang hinihinay take up, pero ang kanang officially gin, Mike, makuha na mo ng kuan kanang budget season is kanang makuha na ginamo ng giniingon nga NEP or katong National Expenditure Program nga kung unsay gipropose sa presidente nga pamajitan niya for 2027 among tukion na among tanaon, kay kung si tawag ni ko na ay mga changes nga angay na mong makita, amo pong mausab Mike kung unsa po i-mention po si presidente nga mga plano niya atong paningkamutan yun nga mabutang nga siya allocation niya Mike.
0: Correct, correct. So at least we are looking forward, especially sa mga ginikanan, no, or sa mga mismong mga teachers sa mga public that by 2027, hopefully, na ay allocation for ano for kining school counselor.
1: Yeah, yes, parang kamutan mo na, Mike. Of course, di taganahan nga mahimong butmuto na presidente. Kaya gimension mo ganyan so na among musiporta gini ana sa Kongreso, Mike.
0: Correct.
1: Kitaan na mo nagpaagi nga maalokitan gano'n siya o kining pangshildog yung pala sa itong mga guidance counselors.
0: Right, right. Kung kining isa sa mga maingon nato siguro, aside from kitong systems loss, isa sa mga gihisgutan, no? Even until now, mga discussions on social media and even sa mga gatherings, kining paksilika, daghan kayong mga naghatag ini sila mga obserbasyon, ilaha mga komento. What are your thoughts about this, Kong? Is this gonna be kuan? I don't know. Usa ba ni mahitabo jud ni or nanabani kay murag na may mga plano.
1: Yeah, actually murag gasugod na mga sila ana sa pagplano nila ana Mike no nga kanang paksilika lang para sa tanan nga naminaw ana karon. Usa na siya ka initiative I think ang gasugod ana si President Donald Trump sa Amerika nga ganahan sila nga kanang mga countries, different nations magtinabangay ta sa kanang pag-create supply chain para sa kanang mga needs na to, para sa of course sa future na to, mga microchips, ang mga minerals nga kailangan ka para mahimuan ang microchip, ato nang streamline pangitaan nila paagi Mike nga naiskaro nga supply chain, kinita ganahan kay usa ka bottleneck magud nimo anak Mike. For example, ang mineral nga kailangan nimo kining country ra nga dili mo masabot nimo daan, dili ta kakuha ng mineral. So unsa paghimo na to ng mga microchip nga karon sa trend na to karon sa technology, kailangan na mga gini tanan butang, mga TV, tanan kuan, bisag electric fan karon, butangan na mga microchip karon kay tungod na may mga AI features ug uban pa. So importante jud kay na Mike nga dai sakto gyud nga streamline nga process ang kanang pag-produce na to ana. Ang gustong mabuhat sa Amerika ani nga isabot na niya daan ang mga countries ani nga magtabangay ta para ma-achieve na to ni siya kay right now na murag mahulog mugo na siya nga dominate pagud anak nga nasod Mike ang China. Nga if ang China dili mamaligya sa uban nasod, di patay ang uban nasod. So at least isabot na sa presidente sa Amerika karon nga ang uban countries nga magtrabangay ta, dili ra man na siya Pilipinas and then the US. Daghan man kayo na I think 120 ka country na Mike, apil ang Korea, apil ang Japan, anak nga amo lagi na iyang giplano niya nga magtrabangay ta. And then ang nakita magud nila nga nindot kay nga area pud Mike nga mabutangan anang nga facility pod kada mga data servers uban pa is diri sa Pilipinas. So muna na ilang itano nila Mike nga magbutang sila ana, but of course kami sa Kongreso na uban ng mga katanaw ani na pumunta yung mga citations o kung mga apprehension po na ni Mike Bakay bago maguni siya nga ang ilang namang ingon kailangan kuno yung daghan yung kuno kayo nga kurinte o dako kayo supply po nga tubig. Ang problema anak karon kita sa Pilipinas nagkulang po ta sa kurinte, wala makita ko na to magagarotational pamanggalit sa brown out. So dita kaingon mga nanis ample or stable supply sa kurinte sa Pilipinas para maka-sustain anak nga factory or kanang nga establishment nga tukuron di sa itong nga province sa Luzon. So muna siya itong apprehension na ito na Mike, but if mo pasalig sila, if naiklaro na ginpun nga kuan Mike, narapoy klaro gin nga public hearing sa mga specialist na nga namuyo di napita sa Pilipinas o sa kaming mga sila sa Kongreso, if narapoy klaro gin nga plano na Mike, atong paminawon Mike kay para naku muna mo kuni trend Mike sa future na to Mike, importante na mo kaya ang microchip o sana na sa ka-resource actually ng microchip karon.
0: Mm-hmm. So pero kinikong will this go through pa sa you know sa Congress?
1: Yes, kailangan din siya mm-hmm. Mike. Of course kay naman may oversight na function and then of course kanang ang problema na to sa kurente, paminawon po siguro na sa Committee on Energy, ang problema sa environment ba kay inako pila man na kay tarya kuno nang gamiton kuno ang DNR mo come in po. So of course ang kanang mga members po sa Committee on the Environment mag po na sila, mag session po na sila, mag-hearing po na sila kabahin ana. So daghan kayo actually ang maiguan ni og importante jud kayo nga muagi gyud ni sa kamot sa mga kongresista kay kami may representante sa mga tao sa lain-laing parties Pilipinas Mike. So importante jud kayo nga mabrief pag may kabahin ani.
0: Right, especially kung natin nadunggan that once patukuron kini apektuhan usab ang agricultural lands sa kuan sa kining murag New Clark City man siguro ang ilang gi plano ko.
1: Ako dili kay ko kuan lang sa napiktuhan ang kanang agricultural lands, Mike. Nakadungog po ko og kining interview po ni Secretary Gibo Chidoro sa Department of National Defense. Niyon man siya nga kanang property nga gi-mention na naman na siya actually sa Malaod sa kanang part na siya sa Business Conversion and Development Authority sa BCDA. So meaning to say, ang tag-iya anak ngayon taa karon ang military. So niyon nga siya nga ang nakanindot ko noon eh kay if mutukod magani sila nang sa yuta sa military mangani, so delete na naapitahan ang agricultural mga kay military mo na siya ngayuta. Ang income kuno ana gyud kailangan kuno maabot pod para sa military gyud pod. So whatever nga mga taxes makuha na to ana o sa income ana niya, kini siya makatabang gini siya pod directly sa ato ang kining AFP na to nga mga personnel kay dito man mapanulong ang kwarta ana Mike.
0: I see, okay.
1: So dili siya yung agricultural na siya, agricultural na siya right now nga area kay wala pa may facility diha, but kana siya di-allocate na gina siya daan para sa mga sa military na ngayon taa, Mike.
0: Ah, okay. So kana nga na-identify.
1: So dili ko yung agriculture, oo, di ko yung nga issue na sa agriculture anang lugar.
0: I see, okay. At least klaro na kung kay kinisya de ay, if ever, no, if ever madayon ni siya, especially if the area is owned by the AFP, syempre that would also mean ang especially the modernization of our AFP mosingon nato mas mopaspas tungod kay naman sa income nga that they could get from such development.
1: Tinood, Mike. So, you know, I think siya optimistic kay siya, Mike. Ganahan siya nga, manayon din na siya. Kaya of course, kailangan mag-itagsakto po na funding po sa ato ang military, no? Kay kanang atong internal conflicts na to with hearing sa NPA. And of course, potential po na to nga mga problema aning away-away sa Obanasun nga kita sa Pilipinas, maamong rabagita. Kaya naghantang mga allies po like Amerika nga, kita ganahan po na ma-maintain ang atong friendship po na to sa China nga nakukun sila ingon nga indirect po nga tabang po diri sa ekonomiya sa Pilipinas. So of course kailangan balancing act niya siyang may katong balansihon niya to ang allies na to.
0: Correct. Oo. Another, aside from Pax Silica, another big topic nga na-mention sa SONA kung kining nuclear energy. Pabalik-balik man ni siya nga.
1: Ay, sa Mike, before tamo sa nuclear energy, Mike, buta na ko ni mo, ikaw, unsa may nakita ni mo nga very significant nga na-mention sa Presidente ato iyang SONA, Mike?
0: Actually, ko muna yung isa sa last na kong pagkaiskutanan, kay ikaw yung ako nadunggan, ikaw ang akong nahinomduman, pag-mention sa Presidente, kabahin bitaw itong mga coconut trees kong nga niingon siya nga at the end of his term, murag, if I'm not mistaken with the figures, 100 million coconut trees ang dapat matanom. And una-una, La Libertad din akong nahinomduman, ikaw akong nahinomduman, o kitong inyong proyekto diya sa La Libertad kabahin sa coconut. Katukong medyo nalipay kay ko atong gisulti sa Presidente. And, in fact, I would like to get your thoughts about that as well.
1: Well, sige. Kaya sa coconut to Mike, of course, gi-mention man ka nga kuan, na-mention man sa Presidente gid nga mupuna iyang thrust within the last 2 years niya nga dako nang production na to balik sa coconut na to diri sa Pilipinas, Mike. So, again sakto ka kay kanang dimension na to before na magoy gitukod na nga kanang Philippine Coconut Authority nga nursery seed farm diri sa lungsod sa La Libertad. Kana siya gestitarias na siya. So if ginahan ang Presidente nga maka-repopulate ta sa tuang mga coconut trees na to, Mike, of course kailangan tayo nag-seed nut ana, which is very timely kay naatad rin sa La Libertad na nang nagsugod na muna ugbear na ganin ang uban na to nga lubi dito, Mike. So dako kana siya ikatabang sa kanang giingon sa Presidente nga madaghan na balik or mukusog na balik ang coconut industry sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. And muna siya kung pag-mention good niya, sa in English pa, it put a smile into my face ba kay kinumdum ko sa itong mga discussions kabahin sa proyekto Dias La Libertad kabahin sa coconut. Anyway, to answer your kay nangutan naman ka sa kukung, no, kitong mga gisulti gud sa Presidente, of course that we talked about it, like Pax Silica, kitong sa systems laws, ganahan ko ato kong in a way, no, the idea, but I'm not so sure how it would really nga mahimo gud siya. Okay, again, like for example, if you go back to systems laws, daghan mang yung mga nag-ingon nga murag lisod kaayo buhaton, no, nga tang, eh, kuhaon siya gikan sa mga katawhan, although ako personally isip ako'y tigbayad sa kuryente, malipay ko, but is how possible it is, gani sa media conference kagahapon sa Noreco 2, ningon man pud sila nga once IPIRA law will be amended, especially that provision of the systems laws, wala sila mahimo but to follow.
1: Right.
0: So muna nga adto gina sa inyo hakong ang kuani ini ang bula karon, how you would be able to amend IPIRA law, especially sa provision sa systems laws.
1: Well, para na ko Mike, dugay na maguna gi debate actually kanang what dili maguna ingon nga since karon pa gi-mention si presidente karon pa pata na kahisgot anang kanang problema na to sa systems laws ba, kaya ang sa mga congressman mangud Mike, ang kanang systems laws mangud nimo, ang ikaw elected co-op ka, dili mo gi kamtagad anang nga efficient man pagpadagan nimo sa imong kooperatiba, kay total kunay losses mangud iya pa ka mangud nimo sa consumer, so dili ka maalikansi. So dili sila mangitag find og di sila mangitag paagi Mike bang efficient ang pagpadagan nila anang nga malasa gud ang systems laws, kaya wa may mawala nila og mudako ng systems laws, ihapak na magyapon nila sila ang mga consumers nila. So at least karon may kung ato nang i-amendar mga nila ang co-op na gina na may tanaw ang mga, especially ang kanang atong mga manager sa co-ops may tanaw ang mga board members mo, tanaw gina nila may nga unsaon nila papadagan nila silang kooperatiba nila nga malasan ang atong systems laws, kaya again kung di sila masakitan ana, di baliwala rapo na nila may dilipo nila usbon at dilipo na nila mag-uul, di sila mag-uul ng dako kay systems laws ng na charge nila sa mga tao, kay ilan ang manggihapak dito. So kana siya, hopefully makita na sa mga co-op Mike nga tanawang ganila unsa papadagan nila silang co-op nila nga very efficient ganila, kaya again kanang co-op niya tag-iya na ang mga consumidor gihapon basi kay makadibidindo na tagmahayo ana may kung may napagadagan nila ng ilang mga co-op, diba? So challenge ganun siya actually sa mga electric co-ops na to Mike, pero para nako dili na siya imposibleng ma-call na nila Mike, kailangan nung sila mag-comply, and para nako po dili na sila ingon nga imposible mga lugi na sila after ato nang buhato na to sa kanang mausabang balaod Mike.
0: Right. So I think na siguro kong sa pag-amend sa maong provision sa IPIRA law, that would encourage or that would push, no, the kining electric cooperatives or kining mga private companies, distribution units nga mahimong efficient sa ilahang trabaho, sa ilang paghimo or paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan, nga kung mahimo mugamay ang systems laws.
1: Mugin na siya target na ito Mike, mugin na ito ang objective na ito nga walao na ito na para at least sila magpadagan sila silang co-op nila nga as efficiently as possible. Sa muang side Mike, sa yun naman kayo ng pag-usap sa balaod, no? But again, before tamo sa balaod, ato sa mapinahon po ang mga different stakeholders, atong karoon yun po nga kanang ilang ipag-mention nila nga mga lugi na sila uban pa, kailangan nga makasupport sila ana through data, makapakita sila na ito o datos ana Mike nga tinuod na ilang ingon nila nga mga lunod na sila sa problema o sa kanang utang kung ilan ang iwalaon ng system si loss nga dinilay hapak sa mga consumidor. Atong tanawon na siya Mike, para na ko dili na siya imposible, may kaya na nila.
0: Correct. So nindot na kong, no, that there has to be a process and database, kumbaga munay dapat gyud nato nga mahimo siyang database, kay I don't think the president will just say words nga dili pod wa pod nakabase sa mga datos kong, di ba?
1: Sakto ka Mike, mampuna siya mingon nga naghimo-himo siya sona nga unsay mahunaan niya sa iyang utok niya, ira pong edit siya sulti na po. No, of course, iya po nang gi-run through po sa iyang mga different niya nga mga secretaries po niya nga unsa may tanaw ni mo, if mo niya ako i-mention sona, kaya ba na ito? Hindi po siya ganaan mo mention si something nga dili niya kaya. Nakadungog bit akong mga komentaryo po na uban Mike, kaya tungkol ko nung i-mention ko ng presidente about racket, ngayon sila nga unsa man yung presidente nga daghang kita problema sa Pilipinas, ganong gisgot naman siya ng racket ko nung kapara sa mga alien. Actually, dili mo na alien ng kuanaan ng dimension niya nga racket nga kitagatan mo gito sa future Mike nga ang kailangan tamo invest actually sa kanang technology pod right now, di po wala pantay capability nga mo deploy sa to ang mga satellite nga inumdumi in the future ang satellite na magunay mo relay information around sa kuan Mike sa businesses nato, sa tanan communication ug uban pa. Importante kay nga natay ato ang kugalingon nga means Mike nga makapa deploy og sa satellite, kay karon mo bayad pa man ta sa mga laing satellite sa laing mga kompanya sa laing mga nasod, at least ma kana siya if mabuhat nato na makatesting na tana by next year mga uban kumpanya like Smart Globe kung sa panang mga uban ka kumpanya to sa Pilipinas na natay ko kapasidad Mike na natay atong kulingon ng mga satellite.
0: Right, and in fact, that is one thing also that I really like, Kong. I know nga dili na siya madali, but at least the president said it so that pwede na siyang mahinahinay og sugod. Because what I have heard from, you know, reading other countries, ano, ilang mga plano, part yun nila ang ilang space program. And I think the Philippines, medyo kita pa ang naglaging anak diya dapita.
1: Pero ang namino, ang gumay niya, katong mga detractors niya, mo rito rin nagparaon sa mga space program, para sa alien, hindi po muna ko. Pero katong gimension niyo, Mike, ano itong security, Mike, katong sa
0: nuclear.
1: Actually, ninot po kayo ng gimension po niya, Mike, of course, kailangan magutangan natin daghan kayo o diverse kayo ng mga sources of kurente o saan na actually gitan o sa mga line nasod kanang mga nuclear kanang ako kay katabang gid sa kanang pag-generate o kining kurente nga iyang gimension nga atong pukawon atong balikon tong ato ang nuclear program sa una kay nga problema kita sa atong kurente be karon may kasiga ng rotational blackout sa ato uban pa kailangan kita ang full supply gid so usa na siya ka option ato nga balikon na tong atong nuclear program na to sa Pilipinas.
0: Correct, correct. And ni mentioned gito siyang dapat tiyaking ligtas dayon ipasabot yun sa katauhan ang kabahin sa nuclear energy production.
1: Just like anything else, Mike, na siya advantages na siya disadvantages ng inana, no? Ang sa una, handlock lang sila kay basing kung nai ako kay earthquake kuno, maguba kuno ng nuclear power plant, so madaot na kuno ng nearby areas because of the radiation na makreate niya nga maguba. Pero tanaw ni mo ng uban nasun, Mike, kanugay na ng nuclear nila, 30 katuig, 20 katuig uban, kadayon na man nga maay ra magi ang daga nila ana Mike and of course na naman po na mga safeguards po na ilang gibutang po nila ana as in case umitabo ng earthquake or mga bagyo mangani.
0: Correct, correct. Dapat gyud siyang kumbaga sa una magud kong kasabota no nga daghan kayo mudili ana because ang technology sa una medyo kuan pa man din pa kayo.
1: Nga idea di ba?
0: Pero karon
1: ako nang parako nang paksilika Mike kanang atong gi-mention atong nga paksilika. Bago pa mong kaya siya nga konsepto, bago pa mong kaya siya nga inisiyatiba, so of course, lagi hesitation ng mga tao ba, pero para mong guna sa long term, mong guna itong gihunona, diba? Hindi mong guna ang presidente, hindi mong guna pwede nga kanarang termino niya mo iyang runaon, abi, 2028 na sa kutob, bahala na ng investment sa 2029, di na siya mag-unona, anak, dili, mong guna pwede, long term, mong guna nga ito ang vision na ito, anak, Mike.
0: Correct, correct. Anyway, Kong, medyo ni kuha na itong oras karon, but I'd like to get your thoughts dito ka sa Manhuyod, itong 30. Nakita na ko nga you were one of those who witnessed the SOMA as well as itong ilahang bagong munisipyo sa lungsod sa Manhuyod. Pwede ni mo ma-istorya sa itong mga katauhan kong sa imong pag-adto sa Manhuyod?
1: Well, duha sa ito, magduha nakabuk ng ato ang giadto sa Manhuyod katong SOMA ni Mayor Rafi na every year ganahan siya o kining ma-promote ang transparency sa iyang lungsod niya nga kada tuig siya nga hold of activity kanang gitawag nga state of the municipal address nga iyang gipang mention kung giun sa ang budget sa munisipyo sa Manhuyod, no? So iyan ang giradlad niya dito, iyang gisaysayd niya dito ang kanang mga programa niya gipang buhat niya from agriculture, from health, pareha ra gyud anang sa zona sa presidente pun Mike. So kana si Mayor Rafi ever since na nakapugko na siya pagamayor, every year gina siya nga ga-hold og SOMA. So ako mo congratulate ko ni Mayor Rafi, no, kay dili tanan mayor ba good nga ga-report gyud sa iyang mga katawhan like kana iyang gibuhat niya sa SOMA. Ikaduha katong ilang inauguration po nila sa ilang bag-o nila nga munisipyo. Historical po kay na siya Mike actually kay kanang munisipyo mo good Mike, mo mo siya seat of power ang dagko nga desisyon para sa munisipyo sa Manhuyod diha na ma-create ang pag-implementar sa mga kining mga programa sa presipyo nila diha magsugod ang implementasyon. So historical kaya nga bago na o kung kinangandam po si Mayor Rafi na not just for the next pila katuig ang ilang munisipyo, gidako na nagmaayon niya for the next decades na gimmick. So kung ano itong dako significant itong nga event itong Sutong Adlawa to last
0: 30 Thursday
1: 30, oh, yes. Thursday. So congratulations ni Mayor Rafi sa lungsod sa Manhuyod anang nagibuhat nila last Thursday.
0: Kong ang munisipyo 100% na.
1: Well actually pagkanto na mo Mike, pwede naman siya na ba yung mga ginagmay nga kulang lang siguro Mike ng mga furnishings na lang din siguro. Eh ginagamay na lang kay actually. So I think by Monday maka fully kada gid sila dindot kay ilang grabe kay ilang kuan Mike. Mayon ka kanang SB office sa manhuyod karon nga bago, mas gwapo pag opisina sa mayor sa Libertad sa kung gipungkuan ako pila ka tuig Mike pertigin nota silang kining munisipyo.
0: Oh, bitaw no. So and of course sunod pa ana kung ang ilang jetty port no, dias lungsod sa manhuyod coming po na.
1: Yes, usap po na siya Mike nga ilang gi